0: NARS nga kani registered NARS kini sa K-5 na tan nailas pala si Clarice Chloe B. Lamberte nga resident sa biha mismo sa Zone 1 Bantiles gikabuti ag nga kini siya K-5 na tan gumikan sa iyang kahanas lugar no isip medical practitioner kini nesgutan nga nursing K-5 na tan kaya lupaypay naman ang gining batang babae galit man gahapon doon ay video K-5 na tan, ba't iyang gidelit sa iyang mama, gumikan kay, klaro man kayong kinawagod sa bata, o niya ba't po against the community ba sa Facebook. Mm-hmm. So, muto nga, gidelit din po niya K-5 na tan, kaya ang bata po, klaro kayong naong niya, nagbula-bula, nagyod ang bata, babas bata, K-5 na tan.
1: Pastil lang.
0: Oo, nagbula-bula ang babas bata, kagapong adlawa, o niya, kining, hilam-hilam ang dughan, kay kaning bata, di man, basa-basa, CPR na yung K-5 na tan, kay, kanang gagbay pa manigusok.
1: Mm.
0: Oo. So kinahanglan ani kanon gyud kada bitong medyo hinahinay lang lumanay gipakulob sa kining nursing kapagdatan dito ni bugwak og tubig ning batang babae on nakita gyud kapagdatan nagbula-bula ang iyang baba. So mutok kibuda pasalamat lang ta kay nakamata kining bata kapagdatan og grabing hilak lagi. Og dito din nagpasalamat pug ginikanan aning bata nga 3 anyos ka babae kay ang iyang anak kay pagnatan na luwas galiman gaghapon atol sa pag manining insidente gidala po dahil nilang kipad natan sa hospital ang mga bata aron sa pagpatsik kay do kinikonsult na siya pero nakainom nun siya kubig sa dagat kay pagnatan moto nga aron po mas secure o safety karong mga bata panahon na awan na yung kabala kagubikan kay bata luwas sa man po kay pagnatan bata gimo na ni pahimangno kay pagnatan sa itong mga nabitaw na mga kalingawan sa kadagatan kay pagnatan nga
1: inood
0: na mga bata kinahanglan kun ang magginikanan o maigmaton o mas mahimo kay pagdatan nga di na yun mauban og bata. Labi na inani nga daghan kayo.
1: Pero magdala mga ganun bata, kinahanglan dito bantayan kay kini mga bata kay at magini sila in nature, bisagun sa may buhaton ani. So bantayan yun, kaya usahin mga ganun, ito na bantayan. Pag maanto, tag, gadagat, maglingaw-lingaw, magtagay-tagay pong ginikanan yung mga bata, pasagdan.
0: Oh, nagtagay-tagay, posible kay pagdatan, nagtagay-tagay, humuhubog na po, niya, natumikas ka dagang anak po kay pagdatan, posible dagang anak, di naman matikler nga, iyang anak na, Dorimi Pasolatido, muna, kanya ito kay pagdatan, walang may mga magsoon, ako mamapapa, panahubog man, mawala mo kayo ito, panahubog kayo.
1: Kaya mabuta akong baba, palainom mo sa doon, hindi panahubog kay palainom, kaya usay, lahi magunan, palahubog sa palainom. Palainom lang.
0: Uy, kaulo, kipab natan, nga, damo, lukan, akong papa ka po, palahubog man ito yun na, namatay man ito kay tungkol sa kasakit, liver cirrhosis, kung saan kayo inom. Ako mama, na mag-una siyang kinabuhi, naulian na po na, di na mo inom, di na po masigarilyo. Kaya ang tao doon kay pagnatan, gusto magbago, doon ay kabaguhan. Kung nag-ipagnatan, ako isip kinabaguhan sa magsoon, kiniag to, mga ligo, migdagat yun, ako gaman tayo sa magsoon. Ita nga maguhan, naros na po lang siya, tanaw, ihapon ay soon. Eh, kini mo itong kinabaguhan, tamo balak on, kay pagnatan. O muna nga, kani ato nakita kagahapon nga, usakip si dentist may barangay bugo. Kung ugaling, dahil lang ang soon kay pagnatan, libre nga, doon ay ipabati. 3 years old, pagkari babae, ipabatan. Gawasog na sa mga 7 to 8 years old, mas turihan naman na natong sakto.
1: Mm.
0: Kini niya, nga 3 years old pa lang ipabatan, basin na pas na pre niya, napakan magbalod ka ron. Kaya ka naman kong batilis ipabatan niya dagat po, once muda ko ang balod niya ipabatan, medyo na ilawong-lawong nga porsyon.
1: So, kaya naman sa itawag, anak, ka ng kantil.
0: Kampil ba? Kaya naman na siya naman na siya dahil gamay kipagatan nga putol. So, posible. Ano? Kaya may taas mas ang tubig kagahapon, may taoban. Moto nga, posible nga kaning bata kipagatan na igupan sa balon niya, giguyod. Moto nga, kung nadugayan pa ito kipagatan, mga 5 minuto, so agyan. Di naging tumatabang. Pero mas maayo na lang kipagatan, natabang pa mong bata kipagatan, huwag yun yung may unload sa maong paghita mo kagahapon nga laki. Kung may unload ni kipagatan, dito madilikado yun. Delikado yun ang bata. Okay, unload kini dakong disgrasya may tabo kagapong adlawa. Og mamahil mong ikamatay kini kibadatan magali. Kay gumikan na sab sa dali nga pagresponde, kaliwala lugar nga ang kini nga usa ka registered nurse lugar nga taga diha gyapon sa kibadatan. Wag yun sa mag duha sa pagluwas ning bata kibadatan. Proud kay gini
1: mo nagingon nga swerte pag din taon sa mga bata kay naagi medical practitioner sa maong nga area. No kaya sometimes kita nga mga ordinaryo yun daw di magita kay bawa na kanang sana mouth to mouth sana mo say tawag na kay nursing baka ay kay mino juice man ka, no kana ba nga mouth to mouth situation say tawag na mo ba na
0: lips to lips man sa mo aki pem na
1: tawag oh pari ata lips to lips mo na sa mo ako mo pari hari gid ani kay ang political science ug criminology mo mo man nagdugo puli ko na gid ka lips to lips gid ani
0: kanang CPR kanang cardio respiratory
1: ipangutan na kayo na Arshman ang imong mga hiling imong mga partner. Oh, siguro kamalo ka na gabi naman magis na istorya man mo
0: natan. Doon man isa kasi na ICPR kanyang gitawag o ganib itong cardiopulmonary lisod kayo ano cardiopulmonary resuscitation kipab natan.
1: Oo lagi
0: dahil na napol naman na siya ang kwan kanyang hands only kanyang itong kanang i-pulse hard and fast kay Pabnatan. Yeah, ang kanang ang biktima sa ang chase kay Pabnatan dapin ang pinananaon. Itudlo man kay Pabnatan sa katong nagluyo nakapil ko gutong seminar bitaw sa kanang bitaw emergency response kay Pabnatan nga kun. So
1: nag-eskwela dai po gana.
0: Oh, katong kanang eskwela ko gamay ano ko anong seminar kay Pabnatan?
1: Ah, seminar? Oh, yeah. Kay makat-on po dahi ka anak kung kabalo po dahi ka anak.
0: Yes, kay Pabnatan, gana matang pagduot o kusog pasalugan sa tunga sa dughan sa biktima. Ipatong ang imang mga kamot sa may dughanan.
1: Oh.
0: Then itulid, ang siko, ginuot, inipaubos, o dili mumino sa duha ka pulgada.
1: Uy, okay sa no? Ako na ibawaan kay ka ka naman, kay bawa man ko, ipatong ako magkamot sa dughan niya, sabay halok na yun, lumoy na naman ko ibawaan. Di na mao. Alahi din. Noo ko, di na mao. Habi na kong mauna na, kaya at least ito, ako nag-eskwela, pero instinct mo na lang po.
0: So, ako tanas sa oban kayo, brad, tanas sa oban mo undang ang pag-CPR. Kung doon na na-response kayo ng biktima, nagpakita na huwag nga kini kinabuhi, nagliok, o istorya na ginawa na o maabot po dahil na kanyang medical personal kay Pabnatan o sa ambulansya, sila na mapuli. Pero ang kanyang magigit kay Pabnatan, kagahapon, naagi ginitawag o AED kay Pabnatan, ano mo hatag o lugar sa kanyang biktima. So, kay kanyang pag-CPR magigit kay Pabnatan, di po na basta-basta, labi nagbata. Ang imong gamito na na, tudlo ra, nagtudlo kay Pabnatan.
1: Uy! Dalaga, pwede po na tudlo! Naraglain man ay. Ay, marindang guidance, marindang guidance, labi lang buta na. Ay, nako. Sige. Tininood buta ni imo, bay, basig di na ni tininood ng imo, bat inood, ha?
0: Kung ang, kung kuan kay Pabnatan, kung nag-edad, 1-year-old, taas, hantod, wala pa magbinata, adunay gamay kausaban kay Pinagis pag-CPR tungod kay mas gamay ang mas daling maangol ang kaning lawa sa biktima kay Pinagunatan gubikan kay bitong lingkod pang ilahang mga bukog baron ana. Ang pinakauna mo ato daw kay Pinagunatan itap ang abaga sa bata og kawatan og kusog og okay lang ba ana kung di kay responsible to dili mutubag ang bata og dili maginawa og sakto.
1: Oo.
0: Kana bitong gitawag og gasping og naghangos lang ang bahay ay tabang sa mga tao sa palibot kay Pabnatan man itawag og emergency services kung ikaw trausa. Then sa CPR kay Pabnatan sa pag-CPR 30 minutes kadu 30 kaduot og duha ka ulit alang sa bata ang buhaton kay Pabnatan na ang kamot gamay nga bata kay Pabnatan gamiton anak kung ang gamay nga bata gamitan ang usa ka lang ka kamot kay Pabnatan gamitong imong ang tikod sa kamot sa tunga sa dughan aron dili siya sobraan kalawom. Kung dako o pwerte ka dako ang nga bata, gamita ang duha ka kamot sama sa pag-CPR samtong. Kung sa pagkalawang kay Pabnatan, yung labitang pagduot, sa dughan sa kalawmon, duha ka pulgada or inches, 2 inches kay Pabnatan, o 1/3 sa gibagon sa ihang dughan kay Pabnatan. So, kung sa man pagkapaspas kay Pabnatan, 120 ka duot matag minuto. Sama sa kumpas sa kantang Baby shark. Anong mitam kay Pabnatan? Anong magkanta-kanta ka kay Pabnatan, kantahan na nimo. Na may na-train na nag-i Pabnatan. So, human sa 30 ka doot, itanag gamay ang ulo, ipataas ang baba sa bata, bisita ang iyang ilong, itatok ang imong baba sa iyang baba. Ulip o hinahinay sud sa usa ka segundo. Siguro ha nga masaka ang iyang dughan kipag natan. Nga naman na
1: Naamang ko kayo naakuan. At least kani nga ba na ang atong nadunggan na si theory raman, no? Pero at least karon imong gi-discuss na para po na in kaso simba ko lang o na yung mga inani nga insidente di na tumalikayan, at least naata dito. Makanabang na'y gamay nga nakatunan ba? Importante ba yung gini? Labi nagda kay mga kabataan ka K-5, Jonathan?
0: Yes, K-5 Natan. Apo yung uban K-5 Natan. Sabi ba yung mga infant K-5 Natan, yung mga batang, ang gagmay, ang ubos kin sa 1-year-old K-5 Natan. Ang buhaton sa uban, itap ang ubos sa iyong tiil. Lapa-lapa aron sa taon kung mumata pa ba ang bata. Kaya bila pikpikon yung mong tiil K-5 Natan, umanay yung wala yung makita. No, then, usay po, anong pinagis pagdot, gamita ang tikod sa usa ka kamot o kaya bitong isa ka tikod sa kamot kayo o ang duha, kakumag.
1: Oh, okay, naputol ang signal ni Kaki 5 Jonathan. At least ito, Michael, ang magkatun tagamay kay sa ato naging yun, ang disgust siya, di na mamagsada. Pero lagi ko inibawaan po dyan sa una, Kaki 5 Jonathan o Kaki 5 Erwin, nga ganto yun, maayog ito siya kayo. Kaya kanang na ay mga makuyapan. Oh, wala pa naka mato-mato station to nga tawa na, mumbango na ang nagakuan, mumbango na ang nagitabang kay Isos. Wapa kabuga! Wala! Kung sa ganito tayo ganahan dito, ayaw na ko yung motomot, putindog ko! Putindog nga! Labo, pastambal yung ibuga ako! Siguro po, kung mag-motomot decision ka na po nakapanood ba siya? Diba, siguro niya ginaginoon, ma'am. Mamatay na hinoonin! Wala na matay, stupid! Matay siya! Ay, naku! Sige, nanas, Jonathan. Okay, final report.
0: Yes, sa K-5 Natan. So muna, K-5 Natan, pinaagi lugar sa pagduot. Kaya sa katong one month K-5 Natan, ang gamiton lang naman ito katams K-5 Natan. So 0.5 foot na pulgada. Then, kung magpahuli po, itakop ang imong baba sa ilong, ugba-mba, sa baby, sa dunggan, na higayon, ugba-huli, ginagmay nga hangin lang, hinayon lang K-5 Natan. So, lahik yun siya, lailain na sa K-5 Natan kung mag-CPR. Wala nga, delikid ba iyo kung di ka expert ay pagbuot-buot.
1: Oh.
0: Kaya ba sinyag, kaya magbuot-buot ka man, hinungdas ka matay noon sa mga biktima kay K-5 Natan.
1: Oh, tinda,
0: so, at least lugar. So, at least, K-5 Natan.
1: Basta kita, ane, kay K-5 Jonathan, ang ato, ragid, ane, maayo, ragid, ane, chicken, ane. Yes, go, go na.
0: Kaya naman, eh, kaya naman na po sa ban, K-5 Natan. Nga kung mag-CPR, ginahanglan, mag-toothbrush daan.
1: Kana. Maogin ha. Kaya ba si makadungas, makadugang hinoos, seryoso nga, ibati sa biktima, bugani mo dito na, virus na. Ay nako, sige.
0: So, so at least, kita data mo na yung pinakalitis update lugar sa mga dagong balita ka po na hipos. Then, karo, tatangan lang update kita natin sa kining gitawag og Love for All, kini bisita na ba si...
1: Oh, sige.
0: First Lady.
1: Ah, basin lang tawag niya dito kay basin di okay, ikaw dito makalantaw ka dito. Pero kung wala dis gawas ang gugarya di lang ka mag-interview. Total na naman tayo video dito sa sulod kay naaman ta dito'y duwan niya ni sulod dito. No? Oh. Makita man.
0: Oh. Matod na kay Pablo, mo lagi kay Pablo tan nga ang programang Love for All, pero wak man tagi love, K-5 Natan.
1: Ah, sige na lang! Wak man tagi lang love sa ilang love, daghan naman tag mga love, oi!
0: Wak man tagi love nila, kaya wak man tapasudla. Dili, tapahipis na plane.
1: Oh, sige lang, silid. Ang samay kinahanglan ni mo dito nga, mag-iap mo tayo video. Kalimot sila nga natay drone dito si Baba.
0: Matingalan ng uban karong K-5 Natan. Matay, kuya o gining K-5, oh. Oh. Nakasulod man diya.
1: Kaya sa K-5 ba? Kaya yun eh. Kana bang crack your head, yun siya. Crack your head. Manang
0: so, at least K-5 Natan, makapangitag yung puntag pamaagi kung unta yung ayon na buhaton.
1: Ana, pag ilang, gusto ilang, maraming paraan, pag ayaw maraming manggong dahilan. So, ana, gina siya.
0: Yes, K-5 Natan. So, at least sugar, karong mga panahon na, ato lang ang hulat-hulatan o atong umabot pa yun, no? Si First Lady.
1: O, oh, wapaday kaabot? Wapaday kaabot?
0: Wapa.
1: Sige, i-appin na lang daw gulagway diya karon sa may sitwasyon diya karon. Na alam ang kakadiya?
0: Ito par K-5 Natan, kung makita
1: asa ito video, diha, itong video. Sige, kung nasa mga itong video.
0: Kita video diyan ni K-5 Erwin sa kung live Facebook na ron, bago lang, kuha na to. Nikat-kat na din, skilirang bahin K-5 Natan, sumangan sa itong opisina, walay hadlang kuno ta pasudlon basta kita makakuha unsay sitwasyon sa sulod makita man pud karon nga lain-lain din mga sektor na solo parent, PWD, senior citizen, ni mga tables kita ba natan lain-lain yung mga sektor na kanibitang grupo.
1: Oh, so daghan-daghan na din sila sa sulod. No?
0: Then, sagat ito nakita karo mga senior citizen yun ni Kibab natan.
1: Mm-hmm.
0: Ang kanyang gitawag sa programa lugar ni Amy Marcos ka Love for All Laboratory.
1: Ano si Amy Marcos ba? Ay,
0: gamot
1: para sa opposition na lang si Amy? Ay, Amy Marcos? Ay, Amy Marcos, mo siguro magiging namin. Lisa Marcos, mali si Lisa.
0: Lisa
1: Marcos, anak. Okay, lahi man doon si
0: Amy Marcos. Ang pangalan ni Lisa Marcos, Luis Araneta Marcos.
1: Ah, mo na si tinuod yung pangalan, Luis Araneta Marcos.
0: Kaya yeah, itong itawag din nga, Love for All, laboratorio, konsulta, at gamot para sa lahat. Love for All, pero media, wag ilad, kaya wapasudla.
1: Oh, pero sige na lang kayo. Oh, ila po na, basi gusto nilang private lang ng mga kalihukan. Oh, so, irespeto na lang nato kay basing private ni dili man siguro po ni Kwan kanang public Kwan si Eliza Marcos. Basin, sige lang, okay na.
0: Dili siguro sila po, dili sila gusto siguro mong sikat K-5 na tan.
1: Oh.
0: Or basin hadlock silang mabas.
1: Ah, basin sad. O basin po daga sa organizer niyo. So kinsa man ginagkuan ani direct gid ni sa Office of the President kay First Lady man ni nga kalihukan or basin da.
0: Mo na kabutan gi pa bro kano. Kung basahon ato diri sa yang tarpulin sa Gawas. Welcome Cagayan de Oro. The City of Golden Friendship. Oh. City of Golden Friendship ipa na tana. Bagong Pilipinas. Luis Araneta Marcos, First Lady of the Republic of the Philippines. Love for all. Laboratorio, konsulta, gamot para sa lahat. Kani logo sa City of Cagayan de Oro, Philippines, kibang natin City of the Golden Friendship. Muna siya. Makita na ito noon sa...
1: So, we like it or not, moraga sa kuan gini, no? Kani bang sa... kang First Lady gini nga kalihukan o di ba ka sa City Government of Cagayan de Oro so pampubliko tana ning information dili ni sa CEO kay kung sa so, sa Capitol University ni sige okay kay private man eh so dili ta manginlabot anang information but kung sa pampublic ni nga kalihukan ngano mang censored man
0: kami sa kipa batan may mo magiging public under man sa city man nakabot ang logo dari oh.
1: Oh.
0: Pero itong palantaw, kibab na tanah, in fairness po, mas maayo pa man ang KSB ni Mayor Clarice Hoy. Oh, sa kadaganan sa tao, ito nakita ganyan kibab na tanah, mas dagan lugar ang kanabitong barangay ni Mayor Clarice Hoy, nadagan ni Tambong, ito nakita.
1: Okay, ano ang nakakagayan ba yan eh? Malagi no kay
0: kita karon do.
1: Magani siguro nakasayod kay ani no. Kita lamang mga mainstream media nakasayod ani nga naa di ang First Lady. Oh, may gani kay tapad ta diha kay kun di pa tatapad, wa kay siguro ta pahibaw apo ra kay buta kay bulana. Murag wala man ni no, murag silent man ni kayo ni pag-abot sa First Lady.
0: Yes, kita na tanaw nang tanawon karon kay halos ra ba mga gayanon mga base ra ba po din hi.
1: Oh.
0: Ato nang tanawon karon unsay mga komento po nila. Ilabi na karon kay ang programa nindot na kayo nga Love for All.
1: Mm-mm.
0: Pero makamahay kitang media wa man tagilab.
1: Ah, sige, balik-balik kita kay man naglabo nimo. Ah, dito na problema na ngayon nga Love for All. Oh, total wa man pod kay di man naka-sponsor sa imong kikibit.
0: Medyo na-stress ta gamay da kay mura
1: tagi stress mo pud ka.
0: Kanaw ta screen.
1: Oh, pero okay okay kayo kanang walay kwan kana wagi sami dia oh nagin makita gid mo kanang ta kanang unsa man murag linya dia na unsa man ay murag registration ko ano dia mag
0: registration
1: ano, kana murag mga lamisa dia
0: so registration at kita natan
1: oh okay okay sad so naay mga PSG na dia kanang pastoral security guard.
0: Sa sulod ng bahay, kibag na tan, doon ay ipakadag at pulis. Sa gawas ng bahay, doon ay SWAT. Doon na po yung RTA. Ganyapas ka daw, na-squat room. Atong muning watch, kibag na tan, pero...
1: Pero bantay niya, basing targeton ka si sniper. Magtuon niya sila, naka-green ba ka, ho? Naka-green ba ka?
0: Samot na, akong pagmahay ni K5K. Kay, green na ba yung isuot, pagsuot niya? Sabi kay, namay nakapula, nakasulod.
1: Oh.
0: Oh, an siya nga. Unfair ba kayo security guys?
1: Kaya nga naman po, nagtuo man sila nga, ah, kung ano, pakana ni dito sa Picas, nag-gray na, so, pag ito, marabag. Kasi kang nga dating ba, insulto niya sa panglantaw ni Kuan. Panglantaw ni First Lady, kay na-green na kasulod nga. You know naman, basta green, agoy. Yeah, allergy na siya.

0: Balag din ata kasulod na sa ang gusto mabi sa serbisyo makasulod. Okay na. Makasulod sila tanan.
1: Naman gipagdatan kay duha man ni ka entrance dito sa likod da pod ris pikas.
0: Oh. Adu hade ang agianan ani di dire sa tubangan lang. I mean ang
1: kasudlan. Oh, usmin ya.
0: Pero I mean ba gipasudlan po dito? Gipasudlan po dito sa pikas o dire ra gid sa main entrance ang agianan?
1: Possible gipagdatan dito mo agi pikas si kuan kay naman dalan dito nga sa kinan agian.
0: Ah, posible siya mo agi pero ang mga tao dire sa tubangan kay stricto ni PSG ang handle ani kay first lady gud ni.
1: Yes, sunod gipab na tan. So, ato lang tanawang karon kung unsay kalambuan ani. Total, kung dili man sila magpasulod ng media nga lokal, alaman po sila live Facebook na lang kagulay yung kanyang naman sila yung media.
0: Oh, I see. So, kuhan man ni, kaning ministerial duty man po ni nila. Actually, kung sa amo pa ni sa una, di man ni, pwede balitagan nila. Ang kuhan na, as information lang, pero kanyang yung kay i-cover, eh, manging kayo, unless ito na ay bayad mga advertisement na kuhan i-cover. Ano na, basta national, di ba? Kalantay ka, abot lang sa inyo, basta sa Samoa, bawal mo na. Kanang naipolitiko mabot, naipolitiko mabot.
1: Pero, kasama tayo yan, Kipa, kaya, basin niyag, madlock ba? Kay, kubanda bang medias ka ganyan, kay, kusog manigbas.
0: Ah, natural mo na siya. Natural mag-ina. Mauna nga, mauna, usang ka rason, nga usahay, sa una, sa mo, dili mi, anak, basta ka nang walay, dili bisag walay bisag invitation na mag-invitation tanan media kana bang walay ads na lang gid bang mo cover me nga nagbayad ana kay usually balita lang ani maabot pero kana i-cover dili i-cover kay ministerial duty man politician man sa inyo hasunan dan okay lang pero sa mo di man okay di sa una kung muna nga di kay kumasakit kung di magkabir-kabir yan ni kay huminaan na magkabir-kabir politiko.
1: Pagkikipagdatan, pero sa itong katuyuan is pagpahibalo lugar nga ang aslawas presidente sa Pilipinas may abot niya sa ito sa Cagayan de Oro City.
0: Oo, oh, naman talaga pahibalo niya abot niya sa Cagayan de Oro City. Pero kanang mga ministerial duty nila nga nanuli di rin. Ay, ano, nabasakin mo ko naman. Total, di man po sila gusto ibalita na. Ay, ano nang ibalita? Pugsyon man mo, gini lang. Ayaw na lang isaba lagi ba sa tanawa na lang na ito nga nana. Dagan tao, okay na na siya. No, nana. Wak na nakatingin.
2: Ayaw!
0: Ay, bitaw na, dadagan ang tao may galan ni Avil. No, bahala na mga Exxon o di makasulod ang media basta kaya ang mga tao nga mo Avil sa servisyo makasulod. Ano ang magina, ilaman po na mga higala, no? Sige, sige, basta at least nakita na. K5 June na lang!
1: Yes, at least K5 Natan, mura pinakalitis update si Rodrini sa My Capital University. Nasa Karunderi, nag-cut-cut sa kilirang bahay sa building. Na moratag pinariso sa kulungan sa baboy. Oh. Pero sigula, importante, makahulagway ta, mapakita sa katawan ang pagdagsaw sa tao karon. Bisan to, dili kay puno-puno. Pero may ubay sa nakabinipisyo nining love for all, bisag wa tagi mahal. Kini mga bita, ato ka na to sa DTX, pabalik epektibong tambal, batok, debitis, krisot, kakipa, binutan sa banal, para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko, kalingawan, sa takbayan, sa kaking oro, 89.3 K5 News FM.
3: Moro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Alain tamay gala din sa Foro de los Pueblos. Salamat, Takaki 5, Jonathan. By the way, may gala. Doon na ba kay problema si imong atay? Imong liver ba? Kanon ay ba kining, ikaw ba? Kanon ay ba kang dugab-dugab mga higala? Matagkaroon o niya, nag-dugab ka? Pero may baka mga higala nga doon ay sulod hangin ang imong tiyan? Base na doon na kay diferensya sa imong liver or atay mga igsoon? O nga, nakasinati na kanini mong mga sintoma, siguro nga naka-DTX 500 na ka mga higala. Kaya ang DTX 500, adunay polycosanol, o guban pa mga phytochemicals, may galang agikan sa extracts sa disregard sugar cane. Nga napamatudaan na may higala sa mga eksperto na pag, ingunta, epektibo mga higala, pangontra sa mga toxins nga mo inundan nga makaguba sa mga atay kay ang atay nato mo manay tiglimpyo sa toxins kung mapalabian mga igala grabe nga toxins iyang gilimpyo mapiktuhan siya ang DTX 500 mga igala makatabang mga igson pangkontra sa toxins kung makadaot sa atay mo na siguro ha mga igson labi naghininom ka hininom ka mga ilim na makahubog para protektado yung mga atay mag DTX 500. Pwede ay mga testimonya sa naggamit sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Good morning, sir. Unsa tong kumplito ngalan?
5: Dominador.
4: Dominador.
5: Ako.
4: Pila edad?
5: 53.
4: Taga-asa man ka?
5: Gabuluwa.
4: Tayo, unsa man nga produkto sa klinika di alternatibo ang imong ipalit karon?
5: DTX 53 bio.
4: Kani adto nga wala pa ka nagamit. Unsa man imong balatian sa lawas nga

0: ka-decide ka mo gamit ka ni produkto ka.
1: Ako'y diabetic.
0: Dayon, sa'yo mong paggamit karon unsa may namatikdan.
1: Okay ka.
0: Okay kayo. Unsa may mo kagat sa itong mga kaigsunan, labi itong pagkagamit nga magamit na sila nga imong namatikdan nga doon nagi karangan sa imong panglawas na gamit kag produkto.
1: Oh, gandong na yung mga diabetic. Pagsuwela mo sa Detribio Detix para kondisyon lawas.
0: Salamat kay sir.
2: Detix 500. Pabali sa mga butika.
3: Ay kalimot ha, Detix 500 mga igala, proteksyon sa atong atay. Pag-iun sa atong mga vital organs, mga igala, di lang atay. By the way, balik ta mga igsoon sa dugang pa mga balita at informasyon o man lamang sa importante yung pahinomdong.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Agbong Jr.
2: Kila itong edad?
3: 63.
2: Taga-asa mang ka?
3: Nato sa mga sandroki lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ganun na-encourage magkagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Nadinagay sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nadipinsa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ah, ako, kuwan naman, wala pong magigibati nga, kuwan ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kuwan, asay mo taas, asay mo... Kuwan ko, nag-minti ng 145, 90.
2: So, karon medyo maayo yun yung daagan sa yung healthy lifestyle. Yung...
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon, yun. Unsa man itong ikaagahat sa itong mga suking ipipiminaw sa K-5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement, maayo. Ipinsayod, labi na yung yan itong edad.
2: Salamat kayo, tay.
1: GTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Pakulangan, 75.
2: Tag-asa ka na eh.
4: Kanang din na rasa ko.
2: Barangay Lapasan. O sa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
4: Kani yung MyTC.
2: MyTC o Gitribayo?
4: Kanang di ko pakakatulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika de Alternativo?
4: Maayo naman.
2: O sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Kanang makatulog na ko. Niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. MyTC, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
4: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
5: 66th Palarong Pabansa.
4: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: And then, tamay galad rin sa itong balaguban sa Foro de los Pueblos. At oras, mga ikson, alas 8.35. Oras at ginigyo sa Day of First, Day of Rolon. Para humot mga galad, ilang humot puti pa mga ikson, mga kilikili. Quite problema mga galad, way ang hit nga mga simhot sa inyong mga kaubanan niya. Na imo matapad kung naka Day of First, Day of Rolon ka. By the way, standby mo mga ikson, kaya to po lang taon, ganon kaya... Adda lagi ron nga Martes na iuban mga igal ng kumpanya sa dagkong lana. Ang gani bang nga dagkong kumpanya sa lana, rambol man nun to mga igsa ng istoryaha to, rambol. Ay dagkong kumpanya sa lana nga nagpaubos presyo, pero matod pala giniad to mga igsoon. Nandun ni Aging Siman na balita dito mga igal ang doon na increase na saan. So which is which gano mga igal ah? Kamusta ang aktual na itong mga gasoline stations? Kung sa ba mga presyo ka mga Exxon? Kay Oldo, bisan bawag na adapt na nato ang ingon ang presyo ka sa mga petrolyo. Pero di pagit mga igala, ingon tang kampante ang katawan. Kay gilantaw pagyapon nila mga igala nga taas-taas yun yapon ang presyo. At least mabantayan na ito, maubos na dito sa isinta. Kung maubos pa po ang pitihan kung maabot ng 60. Kaya remember sa mga ison overdue naging kaayon ni mga igala sa ang pitihan labi na sa mga PUJs. No, matod pa nga kining ilang mga increase karon, increase pa ning ipangayo mga igala gatong panahon nga wapag inisag ka ang resyos lana. Abot ang sa motorila mga ison. Kaya sa ito laging gingon, nag-increase man hinon ang minimum wage sa diri mga igala. ang minimum wage sa mga trabahante sa Region 10. Pero kung itandi ni mo dito may galang ilang net pay, karte na yung gamay ang uber, overdraft pa. Overdraft pang uban, tungkol lagi may son kay, mas mag-imprecious na na. May ma-update lang tayo sa ito nga linya. Balikan na ito mga ison, si Kakifeb Jonathan. Atong pang Kakifeb Jonathan, may galaw, amando siya gimahal ni First Lady dito. At ito na lang siya sa gasolinahan. Paypay, gasolinahan na lang doon yung i-cover kay na hiubos siya sa First Lady. Hey, Kakifeb Jonathan, i-kifay mo.
0: News FM Kampyon Report.
3: Kung watang gimahal sa Love for All nga program kay Pebnatan, dinitas precious gasolina karong adlaw kay mimahal.
8: Kanamoy siguradong mahal. Ay
3: sa mimahal gyud ayo. Kay Pebnatan. Agay happy birthday day sa tung higala nga si Ate Marian Lungay.
8: Uy,
3: sa barangay Kapasan.
8: Ate Marian, happy birthday. Uy, ano to yan? Ngano man nag-ate man ko nga pareha mo si Ricky Dadian.
3: Oh. Ni madam. Sana na minaw o si Auntie Inda ko, sir.
8: Wow.
3: Andam na daw ang kabayo o sinugbang maskara para unya.
8: Ay! Ay panik ay magpakabir pa ni sila sa ilang birthday, no?
3: Ami, maray sigurado hindi ka pass mo ni Kipa na tanlay orang burgeran eh.
8: Ay, sasasag din na lang ilang mga burger.
3: O karon Kipa na tan, kaya waman tagi mahal lugar sa Love for All, dinita karon sa pagmahal sa gasolina, sa'yo nga misugat karong adlawa, no? Oy. Sa mga motorista, mga driver, ang dugang bugat sa bulsa karong adlaw Martes Kipa na tan. Haman, opisyal lang gipatuman sa anong kakapanya, kalana, sa nakong pagsakas presyos, gasolina, o diesel sa tibuok nasod, karong adlawa, partikular na usab din sa apo sa nasod sa akon sa Northern Mindanao, partikular ni Cagayan de Oros, City, K. Pagdatan. Sa subay sa rin, ipagawas karong kamanduan sa Department of Energy, kundi way, ang presyo sa diesel, misaka o 2.82 kada litro.
8: Ay.
3: Samtang gasolina, doon na usay dugang nga 1.21 centavo or 1 peso and 21 centavo kada litro. Sa laing bahin kay Pablatan, nakatabang gamay alang sa panimalay ang pagkunod karon sa precious kerosene o gas. Kani nga kerosene muning gas kay Pablatan kada bitong.
8: Wa na may gamit siguro ning gas, no? Napabalik gamit ang gas. Sa laing gamit to dan ang gas.
3: Kanang mga tao bito kay Pablatan nga hilig paasa. Ligo agas din dauban.
8: Ay! Kuya! Nagagi kayo mga karuhan daw ba? Nakabantay ko ni mo kakipay Jonathan. Nakahinanakit sa kalibutan siguro. Kay Moraga puro kasakit ang imong mga mensahe. Oh. Naba na...
3: Matumbingay raman na kipay Jonathan.
8: Oh, pero wag na ni mo na fail karon.
3: Matod sa mga kaning mga nakasaksi, sa mga nakanilay sa karong kipay Jonathan, binito ang destriya sila na ako nang hinungdan karon ni ining kalit nga pagsaka o mga pag nagkagrabing atensyon sa Middle East gihapon. Kaya nakapiktar sa supply sa krudo sa tibuok kalibutan. Kini nga sitwasyon gisundan pa sa pagnihit sa inventaryo sa petrolyo, hinungdan nga misaka ang presyo sa imported galana nga gipalit sa Pilipinas. Tungod ining bag-ong aminto karon gipadatan ang mga drivers sa pampublikong sakyanan o mga pribadong tagiya sa sakyanan, gipahinungdan nga magdisiplina sa pag-budget. Ginasig usab gyud pamutan awtoridad sa publiko magkumpara sa mga presyo sa nagkadihang kasulinahan aron makadaginot og makapangita og madapit nga nagtanyag og diskwento. So muna karon pinakalitis ipablatan
8: at dapat yung balita to ni Agi katong 4 pesos bang kunho daw sa petrolyo ano, ito napatuman.
3: Napatuman matong kay atong niaging simana kay Pablatan.
8: Ito niaging simana to.
3: Pagkunhod mga 15-17 man to.
8: Unya ang itatapos sa gasolina. 89 raman lagi gyapon to ang mga pesos dan na.
3: Gamay ra kay Kipab na tan, gamay ra kayo. Karong ini saka naman po sa Kipab na tan og 2 pesos. Balik
8: pag 80 gani kape no.
3: Oh, mo na nga mura giila dog kita ning klakihan eh. Pero ang gasolina karon, way pagkunod puro taas. Palagi nang pataas, nang pataas, nang pataas.
8: May na lang gani kay
3: Kipab na tan. Ang kining rudo, pababa, pataas, Pataas.
8: Pero mas mahal ang gasolina kaysa krudo karon, no?
3: Yes, kay pablatan.
8: Nakabalos po din yung tao ng krudo. Okay, mas mahal na ang gasolina.
3: Mahalagi kay pablatan. Mahalagi, mas mahal ang gasolina karon kay mas continuous ang iyang pag-increase kay pablatan. Bisan tuod o ginagmay, ba't kanunay sa kay pablatan straight-straight kada simana ang taas. Dumduman na ito kay pablatan. Katulog ni kayon, may punhod ang krudo. Apan sa kapat nga simana kay pablatan, may saka na po siya, pero 2 pesos ang iyang increase. So, muna karo mga panahon na nga nahitabo kay pablatan nga kahit lang nga kay pablatan. So, karo mga panahon na
8: nga kaya-kaistorya?
3: Nahitabo nga mas paspas lugar ang saka lugar kay pablatan sa kining gasolina. Kaya kada semana man ang increase. Pero ang krudo, may ubus siya 10 ka semana, tarmisaka na po siya sa 2 pesos kay pablatan. Oh, so, pinaka-latest update sa itong latest update kay pablatan sa mismo, dinimis po sa Cagayan Gasolina Station sa Dakmayan sa Cagayan de Oro. Bata, doon ay yung mga pila kong mag-gasolina station kay pablatan nga nagulat paghihapon sa Tamanduan ilang mga agalon, labi na sa pag-monitor usap, pinaka-naiyang gasolina station, aron sa bilay balas kay pablatan ng presyo, o pila mo sa ilahag yung increase karong panahon na. So muna, pinakalitis update si Panutan sa gasolina o krudo, yung nasab ang kerosene, hindi mismo sa Dakmayan sa Cagayan de Oro. At pala po, sila text pa marino, rin, pagsibong tamal, papok, diabetes, inis ka kipa, dinutan sa mga para sa kampiyon sa balita sa bisyon, publiko, galingawan sa Dakmayan sa Cagayan de Oro. Ito na po yung 3K5 News FM.
8: Dagan salamat ka, K5, Jonathan.
9: Unsa
8: man ina may nagyaw-yaw. Tempa-tempa kaya nay nagyaw-yaw, nay nagyaw-yaw mga igala. Kadali lang. Tungod na gid siguro ni nga wa nakasulod sa si yo, no? Nagyaw-yaw. Sige, relax. Okay. So, mo ito mga presyo sa petrolyo na ito, mga Ison. Nagkaanam na pong saka, pero in fairness, ang diesel, ibaba-baba, mga igala. Nakabalos-balos sa ng diesel, gano'n, no? Kinsa man si K5K? At naputol dito? O, pa dito nagka-extro? O, sige, balikat na.
3: K5K na?
8: O, bira. Ikaw, kapan? Kaya ikaw mo na niya. Sige, bira.
3: Ang sila kami na tayong ikron pa. So, karo mga panahon na kipag datan, bisan tuot nga kining mahal ang gasolina, kung kita mahimo ni kipag datan, ibina nga isret yun ang pagmahal karon sa gasolina, ang krudo, medyo ni kunod siya tumiyag isimana o mga dosages, pero karon may increase na po siya mga 2 pesos kapin. So, ang galagalaong yapon kipag datan ng mga motorista, limito mga papasahirong mga PG driver pampubliko sa Kinan na magpribarong sa Kinan na mitaas magkaroon 2 pesos kay pablatan napan naot sila nga by next week mukunod na po ni Sir Kiko na tamas na kuna ko ang kunod kaysa ang increase kaya nakita na ito karon baso niya ang iyang increase ani kay pablatan gamay ra but continuous ang increase kada simana umalik ya po sa normal nga katong pagtaas kay pablatan nga di lang mapantayan dako na naibugan na kayo ang precious gasolina o diesel nga kung nakita karon nga latest presyo din sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga wala gayon nga marag na tando kipag natan gumikan lang is movement nga kinibitawang gamay kayo ang decrease unay mo patong masal siya increase kipag natan nga 2 pesos gali man ang gasolina makita na to nga kada simana ang iyang increase kipag natan pangyagin ay piso na ay 50 centavos na ay 80 centavos kipag natan mo na nga katukaron, bisan to dog, 50-50, piso-piso lang, but sa upat kasi manak ipagdatan, dako-dako na binasya, kung mausa. Pero maya na lang po ipagdatan nga ang diesel, dako kayo ang decrease niya, pero mulagi, makasak po kayo kayo, increase na po. Ikaw nga, karusapan ni kapong ipagdatan na itong mga, kaya bitong mga gatubil, mga tanat nga, increase na po sir. Sabi ko mo sa may reaction sa mga wala, wagi mahimo. Kaya kung di po sila mo tubil kay pablatan, di po kapadagan ng mga sakinan. So, karong kibunatan, murag isumha ng mga tao, labi ng mga panawagan sa mga driver nga, kaya libitong increase petihan, increase sa petihan, pero hangtod, rupan ako na kibunatan, wa magina na feel o nabate, ang increase, kay labi na lang karong mga panahon na, krisis sa panahon kibunatan na apiktado, pag mag-increase po sila, reklamo po rin yung mga, kanibitaw mga manakaya ay kibunatan. So, muna ang karong mga panahon na, nga nakita na to nga, medyo nakodakodok ko yung epekto ni nakipagdalan. Takog yan po ng epekto sa kining pagtaas bisan 2 pesos lagi na ito nakabalaka. Nakatagi ni kabalaka sa ito mga konsumante. Dini sa ato sa dakpayan sa kagayan di oro kipagdalan.
9: Uh-huh.
3: So, muna pinakalitas update kipagdalan sa itong presyo sa gasolina, reaksyon sa ito mga driver, labi na din sa ito sa dakpayan sa kagayan di oro, labi na itong adlawang matres. Ang pag-increase sa gasolina, todo aban tibos ang kining gas or kerosene karong adlang Martes gipag natan. Ikan sa publikasyon, hatod ka nato sa Ditex 500 epektibong tambal, batok diabetes, kinis ka T5, tinatan sa panaparas kampiyos balita, sa Bisyong Publiko Kalikawan, sa Pwenta Kiyan de Oro, 89.3 T5 News Pair.
6: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
8: Nagasalamat ka K5 Jonathan Sabanal. By the way, mga higala, nganto sa mga ka K5 na to, siguruhan na ka D3 Bio na antanan. Kaya ang D3 Bio, mga higala, o sa ka food supplement, nga doon ay natural, nga antiviral, o antibacterial nga properties. O espesyalista kini mga higala, pagigbatok sa mga viruses o mga bacterias. Kaya nga D3 Bio, epektibo mo patay, mga higala, sa mga viruses. Sama mga igala sa kanabang makakus o gatangkaso. Mga mikrobyo mga igala nga makasakit sa itong kalawasan niya. Lain naman ni kay pulong ba yan ni basta bakterya o viruses ang cause sa imong sakit. Manang ang D3 Bio gamit kayo nini. Apan mga igala, ang D3 Bio dili lang mga igson ha. Sa mga viruses o ingon ta mga igalang bakterya. But even dito mga igson, aduna pa'y uban na. Nga ikatabang ang D3 Bio sa atong alawas. Kaya ang D3 Bio, dato sa ni Maygala, dunahan sa medium chain triglycerides nga mutabang sa Maygala pagpagligon sa atong resistensya sa lawas. Panguntras kakapoy o pagkasakit mo na pinakimportante sa dito Maygala. Inanapod ang maabag mahatag ni D3 Bio kaya to. Ang D3 Bio po nakatabang sa pag Fobsop may gala sa mga fat solubles ng mga vitamina, sama may gala sa vitamin A, D, E, O, K. Oh, mga mineralis, mga ikson niya, importante kayo sa atong lawas. Nga mausab ang magnesium, calcium, zinc, o ang potassium. Inana may gala ang D3 Bio, makaabag ka na ito na. Naghatag sa kinigdugang mga enerhiya. Ang D3 Bio sa lawas para sa pag-ayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon o pagdipinsa batok sa mga balatian. In ana ka kumplitos D3 Bio. Mediagi testimonyas mga naggamit may gala sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
10: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dungay na, D3 Bio, D-Takes. Taas ang dugo bita o taas ang sugar.
11: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
10: Naubos.
11: Wagi absent.
10: Inahang na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, high blood.
11: Salamat kay mama.
6: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
8: So ay kalimo D3 Bio, mga kaki 5. Invest na ganun ay sinong maglawas kay mahalagi ni mga higala ang pinaka-importante nga butang ang atong kahimsog sa panglawas. Yan ang mumpunta si Napos nga bahin sa itong panag-uban, mga higala, by the way. Kay malo na mo kaninyo mga ison nga after sa foro, di ba kaki 5 Erwin? Mag-off-air sa aming mga higala. Kaya doon na tayo technical adjustment nga ipahigayon mga ison. Di ang mga eksperto diri karon. Para mga igala sa giingon tanga pag-adjust. Doon ay adjustment ng gamay. Makabalik na dahil may mga igala o niya. O di ba ka for the notice. Kaya musagka pa ni Sir Win dito mga igala si Babaw. So, ila sa dito mga igalang lantaon parang mas nindot yun. Klaro yun mga igala. Kusog na itong labay. Pero para gintong mura mag HD kung sa salida ako sa kon pa sa video pa HD yung gayo. Oh, kanabang inigtingog na ito pati ang akong igha mga igala. Mabati yun ito. Pati dito mga Ikson, ang ako dito nga mga kanabang mga ginagba yung tweet-tweet. Madungog na yun. Kaglaro na yung gayo mga igala. So na tayo technical adjustment basta matinga mo. Huwag mo tingog yung radyo, maingon na po mo. Naguba na nga mong radyo. Wala na naguba ha. Wala na naguba maigala. Mag-off air lang sa amin after sa foro nga program para sa technical adjustment maison gikan sa itong technical department. Ang ipaabot ni Key Fiber Win na naman. So mag-give you isa ta sa ila. Okay, at least ito na paibalo ka ninyong talan ha. Bili asa mga mensahe mga igala ko sa nimbasan before kumababay. Asa na ni, di ara mga igsoon be. Oh. Happy Fiesta Butuan City matod pa mga igala ni Sir Loy Arcaya. Oy, fiesta dito sa Butuan, nakaki-Key Fiber Win. Ay, kayo ka na mista dito. Oh. Happy Fiesta ganyong tanan, di asa maya Butuan City. Pero basta fiesta sa Butuan, di kayo ka pamista kaya dagko mga pader, eh. Nasintro mo na. Mas dali pa ka kapimistag dito sa mga barangay-barangay, labi na sa inyo sa Libertad. Oh, pero dito sa sentro, malabo, napay taas pa din, napay dagkong iro. Basta kay Happy Fiesta, ganito tanan, dito sa Butuan City, matod pang Sir Loy. Oh, Happy Fiesta, ganito. Ma'am Erlinda, oh, salamat kayo. Sir Tristan Golay, salamat sa geyser. Oh, nga si Sir Machias, oh, salamat kayo. Ninyong tanan. O diyan pa mga igala si Sir Noy Mabatid, taga Butuan di ay ka Sir Nats. So, kami taga Butuan po ito akong mga ginikan nandito. Sa Ampayon og sa diya sa may tulay, sa may baan. Akong iyaan, nasa Apga si Bagat. Apga si Bagat, agusan diyo. So, taga si Bagat po di ka. Dito ko dugay sa Butuan nagpuyo pero taga Bayugan City yun ko after sa si Bagat. Madong na din na sunod prosperidad naman din na Bayugan prosperidad na din na dito ang kuan palarong pambansa. O atangin na ninyo mga igala. Full coverage ang K5 News FM Philippines na na. Sige. Shout out daw ang mga naa sa KOD sa Cagayan de Oro Wato District na naminaw karon. O may muntag salamat ganiyong tanan mga taga KOD. Wala tayo oras Libertas Defendi Anima Demokrates ang kagawasan sa pagpadayag mga espiritu sa demokrasya. K5 na tanong Sarmiento, may butag ka na itong tanan.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Si Andrea Israel na nagpuyo na karoon sa bulwa. Mm-hmm. Nagsuway ko na ning tambal na klinik ka. Mm-hmm. Akong gipalit gisuwayan ka ni Titri Bayo, Bukit-TX. Ang okay, pamati sa wala pa kung nag-detect ang nag-take ani. Ang nagamit na ko, Ana, murag na ay alibyo na, sige na ko palit karon. Dunya kung natulto ko, o kaya, may mga pag-open sila sa Sabado lang, gay. So, pwede ko gapala, pero magalig, di ko tuyo din, para magpasapalit lang dito.
14: Titri Bayo! Mabibili sa mga butika.
15: TJX 500.
16: Ma'am, sa mong ngalan?
17: Evelyn Buhanan.
16: Bilang edad?
17: 55.
16: Taga asa?
17: Alakag.
16: Ma'am, kaniag to. So, apaka nagamit sa mga produkto sa Klinika de Alternativo. Sa mong gibati nga nakahatag o kaarangan ang mga suplemento sa Klinika de Alternativo?
17: Kung katong paminod sa kong TL, mukram, usahay, mukram. Ayun, akong dugo, taas kaayo. About 180, may over o kapin 100. Karon, medyo na siya naminor-minor.
16: Sa mong pagamit o detex pa? So, karon, mapalit na po ang detex 500. Yan kanina kataba good sa imong kwan.
17: Palit mo dito yun ang malin.
16: Yes, salamat ma'am.
14: TJX 500. Mabali sa mga butika.
18: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
19: Ach!
18: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! 마이크
2: TTX 500 Health Alert. TTX 500.
3: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko kay it happens to myself.
2: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Anyway, let's talk about mahitungod mga higala. Aning kakulangon sa kadaghanon sa lugo nato. Kinahanglan nga natay enough nga red blood cells na awas. Kay kung magulang ko tag lugo, galos tag oxygen. Kay ang gadala sa oxygen nga ginaginhawa ang lugo. Kung magkulang ang lugo, hinay po ang transportation sa oxygen. Pwede ta mga higala nga maka-experience aning kanunay kakapoy sa lawas. Kapangluspad ta mga higala. Pero ang mga buntis, naagi na sila yung panahon nga gakulang sila ang lugo. Mabitaw ay mga vitamina para sa buntis, no, ginapainom mo og vitamina para nga na ay maayong production sa lugo. Ngunay ginahatag kay doble naman mo. O, ang imong bata, kinahanglan naman po na o ganang supply sa lugo. Manaw, normally sa buntis, kinahanglan gin silang mga supplements nga magkapatabang sa additional production sa red blood cell. Kung magkaidratag sa isinta pataas, most common nga gakulang tag dugo. So kung naatay nga ni nga mga problema, pwede ta nga magpakonsulta. Pasi naatay anemia. Ang anemia, muna yung pinakakumon nga kondisyon. Diin ang ato ang pulang nga dugo o red blood cell sa lawas. Gakulang. O sa gikaingon ko na, muna siya gakery sa tong oxygen sa tibok na tong lawas. Ginatawag na silang mga iron deficiency anemia. Na ay duha ka mga rason. Primary nga hinungdan. Pagkakulang sa red blood cells na to, unang-una, gakulang ta sa nutrisyon. Kulang lagi. Gakaon ta pero walay nutrisyon. Foodless ang tawag na. Foodless food. Gakaon lagi ta every day, 3 times a day. Pero gakulang nutrisyon, aron nga makahimo og enough nga red blood cells ang lawas. Kulang tag-iron. Guban pa nga mga vitamina, B12. Kung magkulang ta, walay enough. Wala ba construction? Usaon nimo paghimo og building kung magkulang kag simento, kung magkulang ka og kanang hollow blocks. Unsaon paghimo sa lawas og enough nga red blood cells? Nagakulang kag iron, kakurang kag B12. Sa mura na, substandard mga higala ang lawas na kinahanglan gyud og nutrition.
2: DTX 500.
4: Number 1, mo nay rason ngano magka problema ta sa anemia. Ikaduha is kanang na ay abnormal nga bleeding. Internal bleeding sa lawas. May mga sakit nga gakos og bleeding. Like myoma, pag dako na kaayo myoma, pag bleeding gina nang uban magrigla, grabe kusog ka ang rigla. Kadto may mga ulcer. Mo ni problema sa mga Pilipino eh. According sa UST FNRI 7th National Nutrition Survey ni adtong 2008 mga higala, ang iron deficiency anemia maka-apekto sa 4 ka tawo sa 10 ka mga buntis sa Pilipinas. So out of 10 pregnant, naay 4 ang possible magka-problema sa iron deficiency. Para sa mga bata, mga 6 ka bulan ngadto sa 1 ka tuig, naa sa 56% ang may anemia. Ningala mo nga inyo mga bata, dali kaayo nga magkakuan, maglagom-lagom, ano magi? Ay mga lagom-lagom sa panit, usa na sa mga initial nga sinyalis. Anyways, makurek man na siya. Basta matagaan og enough nga nutrition ang bata. Gusto na ko i-open. Kanamitang supplementation, kanang pag-inom na itong DTX 500, pag-inom na itong D3 Bio, the same rana mga higala sa principle nga pag-inom og vitamins.
2: DTX 500.
4: Supplementation, ramana. Vitamins, mga higala, isa super.

0: implementation. The same na sila effect. So, munang kita ga-encourage sa gamit og DTX 500.
1: Dinero so ba yun, ma'am? 47?
2: Kanang, unsa mo ginagamit ng mga products, sir? Ni Doc Ramilo, eh.
1: Kanang mga una, pare niya, hindi pala meron.
2: DTX 500. So, unsa may nakahatag og kaayuhan sa imo sa DTX 500?
1: Muta pa yun, ma'am. Muta ayon yun. Nang ilang mga products kung diri yan.
2: So, wala pa ka nagamit, anak, sir? Unsa din mong gibati?
1: So, nang manghawi ang paa. Mga siya, ma'am. Kung musong bitaw ang isim, hindi pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kay matumba mo ko, ma'am. Mag-aadalag ko ba? Niyari sa hukod ba?
2: So, karon siya nga nakagamit ka, anak, sir? Sa may na-feeling karon, sir?
1: Kalo siya ginawa, ma'am. Kung maghanag yung kayo ng ating kalawasan.
2: Sir, ano sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, anak, sir?
1: Sa wala pa na ibalo, hindi rin lang yung mga sa klinika. Ipagaling yung mga balatiyan.
3: DTX 500! Pabali sa mga butika! DTX 500 Health Alert! Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Antonio Baloro, Mamatangan Manolo, 6-7. GTX Almighty Sick. Sa mga kape po, naging gogo. Maestro, kaya naka-recover. Mga mungkin-mingin lang ko. Maya sa, huwag mo kayo gibati, pero nagkunguhan lang ko kayo para sa iyo sa kaya mo lang maaking magkalipong.
3: Sa iyo mo paggamit sa mga produkto, huwag nakamalipong.
2: Okay na, wala na.
3: Salamat kayo, sir.
1: GTX 500, pabali sa mga butika.

0: Hepatitis C, ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika. Shop

0: Kalagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
3: 66th Palarong Pambansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras alas 4:01.
6: El Castigador.
7: El Castigador.
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
7: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador.
7: El Castigador.
8: El Castigador.
5: Mga K5, welcome sa El Castigador. Adlaw karong Martes sa Mayo 19, 2026. Ako na inyong makauban karon sa El Castigador. Tungod kay aduna pa'y importanteng lakaw si K5 Gistoni Pagulong. Rason nga ako ginang inyong makita karon sa 80 ka mga barangay diri sa Cagayan de Oro. Kamusta ang inyong hapon? Buhi pa batang tanan, hilabi na sa atong nasinatihan nga kalisod karon. Sa mga dagkong barangay din sa Cagayan de Oro, sa Barangay Carmen, sa Puerto, lakip na usab sa Balulang, Kauswagan, Lapasan, Kamamanan, ug sa uban pang dapit no. Dili lang sa Cagayan de Oro apan lakip na usaba sa Hingog City. Ato po dayong kamustahon ang ato mga vendors na nagkariyang kamerkaduhan sa Puerto Cugon. Lakip na usaba sa Bulwa o Carmen Public Market. Kamusta nga ato mga vendors dyan? No? Sa wala pa nakapalo sa itong Facebook Live, ayaw kalimot no sa pag-search diha sa K5 News FM 89.3 Cagayan de Oro. Kung i-like o i-follow ang atong Facebook page. Sa karon mga K5, dirila sa atong mabati no sa atong Facebook Live. Tungod kay aduna pa ay technical nga mga isyu nga ginaayo karon, rason nga di sagit kita mabati karon sa air. So dirila sa atong sa Facebook Live ang inyong makauban na karong hapon. Og sa tanang mga opisyalis no, dili lang sa Cagayan de Oro, sa uban pa mga dapit diha, hinaot nga nagserbisyo kamo og tarong aron pod nga ang ato po mga residente diha, ang ato mga constituent makapahimulos pod no sa maayo nga pagserbisyo sa ato mga lideres sa dinhi sa Pilipinas sa baga ka K5. Og ato pod ay kamustahon ang tanan nato nga mga drivers karong mga panahuna, kamusta diha ilabi na sa atong rela nga atong nalabyan mga K5 no ni agi dili day kita ang nilabay. Nilabay ang rela mga K5 ug atong nabati ang galunog-lanog nga si Bihan sa K5 News FM Cagayan de Oro mga ka K5. Now diri na kita karon sa atong mga labasa ug nagbaga nga mga uluhan sa balita. Berita sa uluhan sa balitang lokal. Usa ka milyon nga tonelada sa steel sa Sanjaya Corporation. Dunay presensya nga radioactive materials mga ka K5 mao ni ang gitawag nila nga steel rebar nga ginagamit sa pagtukon lugar o mga building mga ka K5 nga matud pa dunay peligroso nga materialis nga nakita sa maaling ginabutyag nga radioactive materials. Diripunta sa dugang nga uluhan sa balitang lokal, mga empleyado nga direktang na-expose sa delikadong materialis sa Sanjaya, wala pa'y gikataho nga naghambing sa sakit. Pag-iya sa Philippine Sanjaya Steel Corporation na giingong dili si Tony Yang base sa General Information Sheet sa PVDEC. Dugang balitang lokal mga K5 bayanihan para sa balikbayang manggagawa fair sa City Tourism Hall na pahimutsan. Samtang babae patay human mibangga ang gisakyang baobao sa wing van sa Baloy Tablod ning syudad. Ripunta sa uluhan sa balitang nasyonal. Sandigan Bayan 3rd Division nag-isyog sa puwena para sa record sa funding request sa magbabalaod gikan sa DPWH. Pangatangi po rin yung mga K5, kay human ani mga K5, ato po rin nga pagasutaon karon ang lakat sa panahon kung kamusta ba, init pa maghihapon. Kay sa may labayng mga simana mga K5, taas gayon ang heat index sa Cagayan de Oro. Maunang kanunay gid nga pahimang no karon sa City Information Office, lakip na sa City Health Office sa katawan nga mag-amping gayud kanunay ug batasanon ang pag-inom no, regular nga pag-inom sa tubig mga K5. Now atong sutaon karon ang lakat pud sa panahon pinagi sa pag-asa DUST mga K5. At nung sutaon niya, paghuman po na, inyo pong mabati, no, ang paghulagway ni K5 Ricky Masulita, ang taong dili gwapo apan attractive matod pa mga ka-K5. So karon mga K5, no, gi-contact na ni K5 Dayo ang pag-asa DUST. O samtang naghulat kita diya mga K5, standby ka mo kaya ubay-ubay po niya itong pag-diskusyon na, no. Labi na kining inflation o sabay ipikto ani mga K5 sa tagsa-tagsa ka mga workers. O ganaan sa pikas linya, no, sa DUST pag-asa weather specialist Kevin Cadiz. Good afternoon.
1: Sulat panahon

0: Dagang salamat, DOSC pag... Okay, ito sa ningin plaster ka din na ito. Mabati mga K5.
1: Kaya na-start na naman.
2: Sulat panahon!
0: Sabon na ba ito, K5 Dayo? So yung nabati mga K5, no? Si DOSC Pag-asa Weather Specialist Kevin Gacadis. Alang usab sa atong lakat sa panahon, no? Atong sutaon karon si K5 Barikim Sulita, wailain ninyo makita dyan, no? Nga ambungan nga naglatagaw karon sa kadalanan. Nga nakamotorsiklo mga K5, no? Alang usab sa paghulagway karon sa lakat sa panahon. Kung kamusta ba? Init ba? Agap. Atong palibot karon gikaganiha haskang inita gid no. So atong sutaon karon si K5 Barikim Sulita, igdala ko K5 Badeyo no kung okay na si K5 Barikim.

0: Kay mga K5, no, standby. Kaya ito sang balik-balikan ang pag-asa UST nga si Kevin Cadiz. Kaya wa ba na ito naka-igting. Ato sang i-plastar ang linya, no. Punta yung mabati din kay Daga. Doon na kita yung mga technical issues karon mga K5. O na nga, ato sa ding balikan. Aron gina itong mapiho. Kung kamusta ba ang ato nga lakad sa panahon karong hapon na. Ginakontak na karon ni K5 day, no. Okay na ba? Kaya itong dawaton sa Pikas Linya, si Kevin Cadiz sa DOSC Pag-asa Weather Specialist. Maayong hapon.
1: Sulat panahon.
2: Maayong hapon, ma'am. Maayong hapon sa ating mga suking tagkaminaw. Nakapekto sa ito sa kanunsan Mindanao. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa western o southern parts sa Mindanao, samtang easterlies sa eastern section sa Mindanao. Samtang dili sa ito sa Misamis Rental, magsanapin lang ito sa panalagsang panagog. Mato sa panorong nakalangitan, inupanas patak-patak na pagulang, hiratog, pagdurugdog, tungod lang sa localized thunderstorm. Matay inay nga tos kasarangan nga hangin, magugikan sa variable nga direksyon, o ang kalagatan, hapsay nga tos kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa tundakbayan, magugikan sa 25 degrees Celsius, o din sa 33 degrees Celsius. Atong adlaw masalap ang 5:54 sa hapon. Atong Philippines Standard Time, 4:10 p.m. Ang kanalaman balita ang panahon. Ikan diri sa DST Pag-asa, kini si Kevin Cadiz. Salamat.
1: Sulat panahon!
0: Dagang salamat, weather specialist sa Cadiz sa Pag-asa DST. Karon mga K5, atong gasutaon po ang lokasyon ni K5 Barry Kim Sulita, ang lalaki nga dili gwapo apan attractive matod pa mga K5. Ato ni nga sutaon karon kung hilabi na. Sa ato mga ka-K5 diha nga dunay plano nga maglakaw at least man lang, no. Hilabi na kung makalantaw sila sa ilang Facebook Live. Kung unsa po dang angay nila pagabuhaton, hilabi na kung mugawa sila. Karong adlaw mga K5 sa gibutyag pa sa pag-asa nga naka-apekto ang muna ITZZ o ang Israelis mga ka-K5. So padayon pa nga gikontak karon da si K5 Barry Kim Sulita mga K5, no, standby lang mo dia. O sa tanan nga nagpaminaw dia mga K5, no, ayaw ninyong kalimti ang pag-like o share sa atong Facebook Live. I-type dia, no, K5 News FM Cagayan de Oro. Aron nga kanunay kamo nga makamonitor sa lakat sa mga labas ng mga panghitabo diri mga K5. Now diri punta sa lakat sa panahon mga ka K5, dili gyud angay magkumpiyansa. Labi na kung init kaayo ang panahon, unya kalit lang po dayon nga motalisik mga K5, no, kay sigurado gayod nga mataptan gid kita sa ubo og sipon mga ka K5. So samtang giplaster pa ni K5 Badeo si K5 Rikem, posible to apan ni datos nagpahipi ba kani o nagdrive ba kani si K5 Rikem, mauna nga wa pa gid naplaster ang iyang linya karong mga panahon na mga K5. So standby mo diha kaya ubay-ubay di ang atong hisgutan, no, kini mga aktibidades sa diri sa syudad karong adlaw. Ilabi na ka itong mga aktibidades nga, wagin ta nakasulod, no. So ato na nga hisgutan po unya. O gato pong hisgutan mga K5, no, atong paningkamutan nga itong mahinabi si Peso Manager Kit Katsurilla. Karong nga hapon na alang usab sa update. Sa gipahigayon karon nga job fair mga K5, no, bayo-bay ni ka mga job fair ang gipahigayon karong nga bulana. So karong adlawa, mauni ang gitawag nila nga balikbayang manggagawa mga K5. Alang usab, dili lang, no, sa ato mga repatriated nga OFWs, apan lakip na ang mga kan-OFW o katong mga nagpangita o trabaho mga K5, no, ito nga pag-ahisgutan, human lugar sa dili madugay mga K5. Pero sa karon, ato sang i-plaster ang linya ni K5 Rikim Sulita, alang usab sa paghulagway sa lakat sa panahon na karong nga mga panahon na mga ka-K5. Unya, ayaw gid kalimti ang kanunay nga pahimang, no, sa City Health Office. Lakip na usab ang mga abiso nga ginapagawa sa City Information Office. Nunot ni ining pausap-usab sa lakat sa panahon mga K5 nga batasanon gayod ang pag-regular nga pag-inom sa tubig mga ka-K5. Unya, sa mahilig yaog kining kape, sama ni K5 Deo nga biskang init kay ang panahon na lakapig gihapon, no, sa putana mga K5, no. So dapat minus-minusan gyud kung gigid makaya, kung mahimo katong na lang bugnaw nga kape, pero masyada magito nga init nga kape, hilabi na kung DTX coffee mix mga ka K5. So patsyada gid ka na nga inom-inom, mabalag dagko kay singot, no. So basta lang mga kape So ato ning sutaon karon si K5 Rikim Sulita kay nakaplaster na K5 Rikim Sulita sa imong report AK5 mo.
1: K5 News FM Kampyon Report.
3: Sa mga paghulagway sa lakas panahon dagan trapiko din sa ato sin Presidente Sigiendiro, makasinati tas grabing kainit K5K. Kung hanggang tas kumanangan, medyo mapikot yun ang atong pikot na daang mata. Pero kato mga sudlot og mata, mapikot yung hapon kay grabe kainit ang sitwasyon sa itong palibot karon. Alimuot, igang, ila na itong mga adlaw, igang kaya itong pumati. Muna nga, kaya design siguro ng kadaghanan nga, magligo-ligo na lamang sa pa, kay medyo init ng kaya karong mga panahon na. Gani man, nakita, maobserbahan na ito sa kawanangan, way dagko ng mga weather disturbance sa itong nga maobserbahan, walay mga gabon-gabon nga mga ato makita nga mga posibleng magkatauan lagi na din sa ato sentro siyudad sa Cagayan de Oro. Disputan ta ang dagan sa trafiko ini mismo sa May Cugon area. Makita na to nga hinahinay na o build up ang dagan sa trafiko. Ato mga RTA enforcer na karon din nagapahigayon sa clearing operation na din na ining ato ang mga kaisyon ng mga plant vendors na nagsigi pag-ingapon o mga pagpamaligya. Santa iya sa silang dagan karong panahon na santay og tago aron nga dili madakpan sa mga RTA enforcer kay matud palagi sila ang usas mga hinungdan nga makahatag og babag sa dagdag trapiko. Ang pipila sab ka mga nagpahigayon og illegal parking kay daghan kay mga nagpahigayon illegal parking dinhi mismo sa May Cugon area ilagid gihapon gipangsita ang uban nga dili motuo ilang pangtikitan labi na sa mga RTA enforcer kauban ang atong kapulisan sa Cagayan de Oro City Police Office kay basin onya og dunay mga musukol sa mga RTA enforcer. Muna nga doon ay abag nila karong mga panahon ng mga arte akring ato ang magkapulisan kay parang yung lugar mong patuman ang kahusay kalinaw ilagin na silang pagpahigayon sa clearing operation. Pag-ingot sa Dres May Barangay 32 way ang ngayong kabalakaan ang dagal trafiko sa Laos-Laos paman pero kung diha ka sa May Luna paingon diha sa May Village Street at medyo nagkasinati ka punta o ka ng light to heavy traffic situation ang ato ang kadalanan tungkol lagi kay naaman si First Lady Arlita Marcos ang asawa ni PBBM President Bongbong Marcos Jr. na midalakyat din sa ato sa nagpayan sa Cagayan de Oro. Muna nga itong mga RTA enforcer sab sa Matagkanto doon ay mga nakabantay bisan pumantood o doon ay ato aga traffic lights ng mga functional karong mga panahon na apan ilang gisiguro nga dili makabalda sa dagat trafiko ang pipila ka mga kining ni Abang Sakinan kung uagi lugar ang First Lady na binadya siya nagkanayang kadalanan kung asa iyang destinasyon karong mga panahon na. Kada panahipos mga paglagway na kada panahon dagang trafiko din sa Presidente Cagayan de Oro na sa gratos may kabugot on power trio ang DCS 500 D3 Bayo o Mike C kanaon na itang mag-inom na ini aron na magpabiling himso ang ito ang paglawag at was K5 Rekin Patita Sulita ang sound ay guwapo para attractive gayo alay champion sa palita Servisyo Publiko Kaligawan sa Cagayan de Oro K5 News FM.
1: El Castigador El Castigador El Castigador.
0: Inyong nabati si K5 Rikim Sulita, mga K5 alang usab sa iyang paghulagway diin matod pa niya. Askang initagid sa panahon karono kaya bisan katong nga mga singkit og mata. Samot gyud nga mo singkit mga ka K5 tungod sa kainit og kiniponeng singot mga K5 kung upadulong nga na sa itong mata. Askang abhapdusa. Now, dali na punta mga K5 no sa itong issue karong hapuna pero prior ana mga K5. Diri sa dayta sa kining maayong balita do prior kining ato mga hisgutanan karong hapuna diri ta sa maayong balita mga K5 aron gayod nga taliwala ug sa atong kabisi matagan gihapon nato og panahon ang atong panglawas sa manako no nga didako na gid og ayong so diri ta sa maayong balita mga K5. Ang D3 Bio Food Supplement may usa ka natural nga antiviral ug antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay ang D3 Bio sa mga viruses nga makatrangkaso og mga mikrobyo nga makapahilanat pero aduna matudpay daghan nga benepisyo nga nasa D3 Bio Food Supplement. Kabutya nga ang D3 Bio puno sa medium chain Triglycerides nga mutabang sa pagpalikon sa resistensya sa lawas pangontra sa kakapoy uga pagkasakit. Busama K5, sulayin na ninyo ang D3 bio nga mapalit sa Klinika Di Alternativo. Di alamang sa Market City mga K5, no? Unahan lang sa Agora Police Station. Nakataka na tagtuplok na rin, no? Okay, atang-atangin ninyo mga K5, kaya nga ito po mga K5 reporters nagpusot-pusot ilang mga balita karon, no? Ilabi na kining operasyon po sa illegal nga droga, matingalat ang mga K5 kaya taliwala lugar sa kadagko na sa mga katidad nga gakakumpiska sa mga otoridad. Uga, lakit na usab kining ubay-ubay na ang gakapriso mga K5 gakasikop apan na aduna gid gihapon madakpan na niini nga nasampit nga operasyon mga K5. So nagpasabot ba ka na nga taas gyud ang demand kay nga naman nga doon ang gid gihapoy nga gakadakpan mga K5. So atang-atangi na ninyo ang mga balita sa itong mga ka-K5 kaya ubay-ubay nino ang inyong madungpod karong taon-taon kining report kalabot sa mga kasikop sa illegal nga droga. Standby kay inyo nang mabati ka sa itong pagbalik mga ka-K5. Unya, atang-atangi po ninyo kayo ubay-ubay ni atong hisgutan mga K5, no? Atong baliko ng inflation po mga K5. Ang ubandi amin nga, no? Inflation po ang atong hisgutan. Kaya kini magong inflation mga K5, mukunik-kunik na magunin siya. So, muna itong balikon ng hisgot sa itong pagbalik mga K5, no? Kaya diya mangun atong hisgutan po ang ubang mga butang. Unya, standby po mo kaya itong hisgutan po ang kining kaso, no? Sa Philippine Sanjaya Steel Corporation sa Taguluan misa-misa Oriental mga K5 kung unsa na ba'y update ni ining nasampita nga insidente mga K5 kaya sa gibot kag pa adunay mga delikado nga materyales matud pa presensya sa kining mga elemento lugar nga makadaot sa panglawas mga ka-K5 gawas lugar atong mga workers nga walay sakto nga dokumento mga ka-K5. So atang-atangi na ninyo kaya ato na nga ipasupot sa atong pagbalik unya standby po na yun kaya atong hinabion po no paghuman-human sa atong issue ato pa ning hinabion ang peso manager nga si manager Kit Katsurilla alang sa update ni ining job fair nga gipahigayon na sa City Tourism o si City Quarter Gold mga ka-K5. Kaya ubay-ubay gini ka mga trabaho ang gagitanyag o nato pong sutaon kung pila na ba ang na-hire sa nasampit nga kalihukan na mga ka-K5. So oras na ito mga K5 no, alas 4:21. Unya standby lang gid mo dia unya ato pud ang shout out no ang ato mga listeners dia sa nagkadaiyang barangay ato mga security guard dia sa Lifestyle District dia sa barangay 17 nga mga ato mga supporters dia ilabi na ang Ampusta Vulcanizing mga K5 no nga gapaminaw gayo da sa K5 News FM ug ato pong mga ginikanan dia kamusta po no ato pud ang shout out hilabi na sa atong giatubang karon nga krisis mga ka-K5 mahal gid kaayo ang mga palaliton. So maminaw sa kita og mga bunuano nga pahinumdom mga ka-K5.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
4: Mike Puso.
1: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. T3 Bio.
5: Bayong hapon ay sa tungalan.
6: Si Lilith Dayo Laurenti.
5: Pilay mo edad?
6: 75 na ko karon ma'am. Sir.
5: Amang ka nagpuyo?
6: Dira si Barangay 17. Kinasunugan man ko sir.
5: Unsa man ang mga produkto sa Klinika Di Alternativo imong gigamit?
6: Katurang
5: D3 Bio.
6: D3 Bio.
5: Kani adto wa pang gamit unsa man imong naobserbahan sa imong panglawas?
6: Murag medyo naka dunay diferensya nga murag na arang na gyud gamay.
5: Kani adto luya kay ka?
6: Adi man ni luya pod. Kana ante ko Japan pero mas naigid ba nga madugangan ba og inom kay para nga on pod ba
5: karon nga nakagamit ka kanunay unsa may imo ka ikaagat sa mga suking tigpaminaw sa K5
6: may man Japan mas may gud sila mamalit gud ana aran gud matistingan gud nila kay di man kakabaw na kung di ka matisting
5: bunya sa imo paggamit hindot kayo
6: hindot man pero usay lagi gusto ko mo palit kanang lagi wala patay
5: budget
6: sa budget mo na nga kuan
5: Pero nakita gyud imong kapektibo.
6: Oo, oh, nindot kayo eh. Mas banam. Mas kay na.
5: Salamat kay nayan.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Kapalit sa mga butika. TJX 500.
4: Antonio Baloro, Mamatangan Manolo 67. DTX ug may TC. Sa mga kape ko, nagim gogo. Maestro, kaya naka-recover. Mga mukinning din lang ko. May sa... Huwag mo kayo gibati, pero nagkumpuan lang ko kayo para sa iyo sa hay, murag maaking magkalipong.
5: Sa iyo paggamit sa mga produkto, wala na kamalipong.
4: Okay na, wala na.
5: Salamat kayo, sir.
1: TJX 500, pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Nay, may buntag, unsa imong ngalan?
7: Hino, beba, Elibera.
5: Bila imong edad?
7: 81.
5: Taga-asa ka?
7: Santa Filipina.
5: Nay, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon?
7: Parang may PCM, Mitribayo, parang
5: DTX 500.
7: DTX 500.
5: Nganong naggamit man ka ani, unsa imong namatikdan?
7: Ay, maayo man ako namatikdan kay maran-aran akong mga sakit kadaghan, kay kog sakit. Pero ang ako lang gikakuan kay daghan kay dili ka pagkaon.
5: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika de Alternativo.
7: Maayo na.
5: Unsa man imong ikaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mo gamit na?
7: Oy, kamang naminaw karon. Pag-awat siya mo sa ano sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagahan tayo itong mga sakit. Pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
5: Salamat, Kenay!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food

0: ang paganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung

0: IKU Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Naghanap nga panan-aw, nagmuta-muta ug magsigig katul ang mga mata. Mag IKU Gold. Ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold. Ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold. Ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibong nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold. Ug patuloy ang mga mata sa Japan-made FDA-approved nga eye care drops.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
3: 66th Palarong Pabansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

Oras mga K5 no, alas 4:31, balik kita karon sa atong programang El Kasigador karong hapon. Din ako yung makauban, ako si K5 Kay Buskay no. Now, dari karon mga K5, ato na ni nga hisgutan karon ang atong issue karong hapon na. Now, ato ni nga tukion pagbalik ang may tungod sa inflation mga K5. Kabisi ba ning bujo nga kanta no? Now, dariti, atong balikon ni hisgot ang inflation mga K5. Kaya base manggod sa talaan sa PSA Region 10 mga K5, nalabwan sa Region 10 ang inflation rate sa nasyonal mga K5. Now, unsa ba kining inflation no, para po lugar sa kasayuran sa tanan? Although daga naman ang nakabalo ni ini, mokini siya ang general nga pagtaas sa presyo sa panalitod mga K5 kung kinidayong services sa maning

0: Liti ni mo kung magsakay ka og jeep, kini nga bayad ni mo sa medical check-up, uga uban pa, kini nga alot po mga K5, no? So maon na siya sa mga sa inflation. Apil na ang, apil na siya sa services lugar nga sakop nining inflation mga K5, basama aning renta, bayad ni mo sa renta sa balay. Now, base sa talaan sa PSA 10 mga K5, ang inflation rate sa Northern na Mindanao, ni saka kini siya sa 8.2% mga K5 sa bulan sa Abril lang ni siya mga K5 batuiga 2026. Mas taas kini siya sa 7.2 nga national inflation rate mga K5. Uga ang nagunagid no ang unagyod nga ang major factor sa pagsaka sa inflation mga K5. Do naman toy lima ka commodities ang na-mention sa PSA ya mga K5. Pero ang una gid-ana mga K5 mao ni ang gasolina abang sa balay. Apil po ni ang mais mga K5 no sa naka-apekto sa pagsaka sa inflation sa Region 10 mga K5 niya aron lugar nga matabangan ang mga konsumante ang mga ang atong gobyerno naglunsad og nagkanalaing programa ug usa na niini ang fuel subsidy kadiwa ng Pangulo Stolz o nga ilabi na kining kadiwa lugar sa DA10 nga nagpalit lugar sa kuna nagbaligya sa mga barato nga palalito na mga K5. So usa na sa mga lakang nga gimugna sa atong nga gobyerno. Now nagsumikad kini mga K5 ang pagsaka sa mga palaliton tungod ni ining krisis no sa US o tali US o Middle East mga K5. So kining nagpadayon lugar nga tensyon sa US, Israel ug Iran, mao gini siya ang rason nga na dilatar no ang kining oil supply sa mga K5 o kinipong ruta sa kalakalan sa maning Strait Hormuz o ang atong global labor market mga K5 nga maoy hinungdan lugar sa pagsaka sa mga palaliton hilabi na kining pa produkto nga lana mga K5. Now, diri po dayon sa Pilipinas mga K5 tungod lugar aning nasapit nga tensyon, nagsaka po ang atong mga palaliton og niubos pod ang balor sa peso batok dolyar mga K5 nga usa sa nahimong hinungdan sa kalisod nga nasinatian na sa katawhan sa Region 10 mga K5 no og sa uban pang bahin diri sa Pilipinas. Kaya sa gibutyag pa naman to ya niabot man sa 7.2% ang peso ang pag-ubos sa peso mga K5. So nahimo siyang 61 na pesos per dollar mga K5 no. So usap po na sa gisagubang lugar sa mga katawhan nga Pilipino mga K5. O gawas ana mga K5, ubay-ubay po no ka mga OFWs ang libuan ka mga OFWs ang gipapauli no na nagtinguha ga makabalik ka sa Pilipinas mga K5 hilabi na sa kasagsagan gid lugar aning tensyon sa US o nga Middle East lakip na sa Iran mga K5. Now usap po dayon sa gimugna karon sa gobyerno sumotong nagdeklara og energy emergency mga K5 no ang atong kasamtangang presidente nga si PBBM mga K5. So nagdeklara siya og national energy emergency. Humanin ana ni sunod ang fuel subsidies og katong pagkibang no sa mga pagwala sa excise tax sa mga K5. Now diri po dayon ta sa kini nga inflation mga K5, hilabi na diri sa inflation nga nakapikto lugar. Now, diri po dayon ta sa kining mga OFW nga gipabalik sa Pilipinas mga K5, no? Kay sa atong nahibaw-an manggod sa report sa DMWD10, matod pa atong gamilabay nga tuig, 50,000 ka mga OFW ang na-deploy sa nagkadaiyang nasuda mga K5. Pero sa kanang kapig 50,000, kapig 30,000 ni ana ang gideploy sa Middle East. Pero sa record sa DMWD10 mga K5, kapig 200 lang no ang nag-request nga ipapauli diri sa mubalik sa Pilipinas mga K5. So gamay ra gid siya nga data kay tandi nimo sa kapig 30,000, kapig 200 lang ang nag-request nga makabalik ka o nga kiningat kapig 200 mga ka-K5 na tagaan na matod pa kini sila o nga aksyon sa gobyerno. So doon ay mga seminar o nga kininga orientation nga gitanyag lugar sa nagkadaiya nga assistance puno nga gitanyag sa kining kapig 200 ka mga FWs sa ilang tagsa-tagsa ka LGU mga ka-K5. So, sa lugar anang kanang kapig 200 mga K5, ang uban ana, doon ay gikan sa Bukidon, o nga uban pa nga bahin din sa Northern na Mindanao mga ka-K5. Now, ato ning gisgutan kay tungod lagi aning pagsaka sa kining tensyon sa US o nga Middle East nga mga nasuda mga K5, usaman kinisani mong hinungdan sa inflation o nga usapon lugar sa rason nga libuan gayod ka mga OFWs ang gipabalik ka sa Pilipinas sa mga ka K5. Now naghisgot naman lang kita o nga kining mga aktibidades sa o nga kining mga programa sa gobyerno. So karon mga K5, taman man ni alas 5 sa hapon ang kining aktibidad no sa DMWD nga gitawag nga bayanihan para sa balikbayang manggagawa fair nga gipaygayon kini sa City Tourism Hall mga K5. Di na ubay-ubay ang nakapahimulos no kung makontak ni K5 Badeo si PESO Manager Kik Katsurilla ay dyan ako K5 Badeo no samtang ato paningipadayon ang atong diskurso. So ubay-ubay na to mga ka-K5 no ang gitanyag dili lang lugar job fair, aduna pay orientation, seminar o kining mga lokal lugar nga mga produkto nga gigama sa atong mga kani OFW mga K5 nga naghatag lugar o garbo pod sa DMW ditan mga K5 kaya usa po ni sa mga malampuson lugar nga mga istorya sa kinabuhi sa mga OFW mga K5. So ubay-ubay dito ang trabaho nga gipaygayon gani ang trabaho dito mga K5 na ay lokal kapiga 3,000 to mga K5 no kabakating trabaho ang gitanyag sa kining gitawag nga bayanihan para sa balikbayang manggagawa fair sa City Tourism Hall karong adlaw mga K5 ug hangtod kini alas 5 sa hapon mga K5. So kapiga 22 ka mga kumpanya sa lokal lakip na usab sa kining overseas mga ka-K5 o na ay mapalit po dito nung mga local products sa atong mga OFW na i-display dito sa maaning mga gikahinaman nga produkto, mga handicrafts, mga processed goods o guban pang mga lokal nga produkto mga ka-K5. So karong adlaw ka na siya diagi pahigayon sa City Hall Quadrangle og duna pod gitawag nga one stop shop services sa mga ka-K5 alang sa atong mga OFW sa mga ka-K5. Now usa lang na no sa gimugna nga mga programa sa gobyerno nunot lugar niini nga atong natagamtaman nga crisis ug kini nga inflation mga ka-K5. Now sa ato magong pagmuingon magutaw ang K5 nga job fair so maayo gyud na siya mga K5 no kaya syempre job fair so daghan mag-apply so kung daghan pud ang madawat mga K5 makaingon gyud lugar kita nga maayo na siya mga K5 pero sa atong pagduki-duki mga K5 nga kini di ay nga kining kung daghan matud pa makatrabaho mga K5 so syempre mas dagang pamilya ang adunay income mga K5 no so mutaas ang demand hilabi na sa kining mga goods services so syempre kumusa ka ang demand mga K5 mo mahal pud no ang presyo niini mga ka-K5 so mao na ang epekto lugar kung daghan ang dunay income daghan pud lugar ang makapalit og dunay daghan ang dunay katakos nga makapalit og goods so rason nga musaka ang demand musaka pud ang presyo mga ka-K5. Now diri pud dayon ta sa epekto niini mga K5 no kung daghan ang trabaho so syempre mga K5 daghan pud lugar ang mga kumpanya nga so daghan ang trabaho so mas daghan pud ang kining kompetensya lugar mga K5 no sa pagkuha og workers so syempre musaka pud lugar ang offer sa mga empleyado so naapod siya epekto pud ana mga K5 so syempre kung mutaas pud lugar ang sweldo sa mga empleyado so nagpasabot ka na siya mga K5 nga mumahal gayud ang palaliton. So maunang dapat balanse lang siya, mga ka-K-pop. So nagbugna po ng atong gobyerno og programa aron usab nga matubag kini sa mga K-pop sa maning wage price monitoring, aron nga malikayan kining pagpahimulos bitaw mga K-pop sa pipila no ka mga negosyante nga sobra ra pud kaayo kamahal ang baligya o singil baka sa ilang mga serbisyo nga gitanyag mga ka K-5. So napod ya ang ginamugna nga skills training ilaban sa TESDA para sa atong katong mga ka K-5 nato no nga nagtingwa og kining vocational courses sa mga ka K-5 na nagisgot naman ang gigkita og programa. Now, ato usab si kining hisgutan, kining kalihukan sa Capitol University Gymnasium, mga ka-K5, no, sukad kaganiyan sa buntag, mga ka-K5. Kay patsyada din nga programa, mga K5, gadi, no, si First Lady Luisa Araneta Marcos, mga K5, ang nibisita gid siya diri sa Cagayan de Oro, alang usab nining maong kalihukan nga gitawag nila nga Love for All, mga ka-K5. So bayubay nga mga serbisyo ang ilang gitanyag niya, mga K5 noon. Adya ang kining libre nga medical consultation, dunay general nga check-up, mga K5 no. So mauna siya sa ubay-ubay gid ka mga serbisyo ang napahimusan. Now atong dawaton sa pikas linya si K5 ba Jonathan Sabanal, kay ato ding sutaon karon kay matod pa nagadunay rally nga gipahigayon karon diya sa Sanjaya Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Sa detalye, K5 Jonathan Sabanal, K5 mo.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
2: Okay, K5 gain. Yata karon din mismo sa Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Ang sa specific yun, ano nga lugar na reserve? Ano yung specific nga lugar?
3: Baluarte.
2: Baluarte, yung saka zone?
3: Zone 1.
2: Zone 1, Nabulod, Baluarte.
3: Oh, Baluarte.
2: Ang say, name siya ng company ka ng kompleto?
3: Philippine San Jose Steel Corporation.
2: San Jose, the Philippine San Jose Steel Corporation. Okay. Sir, ikaw na lang yung pumunta na kayo na may nagawa. Katarong silawa, abay-abay ang mituyog, tinihing ipahigayin ko rin nga rally. K5K, no, ang ato din hinabi karon si Sir Ricky Ratonil, no? Usa sa kining legal counsel,
3: legal
2: assistant ni mismo sa may Philippine Sanja Steel Corporation. Sir, mayong hapon na doble live na karon sa K-pop News FM Cagayan de Oro, sir. Kining gipahigay sa may tumong niyong tingwa ni karong mga panahon na?
3: Kuan na ni sir, kining mayong tag mabalik sa among mga boss, may kuan nga katong gitakop. Then, amura ka na aram ang ginamidyo na mo, sir. Naluwi ginamid sa hila pa kayo, sir. Ayaw ginamong paghimutang din eh kung naa sila, kung wala sila lisod yun.
2: Kunta may nahitabo karon sir, kamubal, mga empleyado nila, wadan yung trabaho?
3: Oo, wadan yung trabaho. Ano, wadan?
2: Pagpahigayon o pagkarunda sa NBI din at that time, ano sa man mo, aware na ba mo ato?
3: Unaware, may sir. Kwanto, surprise to. Ang naibawan po na ko sir, wala po to'y coordination sa mga local government units. For example, sa munisipyo, province, o sa region, automatic to din. Hindi ka niya makasulod ang media to. Plus, ang mga local police, hindi makasulod po.
2: Sa kung natanaw nga, nabay illegal, ilang ibuhat?
3: Di sa kung makasulod yan, sir, hindi man ako makakuan. Pero, ang kuan lang ako, sir, bakit mora mag, wala mag-uy coordination with the local government agencies. Muna makaingon lang sa kung hindi man maayo tayo lang ibuhat.
2: Napahin itong kabutek ng issue 69, the Chinese national nga kaning illegal nga nagtrabaho din eh, o sa Tatinoot?
3: Dili man daw ito illegal. Saan na may mga papers? Pero sige lang, ipa, ato lang ko nun dito, say, may tabo dito. Eh, naman sa kuya magkakuan ng mga abogado ko nun sa Sanja, nga, dili sila illegal, kaya na may mga papers.
2: Sa may imong naibawaan, isip na bahante din eh. Sa may nabawaan nga, mga regularities nga na gituhan ka sa pagpangrunda din sa NBI?
3: Kung ako nga, worker din sa Sanja, wala gi regularities. Pero ang sa ilang charges, katong ilang search warrant, ang ilang gibutang nito is na uranium or thorium, which is grabe mga ka-radioactive or sensitive kayo sa mga, para sa mga tao, hazardous kayo.
2: Pero para kami mo isip, trabahante, nakuha ba natin eh?
3: Well, di kumutuwa lang kayo. 7 years ako din, sir. Wala mo kayo, mga problema din sa kundugan. Then, wala po din yung sukat ng workers din nga marag na ibutang dito nga na touch or na may go sa kanang mga sensitive nga mga hazardous nga mga chemicals. So, wala man, sir.
2: Alam sa sayuran sa tanan, sir. Unsa man gyoy mga trabaho gyoy sa mga trabahador din eh?
3: Ang trabaho nila din is kwanzer, kanang maghimo og deformed steel bars. Kana bitong paras balay bitong kwan. Mura mo na ang trabaho din eh, sir. 200 na katao.
2: So, 300 katao empleyado din eh.
3: Ah, 400.
2: Karon sir, unsa may hanggan nyo sa, labi na diri sa barangay, ano na ba assessment sa yung barangay council diri, labi sa barangay kapitan?
3: Na. Oh, may assessment nila. Oh, na.
2: Oh, pamaagi la karon gipasalig sa inyo.
3: Gapo nagtipok-tipok mi gi murag from local government sa Taguluan plus local government sa Taguluan plus the Office of the Civil Defense nag-organize sila og usa ka program nga na dito ang DNR na andole na ang DSWD o na ang DOH na muarigla sa mga displaced workers din sa Philippines. Andiya. Muto nga, nagtabang sa dira.
2: So, kumusta man? Anong mga salary din rin? Nakuha ba?
3: Wala pa, sir. Di pa na mo makuha, sir. Kaya di namin makasunod sa premises. May na dito ang computer. Na po dito ang record sa...
2: So, karong mga panahon na doon na pa yung mga NBI.
3: Na pa yung sulod din, be.
2: Personalized NBI.
3: Oo, na pa.
2: Sir, kining niya karong na itabo, kaiwan mag-iboy trabaho, let's check. Unsa kayo yung palantaw, ani? Makabalik baka mo sa yung trabaho din eh?
3: Hopefully, sir. Di pa ko sure. 50-50 akong palantaw, pero hopefully makabalik. Kung ta, malipay yun may makabalik.
2: Ilan nakaka-years na yung trabaho?
3: 7 years na, sir.
2: Kani din, sir, karon kay murag, di kakurat na po ni sa mga kagay, taga-misa-miss nun, no? Ipagpangrunda sa NBI din eh. Unsa kayo yung, para ni mo, unsa kayo mong lantaw nga nganong isip pa trabahador diri, unsa imong lantaw nganong irunda ka?
3: Bro, fishing expedition, fishing expedition lang dahil ito. Fishing expedition.
2: Fishing expedition. For what? Sa imong lantaw?
3: Mungita lang niya, unsa yung makita. Unsa yung dautan sa sandya. Nangita lang.
2: Isip representante, legal assistant sa maong grupo kung mga panahon na labi na apektado mangyod ang mga kinapanginabuhian. Unsay mong panawagan sa itong gobyerno?
3: Mas mayon itong makita nila ang nabati na mo, din yung mga workers, din yung ma-feel on nila unsa kasakit sa mo, nga gikuhaan mi employer. Then, naunta sa sila yung sensibility ba, maluwi sa sila sa mga empleyado kay katong mga employer na mo, mga mayo man sir. Mayo dili sila mga bastos, mayo sila mga tag, one of the best na mga salary din is Mr. Isa din. Ang ordinary worker makadawat o mga 26,000 per month. Ordinary na nasa ba? Dili high school graduate, wala skills, makakaw mga 20,000, 26,000, anak.
2: Sir, nigawas naman, no, nga, katong unang issue magod, may katag nga, kanidaw ko nung, may panagihan daw ni sa usa katong negosyante nga si, itong, sa to, sa ito, G5P, katong nga, islutan na pangalan, G5P, kay, hindi na, sa may, abis ng peres, kaya, kinitilay, sa professional, orang itu sendiri itu ini harus ada tanaw na to kung pwede man guna na itong pagtalaw karon kay at least man lang sa yung side.
0: Okay, K5 ba, Jonathan, no? Standby lang sa radio. Standby dyan sa itong pagbalik kay dali sa ta sa kininga itong maayong balita, K5 ba, Jonathan. So, standby sa dyan, K5 ba, Jonathan, no? K5 Dayo. So mga K5, inyong nabati no si K5 Jonathan sa banal, di niyang nakauban si Ricky Ratunel, empleyado sa Sanja, mga K5, nga gisirado. Now, dili sa ta sa kining itong endorsement, mga K5, labi na ang DTX 500. Usama to pa, kalabing maayong proteksyon para sa imong mga kidney, nga nadao tungod sa taas nga blood sugar epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra sa pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Mao nang ayaw na pabutang ang maguba ang imong mga kidneys, mga K5. Mag DTX 500 ka na. Oras na ito, mga K5, no? Alas 4:52, standby ka itong balik-balikan si K5 ba, Jonathan. Alam mo sa dugang impormasyon na ining rally karon diya sa Sanja, sa Sanja Silk Corporation sa Taguan, Misamis Oriental, tungod kay hantod karon nang pabilin gihapon diya ang mga empleyado, kapig 300 matod pa ka mga empleyado, mga K5, ang nagpagayon og rally. Ang ilang panawagan nga mabalik ang ilang employer, mga K5, kaya matod pa nila, buutan ang ilang employer, unya naasa 20,000 ang ilang suhulan, mga K5. So, maminaw sa kita og mga buluan og pahinomdom.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: K3 Bio!
6: Lilian, Lago, 59, Baongon, Dugay na, Petre Bayo, Bitex. Taas ang dugo bita o taas ang sugar.
7: Karon sa nagamit na kaani, unsa man imong namatikdan?
6: Naubos.
7: Wagi absent.
6: Inahan na nga magamit yung dani kay aron maubos ang blood sugar, sugar, and blood.
7: Salamat kay mama.
5: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: Kapalit sa mga butika.

0: ITC ang alkaline ng vitamin C.
1: Ngayon sa itong kumplitong halan,
2: Nati Roa Cababaros.
1: Pilay mong edad?
2: 67 years old.
1: Taga-asa man ka?
2: Parola Makabalan, Cagayan de Oro City.
1: Ngayon sa mga produktos Klinika de Alternativo ang imong ginagamit?
2: Kanang Mighty Z, Vitribio o GTX 500.
1: Kani aduwa ka nagamit, unsa may mong balatian niya, karon nagamit na ka, sa may resulta?
2: Kanang kuana, ligo na.
1: Kaya kanina ito, sa mga mga sakit?
2: Luya-luya. Na akong samad sa ilalom mo. Samad. Naminos na sa siya.
1: So, karon unsa man nga mga produkto katong Vitribio, GTX 500.
2: Vitribio ang kuan akong daghan yun.
1: Gamit.
2: Gamit.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drops. Sulod sa usa bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ko mag-adi para, nihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: I Care Gold Capsule, mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
4: Libre?
3: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
6: 66th Palarong Pabansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition, it is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. El Castigador.
7: El Castigador.
8: El Castigador.
7: El Castigador.
8: El Castigador.
7: El Castigador.
8: El

0: oras mga K5, alas 5 sa hapon. Sa dili pa kita magpadayo na to sa ka. Shout out si Merlinda Amugis sa shout out niya. Matong pa niya, maayong hapon K5K. Kang K5 breaking po nga naglantaw karon kang K5 Dayo. Lakip na usab kang K5 Nata Bagay po. Kang Ma'am Shing Alcunera. O kang Tristan Wyatt Gulay nga kagania pag inisabutag naglantaw sa atong Facebook Live. Maayong hapon, matod pa ni Tristan Wyatt Gulay, maayong hapon ka K5K. Now, ato ni nga balik-balikan karon si K5 Jonathan Sabanal. Dunot ni ini nga gipahigayon nga rally sa mga kawa-empleyado sa Sanja Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Kay matod pa nila, dili sila kumbinsido no nga dunay mga radioactive nga elements mga K5, sama atong uranium o ga unsa pa ning thorium mga K5 nga matod pa delikado nga mga materyales. Now ato ning balik-balikan si K5 Jonathan Sabanal. Okay, nana sa pikas linya, K5 Jonathan, AK5 mo.
1: K5 News FM, Hampion Report.
2: Yes, sa K5, okay, nagpabiling kita rin sa may baluarte, Taguluan, Misamis, Oriental, kalabutan sa ato mga kaisunan, nga nagpagayang karon o grali. Yun na, unya, mga taon-taon, magpagkangit-hit, K5, doon na sila ipagayang nga barrier, candlelighting, diri mismo sa The Prince Suba. Atabangan sa ilang entrahang bahin sa kining opisina K5 ba. Okay, manginapit taglain karon. Ma'am, good morning diha, ma'am. Sa K5 Joseph M. Cagayan de Oro, ako si K5 Jonathan Sabanal. Baba na to si K5 kay Buscaino. Ma'am, unsa tong kumpletong pangalan, ma'am?
3: Razilo Galamiton.
2: Razilo Galamiton. Asa ka nagpuyo, ma'am?
3: Yeah, sa Zoom to be Baluarte, Taguluan.
2: Ma'am, pila na kakatuig nagtrabaho dire?
3: Maloyan sa Ginoo, 3 years na po baya.
2: Taman ang pagdumala din ni mismo sa kong kumpanya.
3: So far sa kung sa kadaghanan sa kong nasudlan nga trabaho, mapa-office man o mapa-operation, dire na jud ko na plaster, walay toxic, ang mga benepisyo okay, tapos mga tao, mga incheck, okay ra gid kaayo kay wala sila kanang problema as long as imo lang yung ginabuhat ang imong trabaho.
2: Sa imo as din 3 years on sa imo ang specific na trabaho.
3: Kuan, na ako sa chemical laboratory, assist ko sa amo ang supervisor sa pagtest sa kuan kaning ginaluto nga kuan sa bilya.
2: Sa imong lantaw, plaster ba okay ba? Wala mo yung mga ganyan nga mga mabutang ato nga irregularities sa sulod?
3: So far wala man sir, kana ko ilang ginaingon lagi nga tungod sa chemical hazardo. Wala man, tulon ako katuwid diyan nga napay mas dugay pa sa ako pero wala may nagsakit. Mas makasakit man siguro sir, o walay trabaho, walay kwarta.
2: So, ma'am, ngayon na yung sitwasyon niyo karon din he. Kung sa man yung gilauman karon, labi na karon na kagayon mo ka. Maghiusag yun, labi na ning rally.
3: Sir, naagid mi karon di ari tanan mga Sanja workers kay nag ano gid mi nanawagan mi sa gobyerno nga unta nga kaning kung anong kuda mo ang mga hinaing ba kay dili jud dalin sir sa panahon karon nga medyo lisod-lisod gyud siya, and then kumawad-an kag trabaho imprunto mawad-an kag trabaho murag kuan gyud makuratan mi gawas sa nakuratan ang Sanja pag abot sa mga NBI nakuratan pud mi trabahante kay wala mi nakapangandam sa mahitabo. And then sir manawagan mi nga kaning ma fair pod ba para sa amua pod mga trabahante nga kaning naapoy pa naami maduulan nanawagan mi sa mo ang mga boss pod nga mo fight pod sila kay naara mi diari mga trabahante nga mo fight kay dili mi gusto kami tanan mostly dili mi gusto nga mas pasira ang Sanja kay ang Sanja gyud lahi ra gyud siya sa uban nga company sir mao ra gyud ako ang maingon sir.
2: Okay. LSP lagi mo katrabahan din.
3: Kuan mi director 316.
2: Sa panahon nga gilus agi ronda ni sa NBI na kanini.
3: Timing kay to sir nag out ko kay night shift pang gabi 8. Nya mga morning naman to sila naabot di ari.
2: Pati kay to pag ronda ni.
3: Kun sa nakatulog ko sa balay pag uli then pag mata na ako mo na ni ako nabalitaan medyo kuan ko kanang nag overthink kay syempre asa na mi paingon ani. Aning kuan kay impronto ilahang pagsalakay and then unsa na mahitabo ani as in sir mo nabalaka mi ba nabalaka na hadyo
2: sir asa pa yon sa ipay gayon karon nga gabi
3: mag-lightning mi, sir. Mag-lightning mi as per sa mong HR para kuan.
2: Salamat kayo. Sa singala na to, ma'am?
3: Razel Galamiton.
2: Si Ma'am Razel Galamiton kay 5K. Di na kasauban na to mga kaisunan kanibi. Kani silang mapin. Ay, ma'am, good morning. Ako, lahi-lahi itong mga version sa itong mga kaisunan kay 5K, no? Sila ang mga hinanakit. Labi na sila ang panglantaw karon. Labi na nga nawadan sila trabaho din mismo sa may Sanja, sa may Baluarte, sa may Sami Central. Ma'am, may mga hapon diya, ma'am. Ako si K5 Jonathan Sabanal from K5 News sa Kampagayan de Oro. Aba to K5 Black Cable Sky no sa Picas Rin. Ma'am, sa itong pangalan?
4: Single Chris Flores, sir.
2: Single Chris Flores. Taga-asa man ka, ma'am?
4: Taga-diri ako Santo Niño.
2: Ilan na ka-tuig na himong empleyado din eh?
4: 4 years na ko ka-pin, sir.
2: Natulog sa mga pagpangrunda sa NBI, ma'am, naka din eh?
4: Naa, natanggong mi. Kami ang nahudira. Duwa mi sa akong manghud. Kay kibali tulo mi diri ka isto nagtrabaho. Ang ako isa ka manghud, imbis pa duty na unta sa mga alas 3 media, wala na sila kitasulod. So akong manghud nga driver, ako kami may na-hold diri mga alas 8 kapin, hapit mag alas 9. Dito mo yun, naglap.
2: Sa oras nagsugod ang runda?
4: Mga hapit na to alas 9, sir. Buntag.
2: At tapos?
4: So yun, gidala mi daari. Kaya abi na nagtuo ko, abi na kuog, nagipaglinya man mi. Abi na ko og i-drug test, kuyawan kayo ko. Nga ingon man ang NBA nga ayaw mo kabala ka ma'am kay wala man mo appeal. So kato pag minya na mo dito gi-test mi, gipadupa, atubangan sa likod, paarsa pa ang tiil, pagkahuman, diri din mi gidala sa admin nga building sa mong cellphone ipang butang sa cartoon. Chinese, separate ang cellphone sa Chinese.
2: Kuhaan niya yung cellphone after?
4: Mga kuhaan, sir. Mga alas 9 pa kapin sa gabi. Mga hapit na alas 10.

0: Pero man na mi gipakaon sa panihapon, mga last 3 na kaping gutom na
1: kaon resolution.
0: Oh, gipakaon mi pero late na kaayo, labad kay among ulo, grabe ka init. Dayon di na masabot gitaas na akong among BP gidipian na mi ka among ulo sakit na gyud. Gito gitaas na gid akong dugo na imo nang 150 over 100. Gipainom din mi paracetamol. Ya sige na mi tagaan tubig, sige na tagaan tubig kung mangayo mi sa NDIO. Kuan ka ng pagkaon. Putahon mi atong mubo nga. Yung mga gignan na. Butang ina mo. Sino ba kayo para pakainin kayo? Oh, inanaon mi dito sa sulod. Among paniud to. Nahimo ng agban. Wala pa kapamahaw kay duty ba ya? Ya. Kami, nakapamahaw man mi kay alas city man mi mag-in. Duha mi alas city. Ato isa, nainain man mi guras. Ya kami, nakapaniud to mi. Hapit na gid alas dos. Wala ganit ni nagtinggita dito rapit sa second floor.
1: Sa Atlanta ni Mato ma'am nga ginato ang treatment sa inyo.
0: Ambot murag dili man maayo kay kuan jud murag dili man gid ingon nga wala ganang giharas mig maayo pero murag sa pagkaon lang kuan na baya mi ang amo lagi yung lain nga ang amo lagi yung gikuan ato ang among kaon kay dili mi balabad na mo ulo labi na kami mga angkan mi mulabad ba gid amo ulo ug malit mi og kaon gali sir singgita na gali mi didto na kay gutom jud sir, ala una na kapin, magali ang mga sundalo, gitagaan ni pagkaon, gitagaan ni isa kataperwer nga ka ng kanon, dayon, corn dip o baw ulam. Ngaon mi, dagan mi, nagbahin-bahin, ang gitangrantak, magali na mo ang mga alas, unti pa lang saya, gitang gutom na ni, girantak na namo ang mga pagkaon sa Chinese dito sa admin building, kay ay makamuti dito, mga mais, mga syupo, salin sa pamahaw nila, itlog, ngaon mi dito. Pero,
1: okay, ganing, ingon ani, karon na itabuan na magyud ni. Unsa may inyong plano? Unsa yung panawagan?
0: Ang amo lang gyud concern sir, labi na ni uban nga mga dugay na. Pero ako sir, okay ra man gyapon nga kanang dili sa ako lang kay dili man ko connected sa wala gyud ko nagagi sa payroll kay ang amo yung sweldo katong mga boss namo. Katong yung mga workers galing sa atong anak yung adlaw na pa ko gasinglon gasingisingisi ra galit tong akong gapaninglon karon wala na koy malakag ato sa ila kay tuan na sila nang layas na ang akong bana sir naa diri ang amo lang yung concern bisag ihatag lang gid una ang sweldo namo kay para malatas namo ang kasunod na punya mga adlaw amo mga estudyante diya babayan namo pangwaon ang among mga pambalon among bugas sir hawa na ang alipudahan sa baldi among sudaan wala na ang among gipang grocery at tumiaging kintina wala na lisod na kaayo labi na ang akong concern gud labaw gid sir kani gid akong mangud nga babae kay buhay bali sa akong bana sir kay driver man to akong igsoon driver gyapon to kani gisaligan gid sa akong ginikanan kinanglan ako
1: ining do na ba assessment sa barangay council or din sa kang mayor na J. Mano sa may ipasalig niya?
0: Eh, gitawag, nag-forum ang LGU, ang DOH, ang DSWD, ang DOLE, naa sila. Niya ka na, sir, kay, basta na mga inana mga processor, dugay, gina maabot, mga assistant, dugay, kay na, wala kami assurance kung kanus anak, kay tag dugay, bay na, binulan ang kuan anak, baya, ang amo lang yung concern, ang sildo nga mahatag, is karun.
1: Kailan ni mamahatag ang sweldo karon nga kamulo pa man og operit dito.
0: Murag yung mugin na dili na ako ma-pan. Murag wala man gyud naghatag sa amo og assurance gyud sir nga wala gyud ni dawat taga NBI gyud nga maghatag sa amo og assurance. Mun bitaw pasudlon bitaw ang amo mga taga HR din na para makwinta lang ang payroll. Wala mo, labo kayo. Ingon man dito sa sundalo, kung unsa daw mo tapok-tapok, diri ilan man daw ipaabot dito. Kay dili ba na sila pasabot. Kay bisaya ba ng uban diyan sundalo. Ilan man daw ipaabot dito na wala may kapanggawas para mo istorya sa, and di ba niya naadya sa
1: sundalo. Ilan man daw siya niya bawang pilakadlas sila dito sa salon.
0: Amo kay nga mong nadungan kay 5 days na, ika 5 days naman ron.
1: 5 days, ugma. Wala uman na, ugma, mauman lang operasyon, 5 days naman, possible, ayah, pasigur malihok yung payroll.
0: Mahinaw lang lagi mi ani, sir, lagi na, kay, ulat lang yun mi ani, pero kung mas mahimog yun, mas sildog yun, tratong sildog yun.
2: Ato sang i-plastar karuno ang linya ni K5 Jonathan Sabanal kay naputol mga K5 sa mauto ang usasang ipaabot karon sa mga trabahante nga nawalan og trabaho sa San Jose human kini gipasirado mga K5 tungod niini mga undocumented workers og mga peligroso matod pa nga materyales nga nakita sa nasangpit nga planta mga K5. So ang ilang concern diha wa sila sweldo, wa sila ipalit o gabugas mga K5 uga kining ilang mga panghinanglan nun sa kadaadlaw mga K5 no. So na ilang hangyo nga ipasunod ang ilang HR sa maong planta aron nga makwenta o maproseso ang ilang sweldo kay matod pang tud karon mga K5 walay klaro matod pang kumpirmasyon kung unsa ba makuha ba nila ang ilang sweldo o kung unsay may tabo sa ilang trabaho mga K5. So karong nga gibiuna adunay ipahigayon nga lighting no ang mga trabahante sa San Justin Corporation mga K5 gani sa usa sa nahinabi ni K5 Jonathan nga si Ratonil Manto matod pa niya nga gipangitaan lang matod pa o gabikil ang nasampit nga planta kung nganong gipangita ang bikil. Wa man po nabutyag mga K5 o dili po kumbinsido no. Kasagara sa nainabi ni K5 Jonathan, dili sila kumbinsido nga adunay peligroso nga materyales matod pa sa maong planta nga ginagamit niining kini mga steel rod mga K5. Kaysa gibutyag pa, dunay nagtrabaho na ito nga 3 years, 7 years mga K5. Wala matod pa sila gihambing nga balatian. Pero sa gibutyag pa no, sa mga otoridad, hilabi na kay kaganiya po mga K5, adunay inter-agency nga press conference kalabot nining search warrant operation sa NBI o sa DND sa San Jose mga K5. Uga dito gibatbat nga 1 million no, 1 million gamit at nga tonelada sa kining steel rebar ang nakita na ito nga dunay presensya matod pa mga K5 sa kining peligroso nga mga chemicals. Pero matod pa sa mga trabahante, walay peligroso nga chemical nga makadaot sa panglawas kay 7 years na nagtrabaho, 3 years, wala matod pa sila gihambing sa balatian. Kung usap po na sa na-mention sa gipahigayon nga press conference kaganiya mga K5 online nga so far, wa may nakita na ito nga kining nagsakbasil ko sa itong consultation, walay nakita na ito nga kining naghambing o mga seryoso nga sakit, sama aning cancer nga makuha lugar sa exposure aning uranium, thorium nga nakita matod pa sa production area sa Sanja. Basika na sa mga otoridad mga K5. So doon ay gihayblad at tunitasang presyon mauto siya. Pero kanimangod siya mga K5, initial pa lang siya. Huwag ito'y kilahan pamanggo na o gagkining gikinanglan nga mahibawan ng chemical sugar aron pod nga makita ang masuta kung unsa nga test ang ipahigayon lugar sa mga empleyado nga direkta nga na-expose ni ining giingon pa nila nga dili peligroso nga materyales na na ano ba si K5 Jonathan Sabanal. Okay, K5 Jonathan Sabanal, K5 mo.
3: K5 News FM Live Report.
1: Iba-iba kay makita karon diri ang We Love Sanja. Dako kay nga tarpulin din mismo nga gibutang sa ilhang gate din mismo sa maong kampanya gali man na dilikar makita sa mga na Sanja is our bread butter, our bread and butter, keep Sanja, please keep Sanja. E na kami dito sa atubangan gini sa ano nga taguluan River P5 ba kay ni mga trabahante din makita na to karon nagkinuktong kitaon kay nakabutang din ni K5 na tan ang ilang K5 ba kay ang ilang laging pagigaom karon makuha ilang sildo. Labi na usab K5 ba kay matod pa mo ron sa kilaming atong pagpanahon matod pa pagpanarunda di mismo sa maong lugar. So ato ning susiyon karon pila usab ka mga trabahador din mismo sa maong kumpanya aron makuha na ito production worker din niya itong interviewon aron makuha na ito ang ilaha pong site K5K sa maong panghitabo atong sa pagpanarunda din mismo sa lugar. Sir, may nga po niya sir sa sir, mautana ko sir, sa production ka sir. Ang kamaduha, sir. Sir, sa K5 Joseph M ka sir. Sir, ako si K5 Jonathan Sabanal. Ako ba ito si K5 Cable Sky, no? Sir, ano sa itong pangalan?
4: Rudy Blaso.
1: Rudy Blaso. Sagasa ka sir.
4: Aga na tumulan.
1: Okay sir. ato sa pagpangrunda sa NBI, ano ba ka itong mga panahon na?
4: Na ako, sir. So, ipabot po na ko sa mga NBI, sir. Yung ano, kami mga, one, mga workers, man may dili, man may mga armado, na itangay, iunang sa pistola, angay ipapa. Mga workers, man may, armado. Anong gyaras man nila?
1: Mga pagpangharas sa inyong gibati, wala mo gipasagitan?
4: Ay, noon, wala, sir, noon. Pero, sa ayaw lang nabuhat, daga na nga truma. Daga na nga listang. Panirbius.
1: And, kwan, sir, concern ni mo karon, isip trabahador?
4: Concern ako, kung yun anak manggali, kung may tabo man nga ang kumpanya, magsara, or kung sa may ibangatan namin, dapat kato mong mga beneficiary nga tama ng parisyente, among sildo, o among gagawan sa mga pila katuwing mag-six years ng biyan eh.
1: Dapat mahatagi na.
4: Dapat imatag na.
1: Pero paminaw ni mo, wala pa eh, wala pa mo inadawat, gikan diyang busing din ni mismo kung sa ilang mensahe?
4: Wala.
1: Galing mabadungog ni sa imong busing kung sa man imong concern, istorya naman niya.
4: Luloy, gikan. Naluloy lang ito sa mga trabanggit. Ako, always man, kanang magitanuloy yan eh, kanang magawa ang trabaho. So, cooperate na lang yun, ta. Murag yun akong gamit lang, cooperate lang.
1: Ay, isulong ninyo karon sir, paminaw ninyo nga ugaling man ma-close na yun ni maong kumpanya, kaya doon naman yung mga regulators nga nakuta, matupad doon yung mga chemicals nga naka
4: ang mga taga nagliok naman sila karon, mga taga duli, nag-post na sa kung asa dapat ang hiring ang sin na sila, so ako po ginisid sa among DC nga kaning kumpanya, hiring karon pa lang urgent hiring na siya. Apply lang. Pero ang problema dyan, sir, mga, pero wala naman sila kalukat sa papel pa. Wala pa ba sila ikwart? Wala pa ba sila sildo? Wala pa income.
1: Pero sa pag ipangayon mga kauban din eh, nga, ipila lang ka mga trabaho ilang na sudlan, but dirigid sila na dugay.
4: Dirigid sila na dugay kay, kani nga sandya, sir. Dirigid din magdugay, sir. Kay, wala na yung makalabaw po sa sandya nga ang trabaho, diri. Tumaw na mo, diri, sir. So, relax kayo. Dili, okay, may bumbong. Pusa. Ang sadya dyan ang among huwag yung makalabaw sa sadya. Nagpo po sa sildo.
1: Ako yung pambo sir, kasi nag-file po lang nidiri nga para ma-search na din eh?
4: Wala man po sir. Wala man nila kaya.
1: Termador, huwag mo'y kikadudahan ng mga kaatbang ka sa mong kumpanya?
4: Wala po. Lugal ako sir, mag-six years ako din eh. Wala, gigingin nga.
1: Kalit na mong pangita po.
4: Kalit na dyan.
1: Si pianong lungsuraron sa Taguluan. Imong nakita, unsa ka ni karon nahitabo nga kalit-kalit man ig pagpangrunda. Sa imo lang opinion.
4: Sa ako murag. Ako kasi sa Taguluan ni dami. Sa ako lang una-una. Eh, sa una. Sa una pa mga pila ka tuig, mapagalat pila ka tuig nga tun sa una nila may. Di inanan ingunan ni Japan ang sanda. Kaya tungod na sila tumong yan. Ang sanda, kumpleto, may pantalan. Luwag kang area na nagkasadaan. O. Oh. Busa, kaning nga area, ginugod nili. Tagay mo kung ano yung kumpanyan lain.
1: Logon, pero kaning legit matagianin ha? May isang papili sa yuta.
4: Wala ah. Pipidik.
1: Ah, pipidik. Under this pipidik. So,
4: dapat, ang kwan na sa pabilis, 2028, sa akong nabalikan, 2028 na kutob sa kwan nila.
1: Kapan lang tao kay Happy Taman 2028, so karon, murag, kung sa propesya pa,
4: kalit sa lalag, kwan, dali.
1: Murag kuman ang propesya.
4: Murag, anak yun.
1: Kabuti ay din si Ricky Ratonel, fishing expedition?
4: Kung kwan, ang sa ikwan ni Sabubusing, Ratonel, nagsunod doon Japan saya.
1: Sir, sa itong panawagan sa itong gobyerno karon kay magsalig to sa Yuda, murag dilatar gitanan.
4: So, ako lang ikakuan sa gobyerno. Kaunta. Dali, madali nila kung liyok ang among kanginahan nila nun. Sa magkakaroon kay lusod yung tiyayo karon. Lusod kay mangita. So, sa unang-una, ang edad sa tao, maglisod ang silig sa kumpanya.
1: Dapag yun, sir, karon hapit na ang abri na po sa tase.
4: Kasi, hapit na ang tingabri sa tase. Asa mo may anay kwan? Itang palit. Ang kalanon kada adlaw. Isutuloy kayo mga sabantay na nawad ang kabaw.
1: Ay, paminsay sa mga kauban din nga muna nagwadaan naging paglaom isip pa kauban nila unsa man imong masturya nila nga bicho
4: kayo alam mo wala sa paglaom kay ang Ginoo nangitag pamaagi na masulpan dahil ako na itong problema wala nagtasagat ang Ginoo yan po lang nila ito mura gina ako kakuan suki
1: salamat kay sir sa ito si kompleto ng alan usab sir
4: Rodi Bulaso
1: Rodi Bulaso Jr. from Natamula na K5K si Ma'am Pero di sa kind production ka sir ba? Trabos
4: production basta ako ka team leader
2: okay ang K5 ba Jonathan no san ba niya si mong area kaya maminaw sa kita o kining mga bulawano nga pahinom doon K5 ba Jonathan
1: yes sa K5K sa atong pagbalik karon K5K ato pa niso taon unsa pa ilang mga yung-ungo sa itong mga kaigsunan doon mismo sa may Sanja sa Zone 5, Parangay, Palwarte, Taguabi, Samis, Tuwental, Apitado, ang tawin ng pinabuhan, ibigan sa kining pagpangrunda sa MBI, nagkabot yung hangtod, ganun para panuna, wapag ngapon ang ilahang sa hulan. Ikan sa kolokasyon, kini nga palita, ito ka nato sa Detex 500, kinis ka T5, Jonathan Sabanal, para sa kampiyon sa palita, servisyong publiko galingawan, sa Dakmayan, sa Cagayan de Oro, 89.3 T5 News FM.
3: El Castigador! El Castigador! El Castigador!
2: Mga K5, kanunay ka ba ang mga tagantam o kapagilanat si Punogubo mga sinyalis ka na nga luya na ang imong resistance tungkol sa nagtahaw nga immune system? Busa mga K5, ayaw kalimti ang mag-mighty C o sa alkaline vitamin C nga napamatudan nga dunay nga epektibo sa pagpabaskog sa imong immune system o pagbalik sa resistensya. Maminaw sa kitag mga pahinumdum.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Mike
6: Kuso. Winika Sport Biotic. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Sport Biotic. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Sport Biotic. Pas-pas ang alibyo. Mag Winika Sport Biotic na. Adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong mga suki butika. Extend. Food supplement for men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Pod Supplement for Men.
6: Extend!

0: R Production. Bilhin na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center
1: para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng

0: cataract,
1: eye care gold,
0: pterygium,
1: eye care gold,
0: astigmatism,
1: eye care gold,
0: glaucoma,
1: mag eye care gold ka,
0: eye care gold,
1: ang mask ipakusog,
0: mask ipa-epektibo,
1: yung kapsula para sa mata,
0: at dunay superior antioxidant,
1: para sa mata,
0: sama sa lutein,
1: vitamin A,
0: vitamin E,
1: vitamin C,
0: zinc,
1: ug mask ipakusog sa pilberry,
0: berry extract,
1: eye care gold,
0: ang kapsula,
1: ngagihimo ug tuyo, ug mask ipa-epektibong kapsula,
0: para sa mata,
1: mapalit sa mga butika,
0: para sa epektibong nga kombinasyon,
1: inom ug

0: siempre en consulta sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the light.

0: alang sa adjustment sa Kaudi mga K5 na atong dawaton sa detalye K5 Rikim Sulita i-K5 mo.
1: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
2: K5K ang ato ang buhatan sa COWD. Doon ay ilahang mga ipahibaw sa katawahan may kalabutan na niining proposed water rates adjustment kung diin karong umaabot na Wednesday. Ipahigayon dyan mismo sa may barangay Balulang, barangay Carmen o sa June 25-26 sa Thursday. Ipahigayon sa Binades, may barangay 24, barangay Tablon o udang pang mga areas. Kung asa ipahigayon, kinili ang naisbutan na proposed sa water rate adjustments. Diin, ang ato ang mga katawahan, nabila ko sa Facebook, daghan ang mubas, kailangan sa ato ang COWD. Pero mas maayo din ato silang makuhaan sa ilahang mga pamahayag mapasabot ang publiko tungod kay daghan ang wa kasabot unya moingon ra ba ang kadaghanan nga kusog lang mangayo og water adjustment sa kanig na bayad unya walay saktong serbisyo kay kasagara mo nay tubag sa katawhan. Mas maayo gining ato silang may nabi mismo ang spokesperson labi na si Engineer Kim aron usab na matagaan nato sa tinawan ma'am may hapon live sa K5 News FM imong kauban K5 Rikim pagdito sulita. Kaya ito na pag sinatubok ang detalye pagpasabot sa katawan about aning yung notice sa public na proposed water rate adjustment.
3: Mayroon nga po na si Private Kirib on sa ating mga principal nga sa Private News. So regarding our proposed water rate adjustment, wala pa niya siya na ito li pa-implement. So that much we can confirm kaya na siya na wala na siya pa-implement. So ito ang minimum parang na bayaran ko to be first 10 cubic meter ng pabiling diya kung 218 pesos and 40 centavos. So ang kaming ito ang nakapan naman siguro naka-receive ang mga pang-slag ng flyers sa distribute mo. So it's part of our IEC materials, so hindi na tawag na ito information, education, information materials. So, ang tumuong to you aning para ma-aware kung katawahan mo na katay ko po mga water rate adjustment. Dili ni siya inyong ipangutan na sila musugot ba sila or dili. No, it's awareness and also to inform them na atay kaya higayon na public hearing mo because this is part of the requirement sa proseso sa water adjustment. So nakatay i-hold na public hearing sa June 24 sa barangay 24 so awareness din siya sa mga ato ang consumer no, muna din ato sa proprietary. So, mauna siya. So, ang kuan is that if they will receive kaming flyer o firma lang sila and say nagpamotod na yung aware sila kahibalo sila ng mga ex-pipers na water rate at sila din ang public. Ila din ang ihatag balik sa ating water business na magpa sa ila pa na part man ni sa ato ang input, part sa requirement na atong napahibalog yun properly na agi assurance na napahibalog yun ang public ang consumer na may propose na adjustment.
2: Kung pila to ang proposed adjustment sa kada kubik pero sa matag karoon lang yung na sabutan.
3: Proposed or not proposed, na-only siya i-dumakawag na. So, ang first ani is 60%. So, meaning sa 280 points, ina-ate at 60%. So, mama ang pinasok ko 305 pesos and 10 centavos. So, mo lang nagsalagar ang ito ang first na pagpa-include. So, diliid siya i-hold na times 2 na itong tubig, kung sabi-regari ka rin nga, mas yung ito ang palko at yung ito na, kung sabi-regari na ito sa kurinti, na mag-ganito. So, ito mga nakasilan, recently, nakasilitaan na. Ang sana siya sa kulay di oro. In fact, we continue to grow. Ito na sila yung mga adjustments na hindi siya yung na-aware ito sa mga na-aware. May culture ka.

0: mula sa og tak na lang ka mo sa tag natulintihan kay tag do uy mga kaupan o kuyaw pero si what I do it now na ilang ako mo para to kaya itong food is 40% 10 back to before so that's like 10,000 liters ang bayad mo of 218.30 lang o ano sa English 60% 305 thank you ito na siya kung saan charge for cubic magbayin for 11 to 20 cubic this much in importance and so on so ato gaya po na sa ito balik ato ang consumer. But as of now, most of yung ito ang kuan at the next step sa process.
1: Bali, napasabot ba na ito sa tao? Kung sa po yung mga purpose reasons na nung nag-propose sa ano na water rate adjustment?
0: Ang atong water rate adjustment, ang purpose gid ani is para sa atong masasahan sa para sa atong mga service improvement, atong service expansion, atong NRW reduction, o kato ang water source development in the future for sustainability ng ano, projection. Kaya ang panitahan nga, asa man si water district matuwa o fund para sa improvement na ito ang infrastructure na wala man tayong sumusatili. No? So we are relying solely on our revenue no, for operational expenses and for capital expenditure in a kuan sa nagbang at ang gagastuon para sa mga bago ng mga pipeline ng taon o mga pangtong ng mga tubig sa kasal ng mga lugar so na mag-ipe kailangan ang mga para invest no? Kaya natin mga materials and all and then we're not talking about yung pangyayari sa mga ilapahan din sa startup ng mga pangyayari ng mga media so since we do not have much mag-expand ng financial government for that supply mogin natin so if we will not have that, wala ito sa mga tuwikan. So I hope, no? So it's a fact na ang consumers gusto ko din sila mas more improved sa big water saving. So, kung sa ang isa ka way na kuan at maka na effort niya. Kaya it's been years no, since ang adjustment ni it was approved in May 2011 and it was actually in 2014. So, we don't know how to record in 15 years. So, it's long overdue na dito ang kanon na kanaanak ng rin. So, kanan nag-increase mo. Mabayad mga hukad, natuloy na ang dito niya tag 150 halos, around half of 200 ang dito. Ano ito baka ang tubig at inungla rin ito, diba? So, siguro dili mo sa good tayo grabe na kuan gid siya no sa mga kuan ang atong pagtubig mo po para ma-improve na itong ginawa ko sa naan area ng mga project mo ginato ang kuan so mo
1: ang city council ba nakahibaw po ba kami ang yung notice of public na binay proposed water rate adjustment na by sayuran po sila ano?
0: Oo. Na sa'yo na yun, ito yung sa pag-propose ka lang gina ko. Ito yung part of the process. Kumbulan to ang local government ang itong mga regulatory agencies. So, part yung sa protectors or part of part.
1: O sa po ilang reaction about aning mga ito?
0: Hindi ko maka-confirm good nung kuhan mo. So, pero na mabahin mo good na. Mabahin mo good na. Hindi lang sa kamay na may mabawa. Pero mabahin good lang ilang reaction. So, naiintay ko rin ako yung ibang niya. Kung di man galing sa interview, so, kay Kamilton, so, no. Makan man ang ilag sa kung sa itong mga previous na mga kung ay mga nakadunod sa ay galing ng mga questions ang ato sa council. So, kung ba na po nila, yung po mga reasons sa ato ang city council o sa local government ato ng mga professional.
1: If ever, ma'am, mababagid sila, nadigid sila, musugot ba na water water adjustment pa for ang COWD, ito ba yun?
0: Siguro we will make it on the voting list no, until makita nila ang kung sa yun ang relevance, ang importance, ang impact ani sa ating water service. Because ang ato ng pagkakarib issue sa table is always may develop forward to improvement of service and sustainability. Wala kay ma-sustain po nga lahat ay infrastructure improvement. So, new proposed ng mga development. So, sumunod na itong at yung supply is labi na what it feels by a year. No, on everything, water, water, water. Wala po. Nakapuha na ito ng regular na billions na wala sa nakadipan. So, walang na. Parang gamay naman ito siguro nga po at sa oo, sa tubig. Because it is very important. Kung makabayad na ganun sa interest.
2: Okay, naputol ang linya ni K5 Bar Kim Sulita, mga K5, no? So, karoon na iyang ginabi si Engineer Rona Kim Ferido, ang Spokes Information Officer. Kung natin pumaba sa kaudi mga K5, kalabot nining ipahigayon nga public hearing. Atong balikan na K5 Bar Kim.
1: Okay, balikan na to K5 Kim. Pakinsya kayo, naputol kayo si Ma'am Rona Kim, no? Balikan na to, Ma'am, katungko ang sa City Council. Ang inyong mahimo is hangyo. Kung sila mismo mungin din na dili, pero sana imungin yun na para ragin sa tauhan siya. So, ang ato lang, more on hangyo lang yun.
0: Oo, kaya mo lang ito, as I have said, if we are very much willing to pay for other utilities which are much more expensive than water, yeah, diba, mataw mo yun na balag, walang
1: suba.
0: So, at least eh. Too big, oh, diba? So, gano'n rin ito sa kung buti na rin naon, diligid siya yung ano, kasi ang namurang ito, mag-rain. No? Kaya natin ko na iba na tumatanga ko ang na, willing ka ito, and able to pay, no? So, how much more ang tubig, diba? So, kaya yung lugar na ang pamuyo. But anyway, it's just not for kung talang lugar na ang itchart purpose. So, nasa naka-align na sa mga kung water rate adjustment, naka-align na sa among development plan. Particularly, atong 10-year development plan wherein akong na-mention na ay public improvement, na ay panang expansion, no, na ay public development, na ay nagabing deduction, dito na siya mapasakitan. So, we will not be able to do this, no, if we don't have fun. Oo. So, mauna siya ng pinatibukan din natin katuan sa idoso.
1: Pero so far, karoon, wa pa mo mga tubang at sa city council?
0: Kuma na. Nagsaan na ito. Dumi na yung mga question sa
1: mga ang ilang mga reaksyon sa mga ingon na bahay na. Now, padayon lang din gapon tao sa pagka. Hello, Nene.
0: Padayon gapon.
1: Ma'am, ang masin o daghan pa kaysa o mga dugang pahibaw ngayon sa katawahan mga water kung sa mantin na ito. Nasayod pa nga ang POWD po. Nagandun niya pong gabahat sa inyo. Mas mayroon ito, mas mapasabot po na ito sila. Kung dapat na kayo dugang pa mga nagsayod na ito.
0: Kanil ba, sir, normal magiging siya sa kung ano? Normal magiging siya na dili lang magiging sa panubig. Labi na, kung may ma-experience ang mga tao na contrary, uunsa ilang gusto ang lugar, sample tubig, wala man mo yung gusto mo. Salamat, Water District, kay nakoy tubig pa rin, 24 hours wala. Dito na mo-react pag, uy, wakoy tubig. Uy, normal, ginasang ilang gusto mo, eh, ang gusto mo-react pag, ay, something na, wala na sila bigyan ng man. So, normal, kumana na siya, part na siya sa, nakis sa, kumuntag ahente sa video mo, wakoy tubig lang, part na siya, yan ang ito na kuban mo. So, talking about sa water, pag naaga ni mga ingon o mga malayong hindi sa mga pagkumikod, hindi lang ang food na ito isa, na-air lang na ito sa social media, because kung ngayon yung katulian is masulbat ang issue or ang inyong concern, kailangan siya mag-ibig sa laluwi. Oo. So, taon man na siya, i-report. So, dito kailangan na mag-ibig sa mga opisina. Siguro kita ulit ko ng video na mga FB mo, pinaan natin found official ng FB page, na atay na sa video, pwede mo mo message, mga pagkailan ng account name, account number, contact number, location, mag-serve din sa app, mura o grupo, or complaint. Para ato na yung nasa may mo at ang job order, then mo rin dahil ang concern na yun. In that way, also, matutuusang ilang mga concern. Oo. Kaya mo na ito pagkakasay na kung dito. Kaya kung mayroon na sa nabubat, makuha mga mahalapit. Wala na ito rin din niya. Hindi kaya mga sa ano mga dili man tampo ko talog kung sa ilang kama na sila dapit. So, kung nga dito nga proper channels and then proper info na para atong sila.
1: Especially po kung nga mga nag-adap-adap ng mga tubig na napasagdaan na, no? Kaya bagan na ba ang reklamo ng taas at kung mayroon ng tubig na maura itong linya, iya ka ba ito?
0: Ang kana sa mo, leakage are also very common. So, na visible na visible. So, all visible is to encourage everyone na mong kita, even if mag-check yung mabisang drainage ito, so it's worth reporting to POWD. Kaya ba, ang nagawin sa drainage water ba ito, hindi, bukan sa pipe. Bukan sa pipe na tayo, at ang mga kuwante, ma, ano na ito, ang POWD. Ang kanang ito na reklamo ng mo, sana mag-leak after the meter, ano ito, tinuod, kapag magawas mo sa ilang meter, diba? So, responsibility po ng customer. That's when you look out. Kaya na yun ang ipa-repair. Kung ako siya gusto nyo doon, so, yung dapat nato na nagdangop lang doon sa aming customer service sa Cagayan sa
1: aming mga. Magandang salamat. Ito yung nabati ang spokesperson sa Cagayan de Oro Water District. Si Mama Rina. Si Mama, ano yung atinin nyo na?
0: Si Rido.
1: Si Rido. So, at least, salamat ha. Kay gitagantag na pagtagad na binat si ma'am kay
2: K5 Brickin
1: ng atos katawahan
2: K5 Brickin
1: K5 kay
2: K5 Brickin pakibalik lang daw pila gid ang ilang gipropose nga price adjustment sa water rate K5 Brickin
0: 60% po siya ma'am 60% on top of our kanin existing water rate mo minimum of 282.40 pesos. Kung ano, 60% at about 305 pesos and pila ka sentado.
2: Okay. Check to maki 5 break 305 pesos?
0: 305 point pila ka sentado. Basta 218.40 times 1.6.
2: Daghang salamat, Engineer Ferredo.
0: 40% pa ba? Ang una. At 40 ang total na dito ma'am I stand corrected to ang 60% is total na to so buha man to siya kahit na so 40% una plus another 20% dayon.
2: Okay, dagang salamat K5 akong Engineer Ferredo K5 Rikim
1: sige so ato na hinabi K5 Rikim no? Si Ma'am Maruna Kim Purido ag si OWD spokesperson salamat tagi pagantong dako pagtagad kalaw ta ga partner ta kanunay si OWD sa pagpamot sa mga impormasyon na angay ang masayrang katawahan labi na kay ang uban sa masyong diingon magsigig yaw-yaw ang Facebook magsigig pangdaon sa Facebook mas mayo tong direkta sa ilang tawag o di ba ka sa atas K5 kay kita ko mismo direkta po tawag sa COWD para nga kung doon ay problema at least mahatagan sa dakong reaksyon para nga dili na mamahimok pa nga mas mulala sa itawa pag maingon nga nag-agas-agas ilang tubig sa mas diingon ni ma'am inahanglan aksyonan, putlon ba ka, unsa ba kayo agay ang buhaton, ayuhon, eh para nga di na mo dako pa ang ilang meron nun, kaya dagang kay uban magreklamo, na dagang kay bako kay meron nun, kaya di ay, kaada ay nag-liquid sa inaha dito mga lumiyong tubig, resulta nga daghan din ang mga reklamo. Ano ka di ka mga COWD, kauban at testified na yung nabatid, ingon man ang mga personay, di may sa COWD, at testified rin pamilya sa sulita, ang taong guwapo pa na traktog kayo. Alang sa kampiyon, pabalita, Servicio Publiko ng Kaligayang Kaligayang de Oro, K5, Blue Sata.
3: El Castigador!
4: El Castigador! El Castigador!
2: Inyong nabate si K5, Rikim Sulita, mga K5, kalabot ni Inenggi Proposa nga pagasaka sa water rate sa Kaudi. Now, dali na po kita karon mga K5 sa mga labas nga balita nga nahipo sa itong mga kauban. Kay ubay-ubay ni nga nakalinya karon ng mga K5, no? Ato nga dawaton karon ang report na ni K5 na Jonathan Sabanal kay matod pa adunay tulo ka nalambigit sa illegal nga droga sa barangay Ipunan ang nasikop K5 Deo. Okay na ba ang atong linya karon ni K5 Jonathan? Kisa detalye, K5 Jonathan Sabanal ay K5 mo.
3: K5 News FM Kampyon Report.
5: Usa ka panday mason og mag live-in partner nga nag-buy and sell sa motorsiklo. Nasigop sa gilos sa drug by operation sa barangay Puna ni Siyudad sa Cagayan de Oro.
6: Relax sa mahulay una. Mag-Detex Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: Gisikops mo Trinidad ang tulog ka mga suspitsado human kini makuha ng ibalbaran 65 gramos nga gidudahang shabo nga nagkintilad og 442,000 pesos na itabo ang mga bypass operation sa Sunto barangay Puna ni Siyudad sa Cagayanti Oro na itong katlawan sa Mayo 19, 2026. Gila sa Regional Police Drug Enforcement Unit Region 10, Team 1 ang maridakpan nga si alias Bado, 52 anos may target sa operasyon alias Jewel, 42 anos nga nakuhaan sa shabo nga 65 gramos og si Eliza 28 anyos ang malampusong operasyon hiniusang gipahigayon sa Aperio Team 1 Kukpo RID 10 Bulwa Police Station og RIU 10 ubos usab sa koordinasyon sa PDR Region 10 na recover gikan sa mga suspitsado ang bypass item o patka sa susigiduhang shabu packaging materials og bypass money kasamtangang nagtinggagol karon ang dinakpan sa Maharlika Custodial Facility samtang giandam ng kasong paglapas sa Republic Act No. 65 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
7: Kini si Kakipa Jonathan Sabanal para sa Kampiyon sa Balita, serbisyong publiko galingawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. 89.3 K-Vibe News FM.
8: El Castigador.
9: El Castigador.
10: El Castigador.
2: Samtang mga solar panel nga na-install sa Kapitolyo Provincial wala pa magamit tungod sa wala mabayri nga utang sa Sipalco. Sa detalye K-5 G-Story Pagulong AK5 mo.
8: K-5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
11: Tungod sa dakong utang sa Kapitolyo ngadto na sa Sipalco, mga na-install na solar panel sa provincial government wala nagamit.
12: Mataas ang iyong kolesterol,
13: umiwas ang mga bisyo
12: at uminom ng DTX 500.
11: Gipahibalo sa administrator sa Misamis Oriental nga si Mr. Ruel Gayuso nga dunay na-install nga mga solar panel sa Kapitolyo aron makunhuran ang gasto sa kuryente apan wala pa kini magamit tungod kay wala pa magtugot ang Sipalco. Bunga sa dako nga utang sa kuryente nga nabilin gikan sa mga miaging administrasyon. Mukabat sa 74 million pesos ang kinahanglan mabayaran aron ma-activate ang solar panel system samtang nangitaan na og paangi ang gobernador aron mabayaran ang maong utang.
14: Nakita man nato aron mahibalo mo naanatay solar nga na install sa atong provincial government instead makatabang nga makakuha kita og diskwento kay whatever solar generated din sa atong nga gi-install dapat madidak man ang atong consumption supposedly sa Sipalco. Pero ang subo lang kayo palandungon kay nga naman, wala man na rehistro ang net metering sa atong solar nga na-install sa atong provincial government. So wala na nato na bati. Nga instead unta ang purpose para mukunhod ang atong balay runon sa elektrisidad, pero wala siya na achieve. Tungod sa aduna pakitay, kung sa rason nga wala na approve, aduna pakitay, balances sa Sipalco nga worth 74 million. Kanang 74 million dito pa na way back 2013 kay dito na to na sa Miss Ortel nga wala nabayaran ang atong mga posti nga nakakontrata ta sa ila during sa existence sa atong Miss Ortel. Pero taliwala ka na nga mga problema, no? Ang Local Finance Committee under the directive sa atong halangdong gobernador, naghimo nag mga lakang.
11: Kini si K5, Jess Tony Pagulo, para sa Kampyon na Balita, serbisyo publiko, galingawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
2: Dagang salamat K5 Gistory Pagulong ato sa nang i-shout out ang Energy FM 90.5 sa Ingog City mga K5 kaya naka-hook up no sa atong programang El Castigador. Shout out po niya kang K5 Kabaya Dual Isin. Ato po i-shout out si John Ro Iskala matod pa niya nga sa sitwasyon nga ingon ana wala tayong mabuhat mga yano ginuora jud ang atong masangpit kang Marlinda Amugis matod pa niya nga unta kusog na ang pressure sa among area hinay kayo saya sahay dili makasaka sa among balay. Uga, sige ramang ito ba sila pamalit og minerals? Ma'am sir, kay hinay kaayo dyan ang pressure sa gripo namo. Ang K5 Richard Gallardo. Good evening, K5K. Walang iwanan o shout out sa mga residente. Ilabi na dyan sa Carmen Zone 2C CDO. Wala na kita igong oras sa mga K5 no subli. Adlaw karong Martes sa Mayo 19, 2026. ko na lamang ang inyong tigbalita K5K Buscaino para sa kapinabalita, serbisyo publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro o Gingog City, K5 News FM.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Eusebio Agbong Jr.
2: Kila itong edad?
3: 63.
2: Taga-Asamang ka?
3: Nato sa mga San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na-encourage magagamit aning produkto?
3: Okay man kay... Dati na kayo sa atong liver, ang limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nakadepensa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kuwan naman, wala, hindi man, wala pong magigibati nga, kuwan ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kuwan, wala, asad mo taas, asad mo... Kuwan siya ko, nag-minti na 145, 90.
2: So, karon medyo maayo yun yung daagan sa yung healthy lifestyle. Yung...
3: Sada, maayo. Kondisyon.
2: Kondisyon, yun. Unsa man itong ikaagahat sa itong mga suking ipipiminaw sa K-5 niyo, CPM Cagayan de Oro?
3: Itong edad na pataas na sa isinta ng level, food supplement, maayo. Depensa yun, labi na yung yan itong edad.
2: Salamat kayo, tay.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Niba Pakulangan, 75.
2: Taga-asa ka na eh.
4: Kanang dila na sa kwan.
2: Barangay Lapasan. O sa mga produkto ipalit niyo sa klinika dito?
4: Kani yung MyTC.
2: MyTC o Gitribayo?
4: Kanang di ko pakakatulog.
2: Sa dihang nakagamit na mga produkto sa klinika de Alternativo?
4: Maayo naman.
2: O sa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit?
4: Maayo man. Kanang makatulog na ko. Niya may na akong kaon.
2: Salamat, Nay.
1: MyTC, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. MyTC, I Care Gold Capsule.
5: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops. Kay maupod ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong pananaw, ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras hatod ka nga to sa D3 Bio, ang D3 nga doon ni Viseo, o ang Viseo nga doon ni Vitamin D3. Isibo niyang mga sanal sa size 4.
0: D3 Bio Evening Newscast! The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Unuan sa mga balita. Pasahero nga babae sa nalumpi nga bao-bao patay, humanibangga sa wing van sa barangay Tablon.
2: Dugang uluhan sa balitang lokal, mga solar panel nga na-installar sa Kapitolyo Provincial, wala pa magamit tungkol sa wala pa mabayring nga utang sa Sipalco.
1: Samtang Pagro nag-orient sa 21 ka former rebels pinaagi sa programang Uma sa balay sa Claveria, Misamis Oriental.
2: Lalaking ng lab ni Upitaka nga ang sulod 100 pesos nga gisipa ang sa tag-iya sa Pitaka.
1: Samtang hazardous materials inay nuclear bomb ang gisgutan sa nadiskubre sa Sanjia Steel Corporation sa Taguluan.
2: Katapos ang uluhan sa balitang lokal, babae patay at duha ang samaraan sa retabong disgrasya sa barangay Tablon.
1: Uluhan sa balitang regional. Upat kabalay na ugdaw sa sunog sa Rojas City.
2: Katapos ang uluhan sa balitang regional, Iloilo City Government nag-launch og upland kontra baha.
1: Uluhan sa balitang national. Bato, dilibot, matod pa, makidnap sigo ni Senator Padilla.
2: Katapos ang uluhan sa balitang national, NBI Director Matibag Merisba Kangkayitano human sa shooting incident sa Senado. Acting USA Chief suspendido sa NBI.
1: Uluhan sa balitang international. Mga nangamatay sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo, Misaka, nasa 100.
2: Uluhan sa balitang sports. Ed Northern Mindanao miaghat sa delegasyon sa Nimraa nga kun mas asinso North Minstar nga pahimuslan ang oportunidad sa palarong pambansa 2026.
1: Uluhan sa blitang showbiz. Dominic Roque dunay potensyal mamahimong maayong amahan sigo ni Sue Ramirez. Mga ka-K5 adlaw magtest Mayo 19. Inyong mabating live broadcast sa K5 News FM CDO, pinaagi sa dial sa inyong mga radio sa 89.3 o sa Energy FM ng Og City 90.5. Kini sa K5 Camino Marquez.
2: O mabati usab all over the world, pinaagi sa official Facebook page ng K5 News FM CDO, Digital 89.3 o Energy FM sa 90.5 ng Og City. Ako yung makauban K5 na net pasayon.
1: O karoon sa detalye sa mga balita, hatod ka nato sa D3 Bio, the superfood supplement.
0: Balitang lokal!
1: Patay na ang babaeng pasahero sa bao-bao samtang naapa sa Tambalana na ang driver humanibangga nga doon sa Isuzu wing van sa Purok Jays Valley, Barangay Tablon, gaganiya sa alas 5 sa buntag Mayo 19.
2: Base sa report, kakusog ang dagan sa mangreen nga babao nga gimaniho sa 30 anyos nga lalaki o katapad nini sa lita kung passenger seat ang namatayang 46 anyos o sakay usab ang lain pang pasahero nga nakaangkon og minor injury.
1: Matod pa sa 21 anyos nga truck driver nga nagbinog siya ni atong higayon tungod sa planong pagpatubil sa tabok ng bahin, apan nakuratan na lamang kinidu dihang dunay milagapak sa luyong ng bahin sa lubot sa truck ug nakita ang pagkapilit sa mong dulog. Rason nga wala na lamang kinimikinaog tungod sa kahadlok ng basin tabangan ug kulata. Ano yung pamayag sa driver?
3: Sa ilan na bagay, sir? Tubil ko nga.
4: Ay, magpatubil ang daka. From Ama Tagagitan.
3: Sigan mo sa Serbia.
4: Halapit nga Baloy, Yapon.
3: High school rin sa ano.
4: High school rin sa Baloy. Sa'yo, palikon na ka sa Gaswell Station. Ani minor na ka to? Onsay mo na ba?
2: Duga nga balita ang lokal gipahibalo ni Misamis Oriental Administrator Ruel Gayuso nga aduna nay nainstalar nga mga solar panels sa Kapitolyo Provincial aron makunhuran ang gasto sa kuryente sa lalawigan.
1: Apad matod ni Gayuso nga wala pa kini magamit tungod wala mitugot ang sipalko nga muhatag og dugang serbisyo tungod duna pa existing nga 74 million pesos nga utang nito pang 2013 nga wala pa nabayaran. Ubo sa kontrata tali sa panggabanan ng probinsyal o sa maong electric company. Ano yung pamahayag ni Gayoso?
5: Kita man ato. Aron mahibalo mo. Oh. Naana tayo solar nga na install sa atong provincial government. Instead, makatabang nga makakuha kita o diskwento kay whatever solar generated din sa atong nga gi-install, dapat madidak man ang atong consumption supposedly sa si Palco. Pero ang
2: duga nga balitang lokal pagro nag-orient sa 21 ka former rebels sa pinagi sa programang UMA sa Balay sa Claveria, Misamis Oriental. Ang alang sa kampiyon nga report, ka K5 Gisto ni Pagulong, K5 mo.
6: Gi-orient sa Provincial Agriculture Office ang 21 ka kani rebelde dito sa may 58th Infantry Battalion sa may Claveria, Misamis Oriental. Pinaagi sa ilang programa na UMA sa Balay. Miapilang 21 ka mga kani rebelde sa programang UMA sa Balay nga orientation sa Pagro nga gipahigayon sa 58th Infantry Battalion sa Migbanday, Claveria, Misamis Oriental. Gitudluan sila sa Provincial Agriculture Office sa mga paagi sa household gardening o pagdumala sa mga pagkaon sa Primalay aron mapalig-on ang food security o panginabuhi sa ilang pamilya. Sa laing bahin, matod pa usab sa Provincial Social Welfare and Development Office ang tumong sa programa ang paghatag sa kaybalo og kahanas sa mga former rebels isip pag-andam sa umaabot ng mga programa o oportunidad. Tumungusab sa gobernador sa Misamis Oriental nga matabangan sila nga makabangon pag-usab pinagi sa agrikultura o mapalig-on ang kalinaw o kaayuhan sa komunidad.
7: Kining si K5 Jens Tony Pagulong para sa Kampiyon ng Balita Servisyo Publiko Kalinyawan sa Cagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
1: Lalaking ng Lubny o Pitakang ang sulod 100 pesos gisipa ang itlog sa tag-iya sa Pitaka. Alang sa kumpinang report, ikifebri Kim Sulita, ikifeb muna.
8: Lalaking ng Lubny o Pitaka nga ang sulod 100 pesos gisipa ang itlog sa tag-iya. Karon balog sa prisuan sa kugon.
9: Extend food supplement for men. Mabibili extended nationwide.
10: Halos mabuak ang itlog og nitiyabaw sa kasakit. Ang usa ka lalaki kinihuman nga gitadyakan ang iyang for adults only sa usa ka tag-iya sa Pitaka nga matod pa iyang gilabnihan. Dakong kasubo sa nisgutang kawatan ang iyang nasairan tungod kay 100 pesos raman ang sulod sa Pitaka nga nagtuo siya nga daghan kinig sulod tungod kay nagburot man ang Pitaka apan sa iyang paglantaw sa gatos pesos ra. Way swerte kining maong kawatan tungod kay nadakpan sa mga security guard o giturn over dayon diya sa police station Tukugon. Gikabot yag nga nahitabo ang insidente diya sa may limkit kay sa may barangay 35 kung asa ang tag-iya mismo ang usasab sa mga naglakaga niining naisgutang dinakpan. Matod pa nga ilang nahimo kini apan nadamay ra kini sa iyang kauban.
11: Ikanto niya sa kontrol sa pungko sila.
10: Ah, gidagan po kag-apil.
11: Kunang ipasa sa ako, unya ipasa dira ko sa igbalik.
10: Ah, kauban mo do.
11: Kauban ni rin.
10: Asabot mo daan nga mga snacks mo.
11: Lay. Pauli ni gani mga igat sa bawo, bumbong.
10: Amre mo trabaho. Apa ni mo trabaho?
11: Sa landscape ko trabaho sir.
10: Pintor ka sa buka?
11: Dili nang design sa kan para mga bulak pa mga tarpograk mga Korean glass robogas na.
10: Ah. Wa na gani kwarta kay nakapangisnats man. Siya?
11: Kabuang
10: ha?
11: Kabuang
10: samtang gibutyag sa tung kapulisan nga posibleng makagawa sa gihapon ang suspect tungod kay dili naman interesadong magpasaka og kaso ang iyang nabiktima.
8: Ako si K5 Rekin Padisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: Katapusan ni Talye sa balitang lokal hazardous material inay nuclear bomb ang gisgutan sa nadiskubre sa San GSTL Corporation sa Tagalwan, Misamis Oriental. Alas sa kampi nga report ka K5K, buskay nyo'y K5 mo.
12: Hazardous materials inay nuclear bomb ang gisgutan sa nadiskubre sa Philippine San Jose Steel Corporation sa Tagulwan, Misamis Oriental.
13: Salamat sa DTX 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
12: Mato ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Benjamin Acorda Jr. nga ang maong materyales posibleng moresulta sa cancer kung ma-expose sa taas nga panahon o uban pang balatian.
14: Yung mga medyo alarmado kasi pag sinabi ko mo kasing nuclear, parang nuclear bomb na ang pinag-uusapan po natin. Hindi naman po ganun na, ano, na yung weapon or nuclear bomb ang pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung mga hazardous materials and with some presence of radioactive that prolonged exposure, talagang medyo kwan yan, depending on the level, it may lead to cancer and other everything. Mga tagid-DOH po rin ang makasagot po yung technical answer. Now, patungo ng tanong mo is, with regard to the kwan, alam ko nag-worry ang ating mga kababayan sa taga-Cagayan or taga-Taguluan. That's why all the agencies are there. Andyan po yung Department of Health, andyan po yung PNRI that and official. And also the LGU. So this will be properly addressed yung ano, kung ano yung waste na to, ano yung hazard na idudulot na nakita natin. Nagtulong-tulungan po ang mga ehensya. Kaya andyan po sila lahat. Nag-inter-agency sila kahapon and ngayon I'm sure na tuloy-tuloy pag-uusap nila. Pinapangunahan ito ng ating Office of Civil Defense. So that's why we are showing the public command that we are doing, the government is doing its best na this the risk being posed by this operation ng Sandia ay properly addressed at hindi madadamay ang karamihan.
15: Kinis K5K Buskaino para sa pinapalita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
16: Balitang regional
1: gikan sa K5 News FM Rojas. Upat kabalay na ugtaw sa sunog sa Rojas City. Alang sa kampiyon report kay K5 Roldan Villarreal, K5 muna.
17: Apat na mga kabayan ang natupok sa nangyaring sunog pasado 7 ng gabi sa Barangay Dlawan, lungsod ng Rojas. Ayon kay punong barangay Roberto Ros Roldan, pagmamayari ng pamilya Tomas ang apat na kabahayan na natupok ng apoy. Tatlo sa mga ito ang yari sa light materials. Nagtulungan pa ang mga residente, mga bombero, fire volunteers at mga biktima na mapulang apoy. Ngunit naging mabilis ang pagkalat nito. Sa ngayon, patuloy pa na inalam ng mga bombero kung ano ang pinagmulan ng nangyaring sunog. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: Katapusan detalye sa balitang regional gikan sa K5 News FM Iloilo. Iloilo City Government ang naglusa dugo plan kontra baha alang sa kampiyon report ka K5 Game Kaloyoy K5 mo.
18: Launch ng Oplan Kontra Baha ang Iloilo City Government kasama ang Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Public Works and Highways o DPWH. Layunin ng Oplan Kontra Baha ang malinisan ang mga waterways mula sa Hinaktakan hanggang Tikod La Paz at Tikod La Paz hanggang sa Tabuk Suba. Mayroong 70 beneficiaries ang nasabing programa at 10 beneficiaryo ang mula sa 7 mga barangay. Ang mga beneficiaries ang makatatanggap ng 550 pesos sa bawat araw sa loob ng mahigit isang buwan. Ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Balitang National.
1: Gidepensahan ni Senator Robin Padilla sa Senator Ronald Bato de la Rosa human sa giing pagtago ni Taliwala gi-issue nga warrant of arrest nga gikan sa ICC.
2: Matod ni Padilla nga ang iya lamang nahibaluan nga dili buot ni De La Rosa nga magapakidnap maong wala na kini nagpakita sa publiko.
1: Kahinumduman nga dunay mga espekulasyon nga si Padilla ang katapusang nakauban ni Bato nitong Huwebes sa milabayang semana human sa shooting incident sulod sa Senado.
2: Katapusan detalye sa balitang national gitubag ni NBI Director Melvin Matibag ang hangyo ni Senate President Alan Peter Cayetano ngadto sa ombudsman nga isuspenso si Kunus usab siya humas ni tabo nga pagpamusil sa Senado.
1: Matod ni Attorney Matibag kung command responsibility ang basihan sa argumento ni Cayetano, kinahanglan usab nga masuspend ang senador tungod ubo sa iyang direktang pagdumalang Office of the Senate Sergeant at Arms aning pamahayag ni Matibag.
16: Una-una po, hindi naman ako nagdudod na nagpaputok ng baril. Siguro yung sinasabi, because I'm the head of the NBI, kaya dapat suspindihin ako dahil command responsibility.
0: Balita International. International.
1: Nitala na sa kapin 100 individual ang namatay o kapin 390 ang gidudahan nga doon ni kaso sa Ebola sa Democratic Republic of Congo.
2: Matod sa Africa Center for Disease Control and Prevention nga subling nakita ang mga virus. Sa Uganda din na doon ay duha ang kumpirmadong kaso usa ang namatay.
1: Lakip sa mga kumpirmadong natakda ng usa ka Amerikanong doktor sa DRC nga dalon sa Germany alang sa dinalian nga pagpatambal.
2: Gikatahusab nga doon ay pipila ka Amerikano ang posible na-expose sa mga virus na kasamtangang ginatabangan si Estados Unidos.
0: Balitang Sports.
1: Giaghat ni DepEd Northern Mindanao Regional Director Dr. Ruth Fuentes ang tibok delegasyon sa NMRA Mass Ascenso Normin Stars na pahimuslan ng talagsaong kahigayunan sa ilang pagbiyahe kagahapong adlawa Mayo 18. Alang sa Palagong Pambansa 2026 nga ipahigayon sa Agusan del Sur.
2: At sa send-off program, gipahinumduman niini ang mga atleta nga dili tanan mahatagan sa mga oportunidad baong kinahanglan nga kini sa mga atleta nga usa ka once in a lifetime experience.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Nagtuungak tres nga si Sue Ramirez nga gusto niya mamahimong inahan sa umaabot nga adlaw o nagtuusab kini nga mamahimong usa ka maayong amahan ang iyang boyfriend nga si Dominic Roque.
2: Gibutyag sa actress nga dili sayon ang pagbunti sa usak babae tungod doon na kini-exactong timing o daghang kababainan ang na-pressure tungod sa fertility.
1: Matod ni Sue nga daga na siya nabuhat apan kung hatagan sila og higayon nga makanak ni Dom magmalipayon kini tungod alang kaniya mamay mong very very good father in the future ang iyong boyfriend kung gusto na sabihin magkanak. Mawagin mo showbiz balita karong gabi ng mga kakimay. Mga ka-K5, inyong nabaten detalye sa D3 Bio Evening Newscast. Subli adlaw kang umagtas Mayo 19. Shoutout ta sa tanan mga solo listeners sa K5 News FM CDO o sa tanan to solo listeners sa Energy FM Ingog City. Shoutout po kay K5 Merlinda R. Amogis, kay K5 Richard Gallardo, Imoti Icon sa Noy Mabate at uban pang mga solid supporters nato sa K5 News FM CDO. Kininalamang inyong nimutig balita kini sa K5 kami, Marquez.
2: O K5 na net, pasayon.
1: Paga sa kampiyon nga balita.
2: Serbisyo publiko.
1: O Kalingawan.
2: Sa Cagayan de Oro.
1: Ingog City.
2: K5 News FM.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
0: D3 Bio!
20: Ano na, 21? 3, 70 pa sa?
21: 70.
20: 72. Nato'y may direkto, lagong nung po.
21: Kung sa mga produkto sa klinika di alternatibo ang imong ipalit?
20: Kanang 50 ba yan? Okay naman. So, na-peranak na ito'y ketyo yung kidney.
21: Kidney.
20: Na-peranak ko. Karoon, so, after mga bilas na ko, maintain ko lang.
21: D3 Bio?
20: So, na-peranak maintenance ka po sa kidney.
21: Sa paggamit mo sa D3 Bio, unsa man ang nakahatag sa D3 Bio nga, makaingon ka nga, medyo niarang imong...
20: Okay man, normal man ang...
21: Normal. So, miangay ang imong lawa sa D3 Bio?
20: Okay, pun kay naman po'y maintenance.
21: Maintenance. Kidney stone.
20: Kailangan pa rin sa arena.
21: So, okay na?
20: At ako'y mawag niya po, may buwan man. Bago kaya na po, totoo kang si Bintin, ang pampasok sa kanang dalikitong buwan.
0: D3
3: Bayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Papalit sa mga butika.
3: GTX 500.
22: Unsa imong ngalan, sir?
23: Andy Sumakon.
22: Pilay mo edad?
23: 39.
22: Taga-asa ka, sir?
23: Para.
22: Sir, unsa mga produktos klinika di alternatibo ang imong ipalit karon?
23: Karon akong ipalit GTX 500. Duro lang kay staff yun. May tisisa saka staff. Kapi na yung nga man. O, GTX 450.
22: Sir, kaniadto, sir. Unsa man yung mga balatian sa imong panglawas nga naka una makagpalit og mga food supplement?
23: Kuan man, wa mo ko gibati no, pero kung kay gamit og mga food supplement, kani gyud na kung kuan gigamit kining GTX 500. Super wala mo ko gibati noon.
22: Karon nga nakagamit ka, sir. Unsa man imong
23: nakagamit ko murag medyo di kay ko maluya, murag na kabaguhan gamay.
22: Sa imong mga panglawas nga gabati og kaluya. Sir, unsa man imong kastorya sa kaning wala pa kasulay sa mga produkto nga imong gi-intake karon ng mga clinical products?
23: Para sa ako ang mga produkto gyud may kining magamit ka ng kaning wala ito yung mga chemical ng mga organic lang sa maaning GTX 500 o may TC rin ganit yung coffee mahilig mo yung coffee kaya ako magamit ron kay kaysa magsigit ang 3-in-1 mito so mining mag-invest ka sa atong panglawas kay mo maging itong ano kung saan man ang kwarta kung kuan langit kung saan man ang upa bito kung dito maugmaan mo nang unawang hindi nato itong kuan panglawas.
22: Sige sir, salamat.
3: GTX 500 mapali sa mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
24: Pitru Vino Junio kalita ka si Bugyo kukuro na kuro kuyo sa kabalan 62 Mighty C o kining Vitribayo
22: Power Trio
24: o Power Trio natural lang kaya sa kita tiguan kuan si kanang tohod awan ko yung para po dun namin yung banta sa atong immunisis yung medisi kay medyo atong dati okay na sa atong vitamin sa bang sumat yung medyo alibyo gamay yung pero basi nung mong ginim kawala yan yung nakibiyani.
22: So padayon na ka magamit ani?
24: Padayon nito sa nito sa. So ang ako po sa kulti on mindas buhit na ita mag power tree yung ta kay power tree yung morgan ang liat tanan kung panglawas maka ayuda GTX kanang may PC o D3 Bio muna akong mungkin pili.
22: Salamat kita nga
3: Mighty C ang alkaline ng vitamin C mapalit sa mga butika. Mighty

0: detox ka ba?
1: iCare Gold Capsule.
2: Ako si Clara, 52 ang edad. Gali sa bugod drive kong gabi tungod kay sulawan bugod sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong kapagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana, yun daw kung may katarata. Gisulayan ako ang iCare Gold o iCare Drops. O sa kabo na akong gagamit o mindot guys siya. Magadad na akong tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulay ninyo ang iCare Gold o iCare Drops.
3: iCare Gold, alaga sa
1: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
5: Libre?
4: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
1: The wait is over.

0: 22 stations nationwide are locked in. From the first whistle to the final medal, we are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga palira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: May gabi ka na itong tanan, mga higalag, mga kaisunan, nagdapit sa kagabiyon. Kita na sa magiguban sa atoang programa, sa programang Tinig ng Reformasyon. Okay, may gabi sa tanan, labinas na galantaw karon sa atong live sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, hingon sab sa probinsya sa Misamis Oriental, o hingon sab diha dapita sa bahin sa Bukidnon, o sa tanan nga naglantaw sa tibuok kalibutan, tibuok Pilipinas, sa Facebook page, sa Digital Cagayan de Oro City, sa K5 News FM. Mayong gabi o mayong adlaw kanatong tanan, no? Nining atak na mga kaigalaag, mga kaisunan sa atong programa usab sa matag gabi. Atong isgutan ang pulong sa Dios, no? O dihirita sa atuhang pagsugurigsoon, sa dili pa ta magmanimbaya sa atuhang mga nagalantaw karon o sa atuhang mga suking tagapaminaw, labi na sa syudad sa Hingoog, mayong gabi kayong tanan dihan napita usab, no? O agi o pagsugurigsoon, atong giningsugdan pinagis pang pagampo, magampo ta. Amahan mo nga na ikaw sa katasaan sa mga kalangitan, nining napita amahan sa kagabion. Naghangking salamat sa kahigayunan nga gihatag na usab ka na mo karun. Labi na gayod sa proteksyon sa timbok ng adlaw, labi na gayod sa mga panalangin nga among nabatunan. O gilikay kami sa mga disgrasya, mga katalagman, deskadalanan. Salamat amahan ni ini, nga imo kami gilugwayan ang among mga kinabuhi. Nini nga takna na usab, nini nga kagabion sa among pagtuon. Sa imong mga pulong, nagalaom kami o Dios nga sa kanunay, ikaw mag giya, maghatag ka namong pagsabot, mahitungod ni ini mga pulong nga mo kini magamit isip nga kalanong espirituhanon nga makapabaskog sa among espirituhanon o sa among pagtudihan kanimo. Sa iluwa kami aman sa mga kalapasan, kining tanang isalig pinagi

ngalang Hesus. Amen. Bueno mga kaiglag, mga kaigsunan, usbon ko, maayong gabi ka na itong tanan. Dinilabi na sa syudad sa Hingoog, Isuon, maayong gabi, dihadpita sa may kahulugan. Mga kabiltis family, maayong gabi, labi na kang Sir Dave. Maayong gabi, usab sa mga Abarcas family, labi na kang Sir Fred Abarcas. Diang dapita sa syudad sakop sa syudad sa Hingoog, maayong gabi sa inyong tanan. Og dihapod sa may konsulo, ang atong mga higala usab diha. Maayong gabi no sa mga Bataluna family. Og diri po dapita sa may Gasa sa Sitio Hangaron igsoon. Diha sa crossing sa Portulin igsoon mga Salagantin family, maayong gabi labi na kang Brother Dudoy. Ingon sab sa mga Burinaga family, labi na kang Brother GC, ingon sab kang Sister Judalyn, maayong gabi kanyong tanan. Og sa tanang nagapaminaw karon og sa atuhang nagalantaw sa atong live karon mga kaigsunan, atong pasalamatan ang Dios sa kanunay gihatagan ta og maayong paglawas. Labi na usab sa atuhang solid supporter sa atuhang nagapaminaw gi kanunay diha dapita sa may barangay Carmen sa Suntosi no. Si Richard Gallardo, may gabi ka ni mo sir, no? Sa imuhang pagpadangat na usab karon sa imuhang mga manindot o mabulawanon nga mga mensahe. O ato pong ipanimbaya mga kaigsunan ang nagalantaw sa matag usa ka nato karon nining ataknas kagabihon, labi na sa kama Merlinda Amugis, no? Mayong gabi sa tanang nagalantaw sa atong live sa Key 5 News FM, labi na sa programang Tinig ng Reformasyon. Higala ang atuhang mga pagtuon usab karon aduna tay bag-o nga suwito nga atong pagatun-an. Hinaot nga kini mahimong maghatag kanato sa kadasig o maghatag kanato og dugang kaalam na usab, dugang pagtuo nga pinagis balang kasulatan. Adunay mga parabolo igsoon atong hisgutan karon, mga parabolo or parables no. Ang miyagi parabolo to sa publicans and Parisi. Karon ang parabolo mga igsoonan usang bingay atong isgutan kining bisti sa kasal o wedding garment no. Unsa man ing wedding garment no, kanang bisti sa gitawag og kasal. So dinhi igsoon ato ning tun-an kanang sa diha nga kita magyud na suwito magidda aning kasal no, nga duna gyud na invitation letter no. Naay uban nga dili gid sila pwede nga makasulod diha sa maong kasal kung walay invitation letter no. Labi na kay duna mangoy mga kasal mga kaigsunan nga wala gi-invite nya, daghan kay ing tambong yan hugtak pagkaon no. Ana ba na short sila sa ilang budget no. Pero mo nang dunay invitation as a formal, labi na sa mga professional duna gina invitation, dili gina mo adto sa maong kasal. Labi na din sa urban area, di kita mo anha diha balag silingan pa mo kayo without invitation ig soon. Dili gyud mo tunga, di gyud ka mo appeal diha, mo attend kay nganuman. Wa may invitation, pero dito sa rural area sa kabaranggayan, sa mga kasityuhan no, ay bisan pag dili imbitado basta kay nay kasal diha, kasal din ni ko dito, agaw ang sang dili agaw god, agaw ra. Hamo adto ginaison kay kasal god no. So kini mga kisun, naapos balang kasulatan, naani ka ng imbitasyon gini, no? Kanang gi-invite ang tanan. So atong basahon, igsoon diha sa mabasa sa gitawag nga Mateo. Mateo 22, igsoon. Naadinhi ang atong dugukan sa atong nga pagtuon karon ini nga kagabion. Mateo 22, versikulo 12, no? By the way, day, sa tanang nagalantaw karon, kung gusto mo magpaabot sa inyuhang mga mensahe, pwede ka mumutik sa atong text line sa 0966-8971-710 mga higala. Okay? So, pwede mo mo text ana sa maong text line. No? Pwede po mo chat sa akuhang pangalan ng zone, no? Hansel Mihoy Buhawi. Pwede mo mo chat diha bahin sa atuhang hiliskutan sa matagabi din sa Key 5 News FM. Okay, padayon ta higala sa atuang hilisgutan karon nga matud pa din his Mateo 22 versikulo 12 og siya miingon kaniya, "Migo, naunsa ba nga misulod ka man dinhi nga wala man magsulob sa bisti
nga angay sa kasal, ha? O ang tao wala makatingog, makatingog. So kini mga kaisunan, ang ilhang timailhan hani nga dunay sila uniform, dunay sila gitawag bisti sa kasal. Oh. Sa ato ang kahimtang po din eh, bisag namo po'y bisis kasal, mga ninong, mga ninang, naman sila'y mga kaugalingon po nilang mga bisti. Oh. Pero ang aning bahina, sa bahing bahasa sa Biblia, ang gibali o ang imbitisyon nila, once nga nakasulob ka, pwede kang makasulod. No? O sa ato po din eh, kung naka-imbitisyon letter, pwede kang makasulod. No? O labi na sa mga hotels, no? Mga, na yung mga garden, o mga beach sa umsabaka, depende sa ilahang kuan kay na may mga entrance fee na siya. So covered na daan nga gi-appeal na daan, package na ang uban ana nga as long as do na invitation higala, pwede kang makasulod basta kay naka invitation leader. Oh, dili na ka paninglan sa maong entrance fee unsa pa na diha. Kay nga naman package deal ana sa gikasal nga as long as do na invitation leader, pwede na ka nga makasulod. Kini pod mga kisunan sa balang kasulatan. Ang ilahang kibali nga ura bitawg sign nga pwede kang makasulod kanang naa kay bisti o naa kay gitawag nga sinina ba nga gisulob nimo para sa kasal. O kani adto sa Biblia sa gitawag ni siya parabol o sambingay, no? So dunay usa ka tawo nga ming sulod didto mga kaigsoonan ning tambong sa kasal, pero ang kaproblema igsoon kay wala nagsulob sa kasal nga ibibisti sa kasal. So makaingon ta, gitagaan ba ni sila og kining conbrad, kining gitawag nga bisti? Nabay gihatag nila nganong wala man ning tawhana siya ron pud isa nga wa naka bisti mga kisunan. Gihatag ang tanang bisti. Mahibala na to ni igsoon unsa ning bisti. No, unsa ibot pasabot ani mga kisunan. So dinhi dako kayo ning gitawag nga kasal, di ba nay kasal, di ba nay duha ka binuhat ana nga lalaki babae na himong nahiusa o nahimong na yun nagkahiusa mga kaigsunan. Unya kining gitawag nga bisti sa kasal mga kaigsunan, ato ning mahisayran karon sa dili pa ato sa ning tukion kining usa ka parabulo mahitungod ni ining bisti sa kasal, no? Kinsa may dunay awtoridad sa pagpangimbitar, no? Matupad dinhi host authority, kinsa mang otoridad o kagahom, is the invitation sent forth. What is the response, no? So din hita mga kaisunan sa versikulo 2 o 3 sa maurag hapon nga kapitulo Mateo 22 2 o 3, no? Nga din he nga kini nga parabulo sa gitawag o wedding garments higala. Kinsa man nga dunay otoridad, host authority is the invitation sent forth. So kinsa man, no? Kinsa man ang gitawag nga dunay kagahom sa pagpangibitar sa pagpadala nini og unsa man ang response pod sa kining gipadal-an sa maong panawagan, no? So ato mabasa dinhi mga kaigsoonan sa Mateo. Mateo 22 verse 2 and 3. Nagingon dinhi ang pulong. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga naghimog kumbira sa kasal. Aha, so ato masabdan mga kaigsoonan nga kini di ay kasal di ay gipakasama, kini di ay gitawag nga Kingdom of God, gingharian sa langit, gipakasama ni usa ka hari nga nagkumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Okay, so ato nang nakuha, no, nga ang kana di ang kasal di ay mga kaigsoonan gisimbolohan di na dunay usa ka hari di ay nga nagkumbira siya para sa iyang kasal nga lalaki og nagsugo sa iyang ulipon. So aduna siya'y sulugoon o mga servants nga iyahang gisugo igsoon. Unsa may gisugo nila, no? Sa iyang mga ulipon sa pagtawag sa mga dinapit, gitawag din tanang mga guest, mga bisita o dinapit sa kumbira sa kasal. Apan nagdumili sila sa pagtambong. Uy. So, mga kaigsoonan, gidapit na ang tanang mga bisita o tanang mga guest, no? Gidapit, ang tanang mga dinapit, gidapit, gudi ay. Pero, kung sa ilang response, igsoon, wala ming tambong. Kalagsar po, no? Nga, ang uban magani nga, dili gani imbetahon mo, ato magali.
Pero kini igsoon lahi po ni, kay wala sila imbitaha. Ano, giimbitar sila. Pero ang kaproblema, wala ming attend, no? So, usak may mga usak hayon hitabuan ni mga isun, anong wala man sila ming attend nga. Kasal guna, no? Kasar guna mahitabo sa isa kinabuhi. No, niya, giimbite sila sa, ang kinsay nag-invite niya, ang hari, mga kisun na nag-invite kay dunay kaslunon ang iyang anak na lalaki. O dunay gyud kasal nga nahitabo. Gi-invite niya ang tanang mga dinapit nga pwede nga makatambong kayo dito. Pero mga kaisunan, ang response, wala sila mitambong. Karon, giunsa man sa hari nga ang iyang imbitasyon gi-subli sa ikaduha nga panahon. Ha? Okay, gi-kuan man itong mga dinapit, iyang magitambong. Karon sa ikaduhang higayon, giunsa na po niya, versikulo 4 nga to 6. Og nagpaadto usab siya ubang mga ulipon. Okay, doon na may ulipon yung gisugo nga dapiton ang tanang mga dinapit. Pero wa man ang nambong, so nagpasugo na po siya laing ulipon igsoon. Oh, nga nagingon, nga giingnan, ingna ang mga dinapit, tanawa, nahikay ko na ang akong kumbira. Grabe no, nanagyo di ay na ng mga pagkaon, na ng mga tanan, mga drinks, mga lamisa, ang ipunta nga sa mga makaon, mga lingkuranan, na ana, hikay na, naihaw na ang akong baka, ang mga baka, o ang akong mga nating at pinatambok, o andam nas ang tanan, busa, mangadto na kamo sa kumbira. Grabe no, prepare na kayo, na ng mga pagkaon, na ng mga inihaw, o na mga ihaw baka, o mga tanang inandam. So na mga pagkaon, na tanang mga sweets, na tanang mga kakanin, matulpa, daghana kayo, na kumplito na yun. No, bisang asa ka na po yung mga tubig, i-drinks, unsa pa na diha. May mga wine, pasiguro, kung basta kayo kumplito. No? Versikulo 5, apan ang mga dinapit, wala lang manumbaling. Kaya awa po, no? Wa man manumbaling, niini, o nang lakaw, hinoon sila. Uy, urang insulto kayo ba nga? Imbis giimbitar, o niya gipreparahan pagisdaghang kay mga makaon, mga ilimnon, o sa panagikinahanglan diha sa tao sa panahon sa kumbira. Pero, nang lakaw naman hinoon sila. O, urag insulto kayo, kay nang invite pa kayo, giandam pa yun ang tanang mga pagkaon, pero wala man hinoon, nang lakaw man hinoon. Usa paingon sa iyang umah, o ang usa paingon sa iyang patigayon. O, imbis gi-invite na, atuan hino pa nung uma. Tuwa po nagpanahon, ang uban po nagnegosyo. No? Ng versikulo 6, samtang ang uban na nagdakop sa ilang mga ulipon, ang ilang gidagmalan o gipamatay sila. Uy! Uyawa, no? Ang uban na nagdakop sa ilang mga ulipon o kinigilanggi, pasipalahan o gidagmalan o gipamatay pag yun igsoon. So, ang nahitabo hinoon, imbis nagpadala ang maong hari dinhi sa yuta o mga ulipon, nga pangi-invite nga apil tas kasal, kay kumplito ng mga inihaw, kumplito ng mga ilimnon, kumplito tanan. Pero ang gibuhat sa maong gidapit igsoon, nang lakaw hinoon, nangadto hinos uma, og nangadto pa hinuon sa ilang mga patigayon. O gani ang ilang ang ulipon nga gipadala sa hari igsoon, ila pag yung gidagmalan. Wag ila pag yung gipatay. Grabe gino. So unsa na hitabo igsoon nga wala imong balik, wala imong report dito kay gipatay naman. No, imbis gipasuguan aron nga manginvite siya na unsa may hinuon nga katong nang imbitar nga mga ulipon nga adton lagi mo kay ang mumbusing na iyang anak ng lalaki dito, kaslono, daghang kimakaon, andam na tanan. Naun sa mahinoon nga gipatay, mahinoon nagpahibalo, katong mga ulipon nga gisugo, gipatay man hinoon igsoon. Kuyaw, no? So, magkasusubo kayo ang maong panghitabo mga kaigsoonan. Nga sa ikaduhang panahon, gipadalaag lang ulipon, unya, waaman gihapon na nubaling, unya, sa unang higayon, sa ikaduhang higayon, ilah pahinong gidagmalan o gipatay pagyod. So, kini nga parabolo mga kaisunan, kini gitawag nga bisti sa kasal,
mao kini ang dako nga panihapon gilustrar kini sa gospel invitation. Ah, mao dai no. Dili ni literal nga kaon ha, dili ni literal nga kasal gyud, kundi dili ang imbitasyon sa ebanghelyo gi-reject kang kinsa man sa Hudiyong katawhan. No. Ihatag na ang kamaturan pero gi-reject man sa Hudiyong katawhan and the call of mercy of the Gentiles asa man gihatag mga kaigsoonan ang kaloy ngadtos mga dili Hudiyo nga mga hintil mga kaigsoonan. Apan sabahin katong kinsa nga naga salikway o naga dili sa mong imbitasyon, kini nga parabolo nagdala og hulagway sa halawom nga insulto og labaw pagayod ka mga makalilisang gitawag og punishment, no? So ang panawagan sa pista sa hari nga imbitasyon, no? Kini nagpadayon gikan sa usa nga kinsa adunay biste nga uban sa gahom ug nag-ingon, "It confers his honor, yet the honor is unappreciated. The king's authority is despised." So kinsa may dili makuan mga kingsunan malain ana nga nag-invite para sa kasal, o niya gipadalaan pag ulipon, niya walahan lang dawata ang panawagan, nangadtunis uma, o niya nagpadala sa laglain pag yung ulipon, gipatay o gidagmalan hinoon nila. So muna'y nahitabo mga kaisunan karon, "What did the king now command?" Unsa man kay gipatay naman yung ulipon, unsa man po ang isugo sa hari, "To be done to those who have despised his invitation." Aron nga matapos na ang katong kinsang nga nagatamay sa imbitasyon. So unsa may gisugo sa hari, kaya ngiyang ulipon nga ipadala, gipamatay gidagmalan man. Versikulo 7. Og ang hari na suko. Oh, suko gyud kay nang-invite pa siya, kumpleto na ang mga pagkaon, kumpleto na ang gitawag og mga ilimnon. Ang problema na lang ang katong mga imbitado, pero ang invite hinoon, wa ni hinoon yung tambong igsoon, nasuko ang hari o gipaadtuan niya sa iyang mga sundalo. Hoy, gipaadtuan sa mga sundalo. Giyon sa mga sundalo, katong mga tao nga gi-invite niya, wala gyud nagpabali-bali niya, naapoy gipadala niyang laing ulipon, gipatay hinoon sa mga gipang-imbitar. So ang nahitabo sa hari, piting sukuan niya, gipadalaan niya ang sundalo. Giyon sa mga sundalo, igsoon. So may gibuhat sa mga sundalo nga gipadala o gipapatay ang maong mga mamumuno o gipasunog ang ilahang syudad. Aha. So urag balos to, no? Nga ang hari nang-invite unta sa tanang mga tao nga mutambong siyang kasal kay kumpleto ng mga pag-ilimnon, ipadalaan niya ang ulipon dito unya pirmiro giyon sa man, wala panumbalinga. Agi kaduha gipadala, gipanumbaling tuod pero gidagmalan o gipatay. Susuko kay hari, gipadalaan niya mga sundalo kay hari gud siya nga ipapatay tong tanang nga nagpatay. Mato pa din, ipapatay ang maong mga mamumuno o ipasunog ang ilang syudad. O muna ang nadangatan mga kaisunan sa mga gipang invite unya gireject mahinong imbitasyon, mao na ang ilahang gidadangatan nga gipapatay sila sa mong hari. Karon, kinsa man ang nag-imbitar? Kinsa man ang nag-imbitar mga kaigsoonan diha sa maong kasal, nga diha sa mong pista sa kasal? Kinsa man ang who was then invited in the marriage feast? Kinsa man po ang giimbitar sa maong nga kasal mga kaigsoonan? Dinhi sa Mateo 22:8 ngadto sa 10 nag-ingon dinhi, "Og siya miingon sa iyang mga ulipon." Ha? Unsay giingon sa mga ulipon? "Og siya miingon sa mga ulipon, andam ba kamo?" So mo ni mga kaigsoonan nga ang iyahang mga ulipon giingnan niya, no? Og iyang og trog basa igson. "Og siya miingon sa mga ulipon, andam na ba ang kumbira sa kasal? O andam na ba gyud? Apan dili takos kadtong mga dinapit, busa
pangadto Hinuon kamus mga kadalanan o bisan kinsay inyong ihibalag didto dapita ninyo sila sa kumbira. So ang hitabo mga kaisunan kay ang gatong mga invited nga mga tao wala man ming tuo gipasuguan na Hinuon sila sa hari nga adto mos mga kadalanan bisan kinsa nga tao inyuhang ma sana kining ma masugatan hala dala o ipadapit sa ipa apil sa kumbiras kasal kay sayang kay ning mga niluto kung sa ato pa sayang kay ning mga niluto ba kumpleto no pagining mga ilimnon nga walay tao nga miapil. So ang gibuhat sari kay gipatay man iyang mga sulugoon ito sa imbis gipaapas aron nga ipa attend ang iyang gibuhat igsuon aron dili masayang ang maong kasal nang invite siya sa mga tao nga bisan kinsa na lang dili tong lahi man tong mga guest katong mga friends o mga relatives magitong ipang-imbitar na wala mahinoon min tambong. O niya, dito na lang sa tanang mga tao, bahalag si kinsang aklase ng mga tao masugatan, kung sao man, dapitan ninyo sila sa kumbira. Versikulo 10, o ang mga ulipon, miatos mga kadalanan, o ilang gitigom ang tanan, nga ilang gihibalag. So, ilang gitigom ang tanan, ilang mga nahinagbus dalan, no? Mga dautan o mga maayo. Ha, wala ni kinang gitawag nga gipili dunay daotan og dunay maayo og ang kumbirahan sa kasal na puno sa mga dinapit. Aha. So bahala wala ni pili daotan magmaayo gi-invite igsuon di puno ang gitawag nga mga seat dito ang mga lingkuranan. Oh, napuno gyud ang maong kaslanan mga kaisunan tungod kay nang invite ang hari sa gitawag o bisan kinsa na lang ang ilahang masugatan karon. What does the cold tale as about, no? Those who accept the gospel invitation. Unsa man ang panawagan ang tawag sa pagsulti nganhi kanato kabahin nga kinsa nagadawat sa ebanghelyos invitation. Sumala sa Mateo 7:7 ang sigingon, dili tanan kanako Ginoo. Makasulod sa gingharian sa langit kadto lamang nagatuman sa kabuton sa kong amahan nga nasa langit. So kini nga imbitasyon mga kaisunan gisultihan nga bisan og unsa man nakadkinsa nga nidawat sa ebanghelyo pero dili tanan pagyud, no? Sumala sa Mateo City ato kini basahon ng Mateo City, no? Mateo Kapitulo City Versikulo 21 nagingon din ang pulong dili ang tanan gaingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili ang nagatuman sa kabuton sa kong amahan nga anaa sa langit. So maoro gyud igsuon ang makaadto sa langit kadturang naga sunod sa kabuton daghang mga nagtawag ang Ginoo. So sa atong pagsabot igsuon kini dayng bisti kini dayng kasal mga kingsunan nang invite dayng Ginoo unang-una diha sa katauhan sa mga Hudiyo pero wala dawata ang mensahe, wala dawata si Kristo. O kini mga kingsunan kay wala man dawata si Kristo nagpadala pa sa lain nga gitawag nga ulipon nga mao si Kristo gipadala gis kalibutan og ila pag yung gipatay. O morning ulipuna mga kaisunan nga gipatay mao kana si Kristo nga gipadala gis kalibutan aron nga luwason unta ang kalibutan. Pero unsa may gibuhat sa mga tao nga giimbitar ila pang gipatay. Gidagmalan og gipatay. So mao ning bahin ini nga sumbigay mga kaisunan. O niya, idugang na to. No, muna nga daghang nag-ingon-ingon, Ginoo, pero wa man ang tumans kubuton sa kumahan, dili gihapon makasaka sa mo nga, giandam sa Diyos nga maong langit para sa ihang mga pinili mga kaisunan. Atong idugang po ang Hakubo or James, no? James chapter, adin ni mga kaisunan, James chapter 1 verse 22. So unsay atong
mabasa dinhi chapter 1 verse 22. Nagingon dinhi mga kaigsoonan. Hinoon, tumana ninyo ang pulong og dili kay magapaminaw ra kamo niini. Nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kagalingon. Sa ato pa kung makadungog ta mga kaigsoonan sa pulong ato gyud tumanon. Kay kung dili tumanon igsoon sama ra nga unsa. Gilimbungan ang atong unsa kaugalingon. So mauna mga kaigsoonan nga importante kayo nga ato gining masabtan kabahin ni ini. Kay kung dili mga kaigsoonan nga ato ni masabtan ang atong pag-alagad sa Ginoo kanang dili na himong natunong sama kita sa kanang gitawag nga gipang invite sa maong gingharian sa Ginoo o giminsahian pero wala dawata ang gitawag kamaturan igi sa likway Hinoo nila. Unya ang gisultihan mga kaigsoonan midawat sa mong ebanghelyo dili ra bagitanan kadto lang nagatuman sa kabuton sa akong amahan og ang Hakubo pod katurpong nagapatalinghog nagatuman kay kung wala siya mintuman sama ra nga gilimbungan ang ilahang kagulingon. Atong atong basahon ang Juan mga kaigsoonan dinhi sa sulat pod ni Juan naa pod dinhi mga kaigsoonan ang Juan kapitulo kapitulo 3 bersikulo 5 naa pod dinhi ang dugang pagpalapnag no matud pa dinhi mga igala og si Jesus mitubag sa pagkatinod sa pagkamatinod nagaingon ako kanimo gawas kon ang tao igapanak sa tubig ug sa espiritu dili siya makasulod sa kingharian sa Dios. So mao ni nga imbitasyon mga kaigsoonan kining kasal mao ni ang union of humanity and divinity no mao ning second coming ni Christ. Kung ato ning palauman pagyod mao kini ang ikaduhang pagbalik ni Kristo nga ang langit nun o ang tawhanon nga liwas nagkatagbo igsoon. Unya unsa man ning bisti sa kasal no ato ning masabtan din isunahan. So the claspers hidden could not afford dito to sacrifice any worldly advantage for the sake of the attending of the king's banquet. And of those who accepted invitations and were some who thought only to benefiting themselves, they came to share the provisions of the feast but have no desire to honor the king. So mo na igsoon nga invite sila pero wala sila naninguha sa pagtahod sa maong nangimbitar nga maong hari. So we must be overwhelmed because good and bad are gathered in the church. No naman yun muna nga kadtong imbitasyon wala na nagpili og kinsa nga mga tao tanan nga mga tao madaotan man og maayo giimbitar sumao po ni ang gitawag nga mensahe nga nakadungog mga daotag mga matarong as long as nakadungog sa mga mensahe sa Ginoo wala nagpili ang Dios des iglesia. Mo nang si Judas na apil po gani. Judas was numbered among the disciples, di ba? Usa po Judas, si Judas gani mong nagdaotan kayo nagpudi kang Hesus naagi diha ang daotan og matarong sa iglesia. Sumao pud ta karon naapo diha ang nagatuman sa tinuod gayod naapo nagsigil og sampit og ginoginoo pero wala nagtuman sa kumuton sa kong amahan. Matag ingon sa Mateo City 21 dili magkapanunon o dili magka sulod sa gingharian sa Dios. Sama pud ini sama kang Judas no nga nakaila siya kang Hesus pero nagbudhi og nahimo siyang daotan. Every advantage of man could have but although he heard the truth and listened the principles so plainly laid down, Christ know that he did not receive the truth. He did not eat the truth. He did not become part of himself. His old habits constantly asserted themselves. But Christ did not think possible means to cut Judah away from disciples. So, wala ginaingon nga dito gipapha si Judas kay daotan. So moabot ng panahon nga ang mismong daotan maoro gi muhawa usab. So mao po ni igsoon sa iglesia na to daghang gipangimbitar pero unsa man kay ang giimbitar primero ing salikway man
Imbitar na sa tanong mga tao, munang mga Gentiles igsoon. Ang unang magong imbitar sa Ginoo, itagaan ni ining kaluwasan ang mga Hudiyo lamang. Pero sa diha nga gipadala sa Dios sa ikaduhang higayon ang iyang mga ang iyang anak nga bugtong nga Moses. Pero unsay gibuhat sa katawang Hudiyo, ilang gidagmalan o gilansang o gipatay dito sa krus. So muning ulipuna igsoon nga gipatay, no? Murang sunod nga gipadala, pinagis balang espiritu si Pablo, mo gigamit mga kaisunan, bisan kinsa or hintil, bisan unsang rasa, sa maong tao, walay gipili ang Dios sa pag-imbitar o sa pagwali sa Ebanghelyo as long as mutuo siya nga si Kristo as a personal Savior, kitang tanan, maunsang rasa igsoon, kadawat ta sa gitaw, grasya or kaluwasan. No? Karon unsa may mahitabo sa diyang hari miabot sa pista o iyang gilantaw ang tanang mga unsa mga dinapit. Okay, kato mga dinapit niya, wala man to ipili, madautan o matarong. Dinhita sa 22 sa Mateo, balik tas Mateo John. Mateo 22, versikulo 11. Na dinhi mga kaisunan ang gitawag nga unsaman, no? Ang gibuhat sa hari sa unsa may nahitabo sa diyang hari miadto siya sa pista ug iyang gilantaw ang tanan nga mga dinapit. Okay, matud pas unsi apan sa pagsulod sa hari aron sa paglantaw sa mga dinapit, nakita niya didto ang usa ka tawo nga wala magsulob sa bisti sa kumbira sa kasal. So mo ni nakita dito igson, uy paglantaw niya, uy wala may na may usa ka tawo lagi diri nga wa may uniform, wa may bisnis sa kasal, no? Kay pagimbitar tagaan magbisnis kasal, pero dunay usa ka tawo igsoon nga unsang pagkaunsa ang wa man siya nakabisnis sa kasal. So ang matag bisita sa maong kasal mga kaigsoonan, gitagaan di ay sa gitawag bisnis sa kasal. Gitagaan di ni. Wala di ni ingon nga wala tagay matud pag gitagaan. Kini nga biste mga kaisunan mo ni gasah gikan sa hari. So sa pag-invite di ay, tagaan di biste, dili di ingon nga wala na tagay, tagaan gidi ay. Niya, sa pinaagis pagsuot ni ini sa mga bisita, nagpakita, pinaagi ni ini sa ilang pagrespeto sa naghatag para sa maong nga kasal. Apan ang usa ka tao, oh, wala nagsuot sa biste sa kasal kundili ang iyang gisuot common citizen dress lang, dili tong wedding garments igsuon, no, nga gihatag ngadto sa ilaha nga unta suoton, pero wala man masuot karon unsa man ang gibuhat o gisulti sa hari ngadto sa tao nga wala may biste sa kasal. Okay, unsa may gibuhat igsuon, padayon ta sa unahan 12 ngadto sa 14, og siya miingon kaniya, migo, naunsa ba nga ming sulod kaman dinhi nga wala magsulob sa biste nga angay sa kasal og ang tao wala makatingog. Okay, versikulo 13, og ang mga hari, og ang hari miingon sa iyang mga sulugon, gapusa ninyo siya sa tiil og sa kamot og ilabay ninyo siya ngadto sa labawng kangitngitan sa guwa. Didto ang mga tao na nagpanghilak o na nagkaagot sa ilang mga ngipon. Kay daghan ang ipanagtawag, apan jutay ra ang saman pagapilion. So mo ni mga kaisunan ang nahitabo nini nga tagaan itong bisis kasal, pero unsama ni, wala suluba igsoon. Monang ang gibuhat sa hari, nagsugo na po siya sa mga ulipon, katong tao nga walay bisti sa kasal, halaga pusa ninyo sa tiil o kamot, o ihulog ngadtos gawas, o dito maghilak, o magkagot sa ilang mga ngipon. Daghan ang nakadungog sa imbitasyon ni Xion, meaning, daghan ang nakadungog
sa gitawag og mensahe sa pulong sa Ginoo, pero no? Rested and proved, but few are sealed with the seal of the living God. Gamay lang yun. Ang nasilyuhan og nidawat gayud sa Tinuod dinhi, few will humble themselves as a little child. Gamay lamang yun ang nagpaubos sa iyang kagalingon sama sa usa ka gamayng bata, that they may enter the kingdom of heaven, nga sila makahimo sa pagsulod sa gingharian sa Dios. So kini dai ang imbitasyon, mga gisulan, mao dai ni ang ebanghelyo ni Kristo. Unya gitagaan pagibisti sa kasal mo ng Christ our righteousness, gihatag igsuon, pero wala man suluba sa usa ka tao. Og nakaplagan didto, mga kaigsunan, gitambog sa gawas og hiktan until og kamot, o gilabay dito sa kangit-ngitan, o dito naghilak o nagkagot ilang ngipon. Meaning igsoon, sa diha nga karong panahon na nakadungog tas kamaturan, ato giyong kinabuhian, kay muabot ang panahon sa paghukom sa Dios. Kung wala ta na kinabuhi niini nga kamaturan nga atong nadunggan o atong nasabdan, o sa matag binsahing atong madunggan, kita panilingan igsoon. O, tagaan ta sa gitawag og balos. Pero kung matarong ta, tagaan ta kinabuhing walay katapusan. Pero dautan ta igsoon, tagaan ta og impyerno. O, itambog ta dito sa gawas og dito manghilak, magkagot sa mga ngipon. So mo ni usa ka makasusubo kay higala. Usa kung makadungog manggaling ta sa mga pulong sa Dios, dili na to dugayan, dili na to ingon nga kanang kitawag nga maglangan-langan ta. Mientras doon na pa'y panahon, sa dihang nakadungog ta ni ini, atong kinabuyan higala. No? Kay muabot ang kasal, muabot si Kristo, mao ang itong pamanhunon, o kit ang iglesia, mao ang kitawag nga, mao ang babayi, no? Kunya, pangasaunon, o ang iglesia, ang si Jesus, mao ang pamanhunon. Kita mga kaigsunan, anang panahon na kung wala tay karakter nga iya ni Kristo, o divine character nga iyang gihatag sa matang usa kanato, pero wala na to kihatag, wala na to gibuhat ang iyang kamatuoran, wala na to gikinabuyan iyang kamatuoran, sama rata sa giingon sa Mateo City 21 nga daghan kanako nagasampit sa akong ngalan. Oh, daghang nagaingon Ginoo, Ginoo, dili makasulod sa gingharian sa langit, kinsalaman kadto lamang nagatuman sa kabuton sa akong amahan nga naa sa langit. So nini nga kagabion, mga higala, hinaot nga sa atong pagpatalinghog sa matagabi sa programang Tinig ng Reformasyon, hinaot nga inyo kining mapamalandong sa inyong kagalingon o magahatag o kabaguhan nga unta kita mga lagad na sa Ginoo. Labi na niining panahon karon sa crisis, no? Tagas kayong mga pamaliton, tagas na kayo, lahi na gyud sa unang panahon. Og doon na po'y mga kalamidad, no, naghangki mga balita nga naanagitas katapusang mga kapanahonan, mga kaisunan. Busa, kung atong ilhon ang Dios, atong kinabuhi, bahalag mamatay ta mga kaisunan, niining atong lawas, pero ang atong espiritu, gitipigan sa Dios, ang atong kalag, nga atong mapreserbar, ang atong kinaiya, unya, inikabanhaw na to, ibalik mga kaisunan. Busa, atong kinabuhian, yun ang kamatuoran. No? Munang few, gamay lang ang nahimo nagpainubsanon sa ilang kagalingon sama sa usa ka gamayng bata nga kinaiya. Ang gamayng bata igsuon sa diya mag-away magmapainubsanon. Dali ra kayo mag-uli ang mga bata bisag maghinilakay pa na diha og sinumbagay, pero taod-taod sa man amigo na pod. Pero ang dagkong mga tao igsuon, gamay lang istorya, gamay lang bikil sa istorya, mag-iaway o mag-iaway, hangtod magdinumtanay o matupasuban, tamnag magtinamnanay kawayan. No? So, dumot yun, so dili maayo yung soan. Muna nga, magpailob da sa tong kagalingon, naroon nga kita makadawat ni ining panalangin nga masilyuhan sa buhi nga Dios. Busa higala, di ta maglangan, no? Ang agi og pagtapos, no, tanga tong oras na pupos na gyud, inaot nga pinaagi nini, tako kayong mga pagtulunan, mga leksyon nga unta kining biste sa kasal. Atong sulubon mao ang pagkamatarong ni Kristo, mao ang kinaiya nga Kristohanon nga atong makinabuyan. Buino mga kaigsunan,
agi og pagtapos no sa tanang nagapaminaw daghang gisalamat no og magampo kita alang nini among silimbahon og dalampanan nga Dios nga naikaw sa kataas sa mga kalangitan amahaning dapit sa kagabiyon usab kami nagapasalamat kanimo sa higayon nga unta kami amahan mahimo nga magkinabuhi sa kamatuoran nga aron nga kining biste nga imong gihatag pagkamatarong nga gihatag sa matag usa kanamo amo kini mabatnan nga unta kini among masulob kanunay ang imuhang kinaiya ang maamong masunod o among magkinabuyan aron nga kami mahimong sa pag-abot ni Kristo sa ikaduhang pagbalik maandam kami uban sa among mga kabataan nga gipiyal kanamo o sa tanan no hinaut ikaw o Dios magahatag kanamo sa mga panginahanglanon o protection labi na nini nga kagabion nga hangtod sa kabuntagon imo kami padangaton sa iluha kami aman sa mga kalapasan kining tanang gisalig pinagi sa ngalang Hesus amen buino higala wa ning panahon daghang salamat sa inyong pagpaminaw o sa inyong paglantaw karon no sa atuhang live o usbon ko maayong gabi daghang salamat no pinagi sa atong CEO Dr. Amiloy o sa atong station manager Sir Nitan Sarminto o sa atong technician engineer Dio Jan Obrigoso o sa tanang staff sa Key 5 News FM Cagandero o sa tanang nagapaminaw kini ang inyong igsoon higala sa programang Tinig ng Reformasyon Evangelist Brother Hansel Buhawi Comingon dalaygon ang Dios mayong gabi kanatong tanan.

GTX sa premium coffee mga higala. Dahil nga itong prebiotic coffee, adili ta mo recommendan is mga naitaas yung sugar. No, kahit medyo lami ni siya glasa. No, lami-lami ni siya mura ka itong mga traditional nga kape na ito magiglaan ba. So, pero kung dili man lang ka taas o sugar, nga mga hapdos yung muntian mga pika, bagay ni sa imo ang prebiotic coffee mga higala. Then, ang atong instant food supplement for men, alang sa makalalakinan nga nagproblema, Kang Junior. Ano man, basin di ay doon na kay problema sa prostate, basin di ay doon na kay taas niya sugar. Basta yung anak na gani, makigilan, huna-huna na lang magdako niya na. Gustuhon pa man, no? Pero tama na lang sa una-una. Ano man, di naman mo labyo. Ang solusyon yan na magigilan, extend food supplement for men. Apan dili lang na siya pang enhancer magigilan ha. Lakip no sab sa katong mga hago kayo. Gusto nga di or dili gusto mag-inom ka ng mga energy drink. Natay extend food supplement for men magigilan kana makatabang na siya sa mga truck driver, taxi driver. Imbis mo gamit mo atong mga energy drink nga makapaluya ninyo, makapadawat sa itong panglawas, adere ta sa extend food supplement for men makigilan. Kay up to 3 days ang iyahang effectivity niini. Ginanak ka nindot ang extend makigilan ha. Og dili lang pwede siya pang lalaki, lakit na sa mga kababayanan. Labanagid ka ito na gamin o pusal, pwede kayo nga itong extend food supplement for men. Clinica Deo Fresh. Ang mga gusto og kanang herbal nga unsa ni roll on dinhi na tas Clinica Deo Fresh mga kaigalaan. Then atong Clinica Detox Beauty Soap, dili lang na siya pang beauty, lakip na sab sa mga dunay problema sa ilang skin or mga skin problems, skin allergies, skin disease. Clinica Detox Beauty Soap makigalaan. Ay, uban pa mga produkto na ito din sa klinika, the Alternative Medicinal na Center. Daganta din na, saka na mga nagapanasok-tusok ang ilahang tiil, tungon silang blood sugar, or tungon silang uric acid. Doon na tayo mga vitamins din na, doon na tayo mga B vitamins niya na magiging. Then, saka itong mga nagapalpitate ang heart. No, aside sa itong DTX 500, doon natin mga special or mga specific food supplement available din sa itong clinic. Tagas ang uric acid, no, kinahanglan ang bones ug ang nerves nimo na i-supplementation para dili mo atake ang arthritis mga higala. Uban pa ha, no, dala lang ninyo inyo ha mga resulta kung mahimo. Kung dala mo yung mga laboratory sa inyong blood sugar, lipid profile, uban pa. Dalaw ninyo din sa itong clinic aron usab nga mapangita na itong solusyon pinagis pagpanambal natural mga kaigala. Ang atong schedule, clinic schedule gikan sa Domingo hangtod sa Martes, nata din sa Cagayan de Oro. Merkoles, nata sa Hingoog City. Gikan sa alas 8 hangtod alas 2 sa hapon. Then pagka Webes Bernes, balik ta din sa Cagayan de Oro mga kaigala. So, close da yun ta every Saturday mga higala. Okay, so usa lang no kapangutan natong tubagon. Yes, number 4891. Good day doc, unsa maayo sa D3 Bayo. Nakakaon na or wala pa D3 Bayo magigilaan, wala pa kaon na siya inubanan sa MITC. O ang atong Clinica Probiotics. Ang DTX 500, pwede na siya human og kaon. Kung once lang ka, muinom na na, pwede sa gabi eh. Ang D3 Bayo MITC, pwede sa buntag, wala pa kay kaon. Ang DTX 500, sa gabi eh, human mo kaon. Ang kape, no, pwede na siya, anytime. Ha? Kung kaduha, katulo, depende sa pagpangapin ni mo, imbis ka mga pikag traditional, din na ta switch sa ang herbal coffee, mga klan. Tungod ka nakakape ka na, naka-detox kapa. Bueno, wala na gid kita igo ka perhon og oras. Padayon ka mas mag-text sa tong text sa telephone number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Hangtod na lamang sa sunod nga programa. Ining susamang istasyon ug susamang oras.
Kina naman yung alaga sa ka-naturopathic practitioner Dr. Vicente Naturopathy, Dr. Lupitin Chavez. Magaingon may panglawas. Hipatayin.

Ano siya, kaya nag-biking-biking ni, sayo ni siya kayo. Tara buntaga may gala ha, doon na tayo pipila ka mga butang usam. Atong hatagas pagtagad. Oy, dinhi kagahapon atong first lady ha. Pero nang reklamo may gala ubang mga sakops media. Wa kuno gipasod may gala sa Capitol University ha? Isa na gipasod? Unsa na ni? Unsa man ang aktibidad ni sa hadlok interviewon siguro sa first lady? Murag galikay siguro may gala sa mga sakops media. Ay kagahapon mga kaigsunan, wa man nagpasulod. Ah, isa ra ay disan bayas ang kayo. Ah, inarulog ang talo-talo rang media ilang gikwan. Accommodate. Sa kadagan sa media sa kagay ni Uro, isa ra kung nagpasulod mga kaki-five. Namo na nag-alburoto ba mga sakops media? Kung sa man itong first lady, mahadlok interviewon. Ah, mga kaigsunan. Oh, ano ito, aron ma maibawaan ang iyong mga aktibidades nga, uy, nindot kayo, nitabang siya sa mga pobre. At saon taman? Idlas man siya, idlas. Basin siguro, tungod din yung mga mainit kayong isyo may gala dari sa itong nasun. Extra careful siya sa pagpagawa sa iyong mga pamahayag. Ay, nana, magina, di ba? Kaya niyang musipyat yan dila, agoy! Nakini mga sakops media, abtike ni mo salo may galas mga ibungat ng mga pamahayag sa ilang mga resource person, mga sukin, tigpaminaw. Wala siguro nga wala siya nagpasuod. Wala na nagpahigayo, nagpreskon, daritso na. Alas 4.49 na may gala, mga diyan sa ta. Ampon sa taas atong ginong Diyos sa itong labaw mga gahong. Sa kalan samahan sa anak, sa Diyos o Espiritu Santo. Amen. Ginong Diyos, sari sa mga ari, gamhanan sa nang gamhanan, Lord God, salamat kayo. Ining laing adlaw nga imong gihatag ka na mo, Lord God. Salamat, Lord, nga nakamata pa mi karong buntaga, Lord. Salamat sa imong pagbantay na mo sa among paghinanok, Lord, sa laong nga kagabingon. Lord God, pasaylo kami sa among mga sala nga among nahimo. Inauta, Lord, nga giyahan kami nimo, imo kami tultulan sa mga maayong dalan. Imo kami may galang panalipdan, Lord Jesus, sa mga matag-adlaw ang gibuhaton. Lord God, ilikay kami sa unsa man mga trahedya, katalagman o guban pa. Tabangi ang among nasod, Lord, nga unta, masulbad na kining krisis nga among gisagubang karon. Di na magka-away-away pa among mga lideres, Lord God. Kaya musamot may kapubre diri si babaw sa among nasod. O magpabiling nagkabangi ang among mga lideres, Lord God. Hikapang ilang kasing-kasing ginong Diyos. Tabangin sa mga OFW nga nasa gawa sa nasod. Tabangin sila, Lord Jesus, nga mapadalipdan nimo sila. Inikay sila sa unsamang katalagman, trahedya, Lord God. Giyahi o tultuloy sila sa ilang mga mayong dalan. Ginong Diyos, tabangi ang among mga kaigsunan nga nagkasakit karon. Ang uban napas balay tabalanan nagpabilin. Upayang ilang mga sakit, Lord Jesus. Ang mga kaigsunan mga kabus nga nagayom-ayom lang sa pagpanambal sa ilang tagsatag sa kabalay. At tabangi ang ilang gihambin ng mga sakit, Lord Jesus. Nagingon ka si Mumulan nga kasulatan o sa doa magasangpit si Mungalan na ikaw magpatiliwala magaminaw sa mga hanyo gingungo. Malaumon kami tanan nga kining among giampo. Pinagi sa imong balaan nga Espiritu, Lord Jesus, imong mahatagan oga maayong mga giya ang imong katawan ibabaw sa kalibutan. Kinitanan among gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Sa ngalan sa man, sa anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Good morning, good morning. Martes Castro Ibadie, Charlie Madridano, good morning. Katawas imot icon soha, dako raman to og sorry. Siga sa mata. Oy, John Mer, John Gales Mercado. AKA Ahem. Nagluto na siguro ng chicharon, no? Ah, good morning, imo dagaw.

0: ang pinakaambungan niya sa barangay Punan, John Galis Mercado, a.k.a. John Mer, alias Ahem. Iyon na pa. Hoy, Diyo Diyan ang Brigoso. Sa'yo man na ginio, bagong gising ka. Mamaya pa mo yung duty mo, pare. Alas 4.52 na. Pinamaglangan, yan karoon mga top stories, headlines sa itong magparakuman. Sa itong balitang lokal, way swerte ang usa ka pasayros baubao kagapon. Usa ra ba ni kababae may gala? Dabangga yang gisakyan ka baubao des National Highways Barangay Tablon. Ang maong pasayro, way swerte, patay. Panang gingon may gala nga bisa gibawalan ng mga baubao o tricab nga di magini sila pwedeng pamasayro. Unya di sa ni sila gialaw nga mo agi des National Highway. Pero mao lagi na until now may gson na tolerate magyapon kay dakpo ni sila mabalik magyapon unya magpatabang na is politiko mga kaigsunan may ngonday nga unsa na lang asa na lang among paginabuhi unsa ipakaon sa among pamilya na mo gina ilang rason na pagpalit nila na nimo sa tindahan may gala kanang maong baubao. Wa ginaginisin nyo o gibaligya sa mga manufacturer para sa pangpamasayro. Pwede na siya pang private. Mga kaigsoonan karon gihimo naman sa kwan, pamasayroan. O niya, ang problema pag yun, Dias National Highway, nga delikado kayo ni, muna'y gabaras-baras mga kaigsoonan. Disgrasya kagapon, ang driver sa mga bao-bao, naamay galapas, pamilin pas balay tabalanan. Kay kusog magdagan. Unya kining wingban bupaliko na unta kay magpatubil sa gasoline station na highways na barangay Tablon. Anak kusog kay dagan na nabangga ang baubao. Taga barangay Punto Drabatong kuan. Kato bang pasayro may galang babae nga pasayros baubao. Sabtang sarugang mga balita lokal. Oy, palahubog. Ay, palahubog. Hindi sa siguro palahubog. Palainom lang. Nanaunsa ba nagpa-blatter may gala ni Antok Police Station? Kay gitabangan kuno siyang kulata. Ang pangutana niya, nailan ba kanya? Kinsa nagkulata ka niya? Amo na'y gibahak niya karon mga sukintig paminaw. Basta inom gali, ay naging ulig magwandog-wandog ka. Kaya matripan niya ka na sa kadalanan. O karon may gala sa atong balita nasyonal. Oy, si Senador Kiribang kuan, Senador Tulpo Maygala, miingon siya maigsoon nga, dili ba't under attack ang Senado? Oh, wala man kay warning shot raman to. Oh, di man kuno. Oh, nga, di siya maigala nga, ay wala say kuban responsibility si Senate President Alan Peter Cayetano kay wa man siya kamawas pangitabo. Pero sa iyang pamahayag may gala nga dili under attack ang Senado, medyo supak sa guwana. Kung sa mga yung pasabot, grabe ng buto-buto mga kaigsunan, kay warning shot na kunuhay. Abot na gini, grabe may ginila may gala o pagpanilipod mga kaigsunan, bisag obvious na kayo tanaw makita ni mo ba? Obvious na kayo tanan, labi kag katong pag-adto lugar sa NBI mga kaigsunan, sa presensya sa NBI nga lugar morabag di na sila morespeto sa unsamang mga patakaran diya may gala sa atong Senado kay lagi niya tungtungura gusto man nila aristohon mga igsoon si Senator Bato dito may gala sa Senado mismo o natanaw ninyo na pag-ayo may gala ang sitwasyon mga igsoon unang-una mga ka-K5 katong warrant nga ilang gidala og doon na manggaling mga kaigsunan gikan man to sa ICC dili man to warrant gikan sa local court mga ka-K5 and then ang Senado of course independent institution na siya mga suking tigpabilang sumurabag na what ag respeto tungkol siguro kay presyon na siguro sa kayo ang NBI na inadtong nahitabo mga suking tigpabilang. Pero katong ubang senador, pastilan. Pero sa maayo lang ha. Alam mo, kaitok, murabag nagpabuta, nagpakabuta, bungol mo sa mga pahitabo. Kay og paborto sa ila, may gala, wala na, gikondina na to nila. Mupagawas na sila ng statement og pabahayag sa pagkondina mga kaigsunan. Pero dili man, ila na mahinong ipadalipdan. Ilan, ginoo ko. Neil Winston Lee. Mayong buntag kap, ma... Pagod kap, gihimong mga... Sani? Mga tao bisag klaro na lagi. Ambot ni sila, oy. Anang nasubraan may gala. Matod palagi sa kanhi congressman sa una, dugay ni nahimong congressman, o niya dugay sa Kononisya, may gala nga nakikagbat sa mga... Kinibang mga impeachment trial sa unang mga kapanahonan, si Congressman Soprico ba to? Yeah? Ingon siya nga, basta inana ko no, na ko no na yung Santa Claus. Dahil ko no na malikyan, kanag limod-limod nila nga. Ay, wa may ginahaytag ng mga congressman. Wa may mga kuha ng senador. O bubutar o yes mga kaigsunan. Wala man na sila. Ang ila based on evidence. Eh, ingon pang... Katong former congressman may gala ay natatits. Ah, kay grabe ko ng mga offer ko ng yana, mga kaigsunan. Ah, pastilan. O niya ang nakapait. Pag yun may gala, ay kanang ipanghatag sa mga congressman matod pa. Kwarta pag yun nato na. Buhos sa katawahan, mga kaigsunan. Para lang ang ilang mga tuyo, ang ilang mga tinguha may gala, nga di, gin nila ipapanaga Sara Duterte, magbalapuson. O, politika ko gyapon. Astilan, ginoo ko. Ilara tatit sa kadaghang mga naghupot aning confidential fund, mga kaigsunan, nganong gisingle out na Sara. Di ba? Ay, ginoo ko, pero kinikuban kay mga abogado man lagi, maayo kayo mo palusot-lusot. Ingon lagi si former Senador Gringo Hunasan may galagi interview sa media, ikuhaan siya kung sa reaksyon ining mga pahitabo karon sa itong nasun. Ingon siya nga, problema ni daghan magugayong mga abogado. O, lahi ko ng mga opinion, mga kaisunan. Kini ko ng may galang issue, labi na kiting issue ka, kang kanhi President Duterte nga gintong dahig. Kay ang Supreme Court wala pa man nagpagawas sa petisyon labi na sa gifile ni Senador Roberto de la Rosa. Naingon siya nga, naman ang atong IBP nga mga banggitang mga abogado pero nagpakahilo man sa wa man sa sila yung mga opinion nga gipagawas. Di ba? Mga opinion na man sa both parties may galas, mga abogado sa both parties ang nagpagawas sa mga pamahayag na susama niya na. Ilan, gubot pas lukot lagi. Alas 5 sa buntag na. Kaling oras sa Tugrato sa The Power Trio nga produkto ni Dr. Amil Oy. Kung nga doon ay mga balatian sama sa diabetes, hypertension, tagas o cholesterol, yan ang tubag niya na. Ang atong The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, og Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Para sigurado, di mo palit sa mga parmasya nga doon sa inyong lugar. Gusto mong maka-discount, anak mo sa atong klinika, The Alternative Office. Klinika Office, may galas kagin di Oro, na Adias Agora Terminal. Samtang sa Ingoog City, naasam sa ilang bus terminal ang klinika office. Pero, sa pagbalik ta, mga balita na report sa itong kaubas, gawa suman lamang sa atong pahinomdom. Standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Kaun sa itong kumplito ngalan?
3: Bin Kabutsaw.
2: Pilay mong edad?
3: 64.
2: Taga-asa ka, sir?
3: Taga-asa nga nuno.
2: Sir, unsa'y mong ipalit ka ron sa Klinika de Alternativo nga produkto?
3: DTX 500 o paan, may TC.
2: Sir, ano itong nauna kagpalit na nga produkto ha?
3: Kung na matikda na ninyo po ang produkto ha, mara o medyo nagmayo akong lawas.
2: Kaniyan itong wapaka nagamit unsa di mo mga baltian?
3: Mara dahang kayo kong gabatiun. Mara o bili kayo ko ka lakaw, tugod na ninyo ako ang mga batik na ko.
2: Karoon nga nagamit ka?
3: Oo. Medyo nga mura og na-askil naging ko.
2: Unsa man mo agahat karon sa mga suking tigpaminaw nga makapalit po sila dream, agahat sila?
3: Kung gihan nyo ang naga... Yan, aduna yung mga balatian. Ilan lang testingan kining mga konsa alternatibo nga mga produkto kay piktibo kayo.
2: Salamat kitay.
1: GTX 500. Pabalisa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule.
1: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una nako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw nako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
0: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.

0: Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre.
1: Libre?
0: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ravil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
3: 66th Palarumba Bansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: At ang oras sa K5 News FM, Cagayan de Oro City, Philippine Standard Time, alas 5:07 na sa buntag. Huwag pa muna ng kape. Kape-kape na muna. Lamihan nga kape, may galaw, why side effect ni herbal kining nga kape. Di mo balakang tagas mo blood sugar o blood pressure. May ligod sa black coffee, doon natin DTX Premium Coffee. Anya ang lamihan nga kape, hindi man kining nga kape yun. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Balita din sa atong talabaron, ang balitang K5 sa baga. Kinigya po ninyo ubus ng lagad sa kanginan ka K5 Martin Raponot, mga sukin tigpaminaw. At sa unahon may gala ang atong weather update, atong lakats panahon. O hindi mo magkopyad sa haga po na kay ang atong heat index may gara. Usahin mo abot ang 40, init kayo na. Oh, so munang atong gaka-notice may galang nabi kalingiin kayo. Tungod na sa kainit kayo. Dito na tambala na, water pan na, tubig na. Termina tayo ng tubig. Anyway, na lang ito ni UST pagka sa El Salvador City, pinagi ni Sir Justin Navarro. Kumusta ang tatong lakad sa panahon ni Sir Justin Navarro, mayong buntag.
5: Sulat panahon.
6: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw. Para sa itong nalakaw sa panahon karong adlaw, ang localized thunderstorm ang naghatag karon ng epekto diri sa Mindanao. Karong buntag, ang tibok dapat sa Mindanao kay makasinati lang ta sa panalagsang pagdagong nga sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pagulan, kilatugtog panalugdog tungod sa localized thunderstorms. Expect lang na itong initog hayag nga panahon karon nga na-chance na ulan pagdating sa hapon ug sa gabi. Ga posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorm. Katong hangin naman kay hinay ngadto sa anong magigiyan sa anang silangan, sa amihanan nga direksyon ug ang kadagatan kapsay ngadto sa kasarangan ang. Temperatura nato karong adlaw nagre-range sa 26 to 31 degrees Celsius. Ug ang heat index nato karon diri sa Miss Oriental kay posible nga moabot sa 40 degrees Celsius. Atong adlaw musubang unyang alas 5:22 sa buntag ug mosalop nang alas 5:24 sa hapon. Philippine Standard Time alas 5:09 sa buntag. Mao ni atong latest weather update ikan tabuhatan sa DOST Pagasamulugan El Salvador City ini si Justin Navarro daghang salamat.
5: Sulat panahon.
4: Salamat Sir Justin Navarro. Atan awa heat index na to 40 degrees gyapon no. 40 degrees Celsius, init gyapon kayo. Busa og wala mo importanteng lakaw, ay nalamog sag lakaw kay pastilan. Heat stroke karon may gala, sos ginoko. Naghan ang mga balita nga nga heat stroke tungod sa kainit. Pero ang importante yun, akalo, payong, dala. Abay, dig tubig. Aha, mora na itkwad ya, panagang mga kaisunan. Alas 5, just na, mga suking tigpaminaw. Kiritas report may gala sa atong mga kaubas gawas. Doon ay 71 ka mga individual may gala na karon sa kustodiya sa NBI. Mao siguro ning sa to, sinjay sa to nga kumpanya na Staguluan nga gi ronda makaisulan sa NBI. Alin check may gala, K5 Cables kayo, sanitary, K5 mo.
5: K5 News FM, Hampyon, Hampyon Report.
1: Para sa pinabalita sa bisyo publiko,
7: ditinado na sa NBI Central Office ang 61 ka individual nga illegal nga nagtrabaho sa Sanjaya. Lakit na ang usa ka Filipino.
8: Salamat sa DTX 500. Kontrolado na ang blood pressure at sugar. Salamat sa DTX 500.
7: Matod ni Attorney Melvin Matibag, NBI Director, nga sa DOJ i-file ang tibuok proceedings.
9: DOJ Manila po. National Prosecution Service. So the jurisdiction of the National Prosecution Service of DOJ sa buong Pilipinas po yan. Because ang nangyari po dyan, itong 71, salamat po sa Armed Forces kay, of course, especially to Secretary Gibo Junoro for helping us. Kasi inilipad po namin dito yung 71 professional officer because there is no jail facility doon po sa lugar na yan who can accommodate that volume. Kaya dinala po namin dito sa detention facility po natin dito po sa NBI. And we find it practical and prudent na sa DOJ po sa Manila i-find yung pong proceeding ng pasan po.
7: Dumduman nga 125 katrabahante ang naaktuhan sa search warrant operation ug 250 ka-workers ang apektado sa pagsirado sa maong korporasyon.
1: Kini si K5K, huskay no, para sa pinapalita sa piso publiko ug kalingawan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
5: Balita sa umaga.
10: Balita K5 sa umaga.
4: Wala sa Sanjang Steel Corporation lagi sa Taguluan, Misamis Oriental. Ay doon na may mga Chinese nationals at may gala. So kato mga Chinese national mo itong gidala dito sa NBI Central Office. Dito ang dugang pang investigasyon ang aghimo sa ito mag-insakpan sa National Bureau of Investigation. Ang mga Pinoy lang nato, ng mga trabante, ng taga Misamis Oriental, taga Cagayan de Oro, singgita lang sila nga, oy, among sweldo! Wapa may sweldo! Ang among giutangan, sige na, gukod na mo! Namo na diya karon. Imis mag-sweldo sila karong si Marauna, namo may akto, may gala pagronda sa NBI, tungod lagi sa mga nakitang nakita siguro nga doon ay mga undocumented ng mga Chinese nationals o uban pang mga napakay depekto ang ilang matang sa ilang operasyon. So by virtue sa search warrant may gala gilusad sa NBI mga sokinting paminaw. Narita sa report ni K5 Jonathan Sabanal. Na may patrol citizener maghatag ba na? Wala, dili kakuan. Anyway, ato sa tawagon na may gala si K5 Jonathan Sumanal. mga trabanteng nawad-an kurog trabaho sa San Justin Corporation. Oh, nagpahigayon sila og pre-rally. Asa din tao rin sila nga makatrabaho sila. Looy po. K5 Jonathan sa Banal sa Detali. Eh, K5 mo!
11: K5 News FM. Kampyon! Kampyon! Report!
12: Nagbalapuson, Kipa Martin, nagpahigayon kagabiing pre-rally sa Dulag, 300 ka mga trabador. Ah. Ya mismo sa may Zone 5, Balwar, Tagaluan, sa may Philippine Sanchez Steel Corporation. Kundiin na nawad-an kini silang trabaho kay Papa Martin. Nawad-an ang trabaho. Wa pamatod pa mahatag ang sulan nila. Kaya itong yaging mga sulan kay Papa Martin. Kaya problema nila karong mga panahon na kahit yung iskwila na matod pa, unsaon na lang nila. Labi na karon huruturo na matod pa ang ilahang konsumo. Lami ka kahapon, ubay-ubay ka mga residente yun. E, sa ganda yan ni Kipa Martin ng mga apektado, taga baluarte yun, Kipa Martin. Kali man sa ito, pipila ka mga hinabi dito kay mga trabador. Kaya napanawag mo na ito, kapag si Sir Ricky, ang legal assistance tugas sa mga kompanya, si Ricky Kentrasunil, matod pa niya nga nainlain yun ang ilang mga panawagan si Kipa Martin kay labi na nga dili sila makadawat sa naitabo matod pang kagkala si pagpangrunda sa MDI ngadto sa ilahang kining kinigitrabuhan. Now, nakita nila ilang 7 years na pagtrabaho sa mga kumpanya o matod pa irregularidad nga ilang nakita kay Kipa Martin. Dali man, dagan sila mga gidurahan matod pa nga bakit niya kaming fishing expedition matod pa ang naitabo kay Kipa Martin ngadto kanila. Apan karon usa silang problema kay Papa Martin, ilabi na kay kagahapong atay kay adlaw, di pa validate na matod pa sila, at naglisod sila na ining mga panahon na gumikan kay ang validation matod pa sa WD, sa gobyerno matod kay Papa Martin, dugay matod pa maabot kanila ang kining subsidy nga kanang bitong app mga apektado sa mga trabaho, mga sa ilang trabaho, kaya mismo sa maong kumpanya. Kagahapong adlaw, nakita pa nato ang presensya sa kining NBI. Nakita pa natong presensya sa NBI kay Papa Martin diyan mismo sa maong lugar na may baluarte Tagaluan. Din nga karong mga panahon na kagabi kay Papa Martin nagmalampuson ang ilang mga pag-ampo para rally diyan mismo palibot sa maong kumpanya dayon ang ilang kandila kay Papa Martin ilang gipaanod diyan mismo sa Tagaluan River ilang mga pag-ampo, ilang mga panglinya nga unta kay Papa Martin padungog matod pa kitas ang Kipa Martin ilang
4: pinasas sa tan, gobyerno tan kinibang what about angkor kaya nagpasalig man to mismo sa baba ni Secretary Gibo Chudoro na kana sila nga mawad ang trabaho as ikasohon sa Department of Labor wa pa ba sila gi-entertain o unsay estado karon unsay mga aksyon nga gihimo sa Department of Labor considering ila kining tahas. Labi na nga susama ni ini nga sitwasyon na K5 Jonathan?
12: Yes, K5 Martin. Sa itong pagtungutan na kagahapon, doon na naman pa ikan ng job seekers dito sa Tagaluan. Pero ang pangapungutan na ila K5 Martin, maglisa matutos na kumpara, gumikan kay silang dugay na katuigan niya K5 Martin. Gusto matod pa nila kung maunda mga ilang trabaho niya K5 Martin, makuha matod pa nila ang ilang separation fee. O mahatag yun alahang gusto nga ito kanila kay Papa Martin. Kaya na yung trabaho di atin
4: niya. Pagmanan sa tan, ang importante diyan na profiling na sila, ang ila siguro nga di ayun mahatag ang ilang unsa pang mga benepisyo. Pero kinahanlan pa man ang iproseso. Manang ingon lagi nga, pabot-abot lagi sa sila gamay. Pero ang importante diyan, nga na-entertain na sila kay Papa Jo.
12: Yes, kay Papa Martin. Pero sa uban pipila ka mga reaksyon sa uban kay Papa Martin. Maglisod sila dawat ilabi na sa pila man ako tuig nga ilang nagtrabaho sila sa mga lain kumpanya.
4: Batya
12: pa pa sila sa San Jose Steel Corporation. Dagko ka sa sulan ni kay Papa Martin.
4: Dagko sildo.
12: Ang ilang dagko sildo na imo sildo 25 mil ang bulan. 30 mil, 50 mil. Sa kadya pinakaubos kay Papa Martin sa trabahoan 20 mil. 20 mil yun ang sildo niya kay Papa Martin.
4: Dagko yun kayo. Above minimum, ilang sweldo niya, buto naon-naon?
12: Above minimum niya, sa ato na sayran kay Papa Martin niya, 8 hours kibali ang ilang, instead 12 hours lang duty, pero 8 hours lang ang trabaho ang natod pa na kay Papa Martin.
4: Aha.
12: Galing, doon natin hinabi kagahapong adlawa, KFA lang, o sa ka, kinibitong translator siya kay Pa Martin sa mga Chinese.
4: Uh-huh.
12: Ang iyan trabaho niya kay Pa Martin, STN siya, pero iyang bulan, 50 mil.
4: Mm, oh, ang iyang
12: buhaton.
4: Ang iyang trabaho niya?
12: Ang iyang buhaton, iyang buhaton kay Pa Martin, mag-translate lang siya sa kanibitong, kaning, kanang instruction sa Chinese, katos mga Pilipino kay Pa Martin. O niya, ang kanang lugar po diha, tibuok lugar, kumpanya, puno ginas wifi nga access kanang empleyado sa mga lugar kay kung doon naman ito pa yung mga Chinese kay sobra man ito sa mga sa isin tayo naibig man ito mga Chinese doon yung mga instruction kita pabating ato kanila ang ilang buhaton kay di masipa kasabot ila din i-kuan kanang i-translate sa Google.
4: Ah, okay.
12: Oo. Oh, so niya akong nasairan po kay pabating nga kanina din kining sa San Justa Corporation nga gitabuhan nila sakto matod pa kay benepisyo ilang matagamtam mo na nga.
4: Sayangan sila, sayangan sila.
12: Oh, sayangan gyud sila kay Pa Martin. Ang uban, okay. Pipila nga mag-move on lang matod pa sila kay matod pa lagi na kay Pa Martin nga murag wala gyud ni, wala gyud ni paglaom muta uban. Nangitan lagi pagi kay Pa Martin nga maka-apply trabaho glaing kay labi na karon ting abre na sa klase kay Pa Martin, ting enroll na matod pa.
4: Mo.
12: Apan ang ilang gipanawagan kay Pa Martin nga inaot unta nga matagan tag justisya ilang ilabitaong mga sahod nga dapat padawat na laki mabatin ay balik eskwela na unya nagbanawagan po sila sa ilahang mga agalong kay Pabatin nga gipang piriso na karon
4: by the way tama considering nga taga Taguluan ang lumulupyo diha wa ba sila gidulan sa local government unit diha sa Taguluan unsay mga assistance tabang nga gihatag sa ila wa di mo na napangutan
12: sa papangutan na kagahapon kay Pabatin na doon naman sa pulong-pulong sa gikan sa Dole, gikan sa CSWAD, SWD o sa local government unit pero matupan lang nga kung magsalik sila na kay Pa Martin murag dogay pag yan kaya basta gobyerno kay prosiso dogay yan matupan mo prosiso gali kagabi eh naapod si Kagawad Virgil kaning Zamaro ato na hinabi sa Baluarte kung unsa yung mga assessment nga
4: ilang Kagawad sa barangay o Kagawad sa munisipyo.
12: Kagawad sa barangay kay Pa Martin, kay dito man sa kagabi siya may nahimo, lugar nga witness sa continuous lugar nga search operation sa mong lugar. Kay matapos, o karong adlaw kay Pa Martin. O karong matapos, kay ikalimang adlaw man karon. Pero matap din kagawad, Virgil Zamaro nga, matod pa sa kining NBI head nga nasusulot nga, madawat yung batod pa ang suhulan sa mga empleyado
4: mayon
12: na nawadag trabaho niya.
4: Aha.
12: Kining, pero ang proseso na kay Pa Martin, after silang search operation, ang HR gapon o management gapon, siya mismo sa mga kumpanya. Bisan pa man wala ang ilang lugar ang ilang agalon,
4: hindi
12: pa, imbisigran makinig kay Pa Martin, o batong sa isinta, inibig ka mga Chinese, version nila.
4: Okay. Kaputol na na si K5 Julatan. Anyway, ilang may galang madawat sa dunta nila suhulan kay of course sa ilang matag-adlaw lugar. Sige, okay, yes, K5 Jo.
12: Yes, K5 Martin. So, buto nga, karong adlaw, gilaw man matapos ang mong search operation sa mong kumpanya, K5 Martin.
4: Aha.
12: O, kaman ini, lauman kay mga karong si Manaha, madawat po ang suhulan sa mga trabahador nga nawadag trabaho gyud kay Martin sa mong kumpanya.
4: Okay. Yan
12: mismo sa may Zone 5, Baluarte, Tagula, Misamis, Oriental. Ato na lang wala pa ng dugang update ni Kipa Martin kung sa mga kalambuan kung mahatag bagyo ng mga gihangyo sa mga trabador sa liskutang kampanya ang nawad-ano ang trabaho karong panahuna. Kini ang balita, ato garato sa Rita Expo, Manuel Tiktibong Tambal, Batok Diabetes, Krisek Tipa, Jonathan Samanal, para sa kampiyon sa balita, Servisyo Publikong Kalingawan, sa Dakbayan, sa Kagayan de Oro, 89.3 K5 News FM.
13: Balita! Balita! K5! Umaga!
14: Balita! K5 sa umaga!
4: Alas 5:23 na buntag. O isang taon ng mga trabante may gala. Ilang pamilya, pastilan, kinoko, matag-adlaw nilang paghinala nun. Doon ay palahubog, may gala, nagpa-blatters, polis, kay gitabangan ko na siya kulata. Na, yun na pa. K5 Rikim Sulita sa Italia, K5 mo.
13: K5 News FM. Kampyon Report.
15: Nagpatala sa Kugon Police Station, kinig usa ka lalaki nga palahubog, kinihuman matod pang gitabangan o kulata. Diha mismo sa may Captain Vicente Roa Street ng atong syudad. Gikabutyag ang naiskutang lalaki samtang nag-inom-inom. matod pagi silusan kini daw matod pagi tabangan og bukbok resulta nga halos pangawasli ang iyang dagway. Karong panahon na nagpablater kini diyas may kugon na police station aron usab nga matagan sa aksyon ang isgutang insidente. Apan way swerte kini ni sangpit ng lalaki kay wa man sab check ila kung kinsa mga individual nga nangulatan ngadto kaniya. Resulta usab nga karong panahon na ang katong kapulisan maglisod og imbestiga kung kinsa ang mga responsableng nangulata kay way CCTV dito sa isgutang area. Ako si K5 Rekim Pabisa Sulita para sa Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko Kaligawan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
16: Balita! Balita! Sa umaga!
17: Balita K5 sa umaga!
4: Importante yung maging CCTV mga sukin tigbiminaw. Dari sa taas atong news department mga ka-K5, agoy na nasab ko no Coast Guard vessel sa China. Suod nasab ko no sa Philippine Area of Responsibility or sa atong ECC.

0: bago ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing

0: I'm so loco.
1: A las 5:34 na sa buntag. Baliktaw ulat lang ta signal may gala sa atong KK5. Kumustahan ng mga panahon na? Alang sa atong paghatod o pag sa mga pagkuwag mga impormasyon balita gikan sa atong maigsoong Sibian sa K5 News FM Philippines mga sukin tigpaminaw. Pinagi sa atong maigsoong Sibian sa K5 News FM Tacloban, Santiago City o sa K5 News FM Palawan mga binating tigpaminaw. Kanyot lang ha, kay naghulat pata sa atong signal. Pasensya sa ato mga listeners ha, nga medyo doon ay technical problem sa ugma pohon makumbati na ni ma full blast na may gala itong signal kay karoon may gala sa FB Live lang siya ta naka-airy mga kaigsulan

0: positibo. Nako. Kaya ngayon, talagang siya ay maharap, ano, sa patong-patong na kaso itong si ayan na si kay si ano kay Five Martin, kaya balik na tayo kay Kagawad Rambo, ha?
1: Kaya nga oo. Wala siyang alam, oh.
0: Kaya itong si Kagawad Rambo ay nakatagdang ipatawag sa City Council sa komitiba ng barangay affairs sa pamumuno ng Liga ng Mga Barangay dito sa lungsod ng Kawayan upang dinggin naman ang kanyang panig at magkaroon ng tinatawag na due process sa mga kaso, marami kasong isinampa sa kanya ng kanyang dalawang kabarangay itong si Barangay Kagawad Rambo ng District T, City of Kawayan. At napakasimple lang yung naging dahilan kung bakit ito pinusasan yung kanyang kagawad sa isang ano lang kwitis na irita ang nabanggit na kagawad. So ngayon patuloy itong gagawin investigasyon kay Kagawad Rambo. So balik sa inyo mga K5, especially K5 SM ng K5 News FM.
1: Maraming salamat K5 Conrad. Naka po, malungkot na balita ito kasi isa pong anim na taong gulang na bata nalunod, patay. Ang kampiyon na balita mula kay K5 Ogsimer Asidre, K5 Tacloban, K5 Mo!
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
3: Yeah. Opo, K5 SM Chan Paul, ano? Abay sunod-sunod na insidente ng pagkalunod ang naiulat dito sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas. Kamakailan lang ano nung isang araw sa San Jose dito sa Tacloban, isang 33 anyos ang nalunod sa isang resort patay, ano? At sa Dulag, Leyte, dalawang minor de edad naman ang nasagip. Oo, muntikan ng malunod. Mabuti na lang may nakasagip na mga tao sa dalawang minor de edad na ito. At ito nga ang malungkot, nangyari naman sa Yabong, Samar, kung saan hindi na umabot ng buhay sa paggamutan itong minor de edad na kinilalang si alias Kiel, 6 na taong gulang at residente ng Yabong, ano, barangay ng Yabong, Samar. Subatay sa naging investigasyon ng ating mga kapulisan, nagtungo itong biktima kasama ang kanyang pamilya sa nasabing resort para mamaligo. O kasi nga ngayon ay nasa bakasyon ang mga estudyante, kabataan. Habang abala ang pamilya sa pag-aayos ng kanilang mga bitbit na gamit, nagpaalam di umano itong minor de edad sa kanyang 13 taong gulang na kapatid upang mauna ng lumublob sa swimming pool. Makalipas ang ilang minuto ay laking gulat na lang ng pamilya nang makita na lumulutang itong bata at wala nang malay habang ito ay hinahanap nila. So agad na itong hinugot sa naturang swimming pool at isinugod kaagad sa Yabong Rural Health Unit upang lapatan ng CPR at medical na atensyon. Ngunit sa kasawiang palad, inilaklara itong dead on arrival ng attending physician. So ngayon, patuloy ang paalala ng ating mga otoridad dito sa buong Eastern Visayas, lalong-lalo na sa mga magulang na bantayan maigi ang mga minor de edad kapag nasa mga pasyalan upang maiwasan ang ganitong mga trahedya. Yan po, mga K5, SMJ, Jan Paul. Ang mga insidente ng pagkalunod, ano, isa sa mga malungkot na balita dito po sa Eastern Visayas. Back to you, SM Jan Paul.
1: Wala bang lifeguard doon sa resort? 'Di ba mandatory na 'yan na may dapat pag may mga resort ay merong lifeguard. K5 Oxymer.
3: Eh, may mga resort dito, Kakay 5 John Paul, na hindi nagko-comply, especially itong mga ano lang, mga

0: makikita natin na maliliit lang na resort at bagong open pa lang.
1: Pero kumikita sila eh. Kung okay lang, kung libre siguro. Pero pag
0: yan,
1: mga negosyo na, dapat siguro habulin din ng pamilya, kasuhan yung may-ari ng resort na yan. Kasi negosyo nila yan, so dapat meron silang lifeguard.
0: Correct, correct.
1: Maiwasan sana yung mga ganyang pangyari. Anyway, maraming salamat K5 Og Semer. Sa pagkakataon ito, puntahan naman natin. Ang seryoso si K5 Martin. K5 Martin. Na naman dyan. K5 Martin. Yon! Nag-smile din. Mga ka-K5, kasi malungkot din yung balita ni K5 Martin. Kaya siguro malungkot din siya. Kasi isa naman sa mga isa pong pasahero, yung binawian din ng buhay matapos na masangkot sa isang vehicular accident. K5 Martin, ano ba itong baw-baw? Na pasahero po ng baw-baw, patay.
0: Baw-baw?
1: Baw-baw.
0: Baw-baw?
1: Matapos pong mabangga ng wing hand. Alamin na lang natin yung detalye ng kampyon na balitang yan mula kay K5 Martin Rapano at K5 Mo.
2: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
3: Yung baw-bao, K5 News FM Palawan, yung tricab sa inyo. Baw-bao ang tawag dito sa amin.
1: Motor?
3: Oo, so nakikinig ako ng gusto sa inyo dahil mahina yung signal dito sa Cagayan de Oro. So seryoso yung pakikinig ko sa so anyway, patay itong pasahirong babae na sakay ng isang baobao matapos mabangga ang kanilang sinakyan dito po sa may National Highway sa Barangay Tablon sa siyudad ng Cagayan de Oro. Samantalang kahapon ito nangyari, samantalang nasa critical na kondisyon ang driver ng baobao o tricab dyan sa inyo, mga K5. May mga panawagan na bawal talaga maglakbay itong baobao o tricab dito sa National Highway. Pero ang ginawa, mga K5, ay ginawang hanap buhay. Bawal ito, hindi ito pang pasayro. Dahil sa mahirap ang buhay, maraming mga baobao dito na ginawang transportasyon sa aming lungsod ng Cagayan de Oro, pati na sa Misamis Oriental, mga ka-K5. Sa lumabas ng investigasyon sa mga sa pangyayari, paliko na itong wing van dahil magpapunta ng gasoline station. Ang lakas ng takbo nitong baobao, hindi na siguro naka-preno sa kanyang brake, dyan tumama sa malaking wing van ang mga ka-K5, pabor doon sa pasayro, yung impact mga ka-K5, no? Maraming, makita mo yung biktima, maraming mga fracture sa kanyang alayed sa aming mga rescuer, dyan ang ikinamatay nitong babae na dito nakatira sa may barangay Puntod, mga ka-K5. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng aming kapulistan dito sa may Kugban Police Station itong nasabing itong driver ng wing van, mga ka-K5. So, yan lamang. By the way, yung pagpunta ni First Lady kahapon, no, dito sa amin sa Cagayan de Oro, medyo may nadismaya na mga membro ng media dahil hindi pinapasok yung iba, mga ka-K5. Ayan ang mga reaksyon ng mga media dito, hindi na-cover ng ibang mga media practitioner yung yung programa, yung Love for All na ginawa na nagbigay siya ng mga medical assistance at iba pa, ang First Lady na si Lisa Marcos, mga ka-K5. So yan lang po ang mga viral namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Back to you, manager.
1: K5 Martin, so ibig sabihin, parang yung bao-bao na yan, siya yung sumalpok doon sa wing van.
3: Opo.
1: Hindi sila sila nagbungguan talaga.
3: Oo, nakasignal na yung wing van, manager, dahil papunta sa gasoline station. Ang lakas tumakbo itong mga baobao o tricab. siya ang nakabangga doon sa wing ban itong tri-cab KK5 Palawan.
1: Yung pala.
3: Oo.
1: Kawawa naman. Sige, at least malinaw din sa mga tagapakinig natin yung pangyayari. Akala kasi nila nagsalpukan o yung pala, yung bao-bao na yan sa sobrang bilis ng takbo yung sumalpok doon sa wingpan. Anyway, maraming salamat kay Pai Martin Rapanot dito naman sa amin sa lalawigan ng Palawan. Medyo malungkot yung mga kababayan natin dahil doon sa Talaan, mga kaka-K5 ng vector-borne disease program ng Mimaropa, abay number one pa rin sa may pinakamaraming kaso ng dengue sa buong Mimaropa region, ang lalawigan ng Palawan, na umabot na daw sa 2,185 na mga dengue cases at 18 yung kabuang nasawi dyan po sa dami ng kaso na yan, mga kaka-K5. Kasi patuloy na nadadagdagan yung bilang po ng mga nagkakasakit ng dengue dito sa amin sa Puerto Princesa nitong mga nakalipas na linggo ng Mayo 2026. Actually, batay sa report, umaabot na sa kabuang 1,320 ng mga dengue cases ang naitala, kung saan 11 ang nasawi. Dito lang yan ha, sa Puerto Princesa, mga kaka-K5. Base pa rin dito sa report, nangunguna pa rin ang Puerto Princesa na may 406 na kaso at 3 nasawi. Sinundan nito ng Nara na mayroong 175 dengue cases. Pangatlo ang bayan ng Batarasa na mayroong 118 na kaso ng dengue. Habang sumunod naman ang Rojas, Palawan na mayroong 116 na mga dengue cases at 1 yung namatay. Pero magkaganon pa man, eh mas nananatiling mas pababa pa rin daw ito ng 51% yung kasalukuyang bilang ng kaso ng dengue na yan kumpara sa kaparehong panahon nung nakaraang taon na nagtala ng 2,674 na dengue cases, mga kakaipaim. Sa ngayon ay patuloy yung panawagan ng mga otoridad sa mga kababayan namin dito, mga K5 natin sa Palawan, na ugaliin yung pong 4 o'clock habit na tinatawag para maiwasan o maitabo yung mga lamok na carrier ng dengue at panatilihin yung kalinisan ng kanilang kapaligiran. Yan yung ilan sa mga maiinit na mga usapin dito sa lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa, mga kakipay.
4: Alright. So let's make it a habit that when it comes to 5:40, at 5:50, we must have to say goodbye.
1: Pero mahaba pa yan, 2 minutes. Ready na ba yung mga kaka-K5 natin para siya sa gawang send-off ceremony mamayang alas 7 ng umaga?
4: Yes, sir.
1: Parang ayaw nyo nang magsalita. Sige, unahin natin. Ma, pareho naman sila nakapula ng panloob, oh. Kami, nakaitim. 5:49, K-Pi Conrad de los Reyes, K-Pi Santiago, Premier End.
4: Thank you very much sa K-5 SM Chan Paul. So mula po ito sa K-5 News FM Santiago, good morning!
1: At syempre, K-5 Ogsemer Asidre, K-5 News FM Tacloban, from your end, sir.
0: Opo, SM, mula po dito sa K-5 News FM Tacloban, from the City of Hope. Ako po si K-5 Ogsemer Asidre, maupay nga aga.
1: Syempre, save the best for last. K-5 Martin, mula sa K-5 Cagayan de Oro, from your end.
3: Yes, hanggang bukas mga kaka-K5, mula po dito sa The City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao. Ako po si kaka-K5 Martin Rapanot, nagsasabing mayong buntag, kanatong taran.
1: Siyempre mga kaka-K5, ako naman K5 John Paul Dacoco, mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa na mayroong pinakamataas na dengue, lalawigan ng Palawan sa buong Mimaropa region. Magandang umaga!
3: Okay. Inyong nabati, may galang atong kaka-K5 kumustahan. Biragi sa ito, may isong sibiyan sa K5 News FM Philippines. Atong programa may galatod kalato sa The Power Trio na produkto ni Dr. Amin Oy, tested and proven na kini. Nasulay na sa kinabagan. Doon na yung mga testimonya ng inyong nadunggan mga suking tigpaminaw nga nakahatag o karangan sa ilang mga gihambin nga balatian. Katong tagas o mga blood sugar, blood pressure, dagas o cholesterol. Ang tubag niya na The Power Trio, DTX 500, D3 Bio o Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Pati kong oras, may gala sa itong magpanakuban sa tulumunong balitang K5 sa umaga. Sa galan sa itong CEO, pinagi ni Dr. Amin Oy, atong SM K5 Nathaniel Sarmiento. Sa galan sa Technical Department K5 Erwin Cueva. Kini na lang inyong ubos ng lagad sa kanginan K5 Martin Rapanot. Mayingon na lamang para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kaningawan sa Cagayan de Oro City, K5 News FM. May butag sa tanan.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: History Bio!
3: Gusto tong kumpletong ngalan.
4: Mario Uriba.
3: Pila edad?
4: 20.
3: Taga-asa?
4: Puntod.
3: Tay, unsa mga produkto sa Clinical Alternative mo ipangpalit karon?
4: Karon, mamay karon na Dito Bio. Karon na ako eh, ang yapong karon nga dito. Kahit banda o may tinig.
3: Kani ang tunsin mo mga produkto pa kanang kabalatian sa lawas?
4: Kini akong ubo sa una, namdangan ako Dito Bio pag kahit Dito Bio karon, may akong ubo mo.
3: Wala na ubo si Ponce, mga paggamit.
4: Karon, ibalik ako ubo, ibalik na pagpulot.
3: Balik na pagpulot ka?
4: So,
3: unsa may mong kaagat sa ubang mga maagat sila sa paggamit sa mga produkto?
4: Iagat ko ka mo, magpahit mo, anak yung maintenance, at saan yung maintenance ang kwan. Dito ba yun, high blood mga,
3: dito X na ba
4: rin? Dito X, 500, o mighty day, o kwan ka, diabetic.
3: So at least karon nga, sa mga paggamit na baskog na pagbalik?
4: May baskog ko na, namdangan ako itong mga, tunga si Mara, tunga sa Kenjina, ubong mo ko.
3: Karon, sinyalis na ba nga, magamit ka sa kanunay?
4: Balik na yung karong kay para di ko buong.
3: Salamat kita ya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Hi, good morning. Happy New Year.
5: Good morning. Happy New Year, sir.
3: Unsa atong kumpletong pangalan?
5: Andrea Lumapas, Repoyo sa Bulwa.
3: Pila yung edad?
5: Mag-74 na ko.
3: Nay, unsa man yung mga produkto sa Clinica de Alternativo ang imong gipang gamit?
5: Ang ako gigigamit karon mao ang DTX, Detribio og Mighty C. Kay nakawala gini sa akong bation. Ang akong gagraman og binhod murag nag arang-arang gyud mo nang nagcontinue nagpadayon gyud ko sa akong paggamit karon busa murag nakaangay nagpadayon gyud ko sa akong pagpalit og akong kauban ning imbitar ko kay siya may niduol murag naguban mi karon.
3: Unsa may imong kaaghat sa tumang kaigsoon?
5: Oy, kamo mga kaigsunan ko diha nga makadungog karon. Awata ko ninyo kay basin raw dili man ta magingon nga maayo din ta pero itesting itry lang ninyo.
3: Daghang salamat nay.
5: Oh, salamat sad.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Niba pakulangan 75.
3: Tag-asa ka nay.
6: Kanang diha ra sa kwan.
3: Barangay Lapasan. Unsa mga produkto ipalit nimo sa klinika
6: dito? Kani yung Mighty.
3: Mighty C og Detribio.
6: Kanang di ko pa katulog.
3: Sa diha nakagamit ta mga produkto sa klinika di alternatibo.
6: Maayo naman.
3: Unsa may mga kastorya sa produkto? May mga gamit.
6: Maayo man kanang makatulog na ko. Niya may na akong kaon.
3: Salamat nay.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.

0: Wagi absent.
1: Inahang na nga magamit si Danny kay aron maubos ang blood sugar, high blood.
2: Salamat kay mama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Good morning, ma'am.
2: Hi, good morning.
1: Ano sa tong kompleto ngalan?
2: Tata na lang.
1: Tata.
2: Tata Gakos.
1: Kailang mang edad?
2: 45.
1: Taga asa man ka, ma'am?
2: Derera, Agora.
1: Ma'am, unsa nga produkto sa Clinica di Alternative mo ay mong gapaliton?
2: Mighty C, good ko.
1: Mighty
2: C. Mighty C, o kaneng nitiit nga kopi.
1: Sa imong paggamit, ani unsa may mong napantayan nga nakahatag sa imong maayong panglawas?
2: Medicine ako, almost 2 years na gyud siya. Dayon, so far sa ako ang na-observe yun since akong paggamit, kaya labi na high blood ko, weak of heart, then ako migraine, so na ko maintenance. Dayon, dili ko comfortable nga na ko maintenance, so ginatry kaya. Sige na ko kalunggan sa advertise, so na kung Diyos ko, unsabag yun siya, so akong gitry for 1 week siya, gitway study na ko. So, murag, paminaw na ko, murag, maayo siya ang epikit sa kulawa, so, i-continue na ko. Then, muto siya na, once a day na lang ko. So, 1 year ko, wala na maintenance akong high blood. May TC regular ko every day.
1: DTX 500?
2: Then, DTX nga coffee.
1: Coffee mix. Kani, yun sa manit?
2: Kani, may TC.
1: May TC.
2: Murag, din siya ako, ah. So, normal akong dugo per minti.
1: Wow.
2: Normal. Muna nang nakakuan ko nga, sa ako lang, is maka, matistipay good na ko nga, ni mayo ihang effect sa ako ang lawas kay labi na high blood. So every time nga magpa-BP ko, normal man akong dugo.
1: Wow. Pamon sa man imong ikaghat sa itong mga listeners nga imong kaukar nakatry ka niya, nindot ko kayo para sa inyo.
2: So, sa wala ka nakatry, so itry ninyo, basta sa hako, mayo siya og effect. Kay vitamin C man siya nga, alkaline vitamin C, diba? So, most regular siya sa auto ang dugo everyday din. Sabi na ka ng hago ta. Kung sumurag lagsik, imo hang paminaw, ba di ka gabatiyon, nagkakapoy. Di ka gabatiyon, nagkakapoy. So, ako gincheck tabang sa ko, like sa ko, ang adagan kong gabatiyon. So, may tisira, murag ma-energize ko everyday. So, comfortable ko, malihok sa ko ang sa trabaho o na ko. So, kamo, sa so, wala ka nakatry, itry, basinday o ka nang hiyang po sa inyo. Kanihiyang man sa ako, nga, daban ko mga sakit gani. Kanihiyang man siya. Pero, itry lang kay ako, try na good siya. Para sa ako, try na good siya. Nga, vitamin C. Dagang kikong mga vitamin C kipang testingan. Diriragi ko sa may TC na dugay.
1: Salamat kay ma'am.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold Capsule.
2: Ako si Alan, 58 anos ang ibang. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adipara, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa I Care Gold o I Care Drop. Sulod sa kabulan, ako na matiktan. Bisan dili na ako mag-adipara, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa wala na good ko magamit o gantipara. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
1: I Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Max for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Sport Biotics, pas-pas ang alibyo.

0: lawat lang ang palit sa inyong mga suki butika. Excel Food Superman for Men.
1: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food

0: Live. Nathan Sarmiento.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Megala maing budak ganatong tanan. Welcome na sa Derisa Lang Edition sa programa Foro de los Pueblos. It's a 20 na gin may galas mayo. Ito yung ismila 20 size. At daw gano may galang ang Miyerkules. Nakasinating ang buntag, ganindot nga lakads malahon. Way ulan, di pa kayo init, pero expected kay buntag sa iyo pa man. Kung nagya po bandong dito may gala, payong baka inoon may zone. Basta lang, direktamente, nga masidla ganyaring adlaw, labi nagprolong ang ato diya may gala nga pagtunir sa gawas nga bahin. Labi natin mga trabaho na sa field. Inahanglan yun dito may gala. Nga doon ay proteksyon, batok mga isong sa silag na ringadaw. Kaya kaya baon natandaan, may gala gumikan sa climate change. Ang pulong exposure karon sa silag na ringadaw, makadaot na sa atong panglawas.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Libertas sa Sandi Anima Demokraters. Ang kagawasan sa pagpalayag, mong espiritu sa demokrasya.
0: K-5, Nathan Sarmiento.
2: Sa Gyapon, kami tanan, diri may gala sa K5 News FM, kaya nandiyo, no? Sabi na ang Public Affairs Department. O, kami diri sa may Public Affairs Department. Inabaga na sa may gala sa Newsroom. Technical Department, ready na sa nga mo servisyo kaninyo. O, kada saan may mga gala. Sa mga informasyon, mga balita, mga panghitabo, mga igsoon sa itong palibot. Mga isyong adunay kalambigitan ang lusod. Mga isgutan ng pampubliko nga dapat sa may gala salmutan sa katawan. Huwag mga panghitabo samtang nangatulog tamay gala. Na kung giingon ka ninyo ang panghitabo mga ison, di gina magsaba. Kung nagingon ka K5, nga bisa kung sa oras sa mutumaw ang mga panghitabo. Huwag mauna ang among responsibilidad ang paghagpat ng talan aron inyong masayran. Huwag mahukad ganin nyo may gala, inigmata ninyo. Di mo mablangko, onsay na itabo mga ison, sud sa 24 oras.
1: Foro de los Pueblos.
2: By the way, karong nga adlaw ay di asat na mga igala, basi natingan na saan mga panikatingog ng inyong mga radio. At I think you got adjustment mga ison man ng wapatas radio. Nalang sa tadi sa line. Like a goal, kaya di ni madugay mga igala. Balik na dahil ni. Nata dito mga ison, pag, kung anong ba, kailang pag-adjust kamay. Para nga ang ingutag di lang dito layo ang malabay sa signal kundi di klaro git po ng signal. Yung sa man ang layo may galag di po klaro. So mora na mga igala ang rason nga di ta mabati pa mga igsoon sa atong transistor radio. Wala na nga guba yung transistor radio. Nag off air lang sa ta mga igala para sa giyuntang pag panindot sa atong servisyo pinagi sa nindot nga

0: Dili sa ta mga igala magkauban-uban. So paki-share, likes and follow. Sa ato mga igalang tulumanan Foro de los Pueblos. By the way, sa mga igala, pwede saan mo mga igsoon dito nga mo padayag ha, sa inyo nga gusto mo ipadayag dito. Inyo baka mensahe nga doon sa mga minas kinabuhi o di baka mga igala inyo mga opinion, reaksyon sa mga isgutanan nga atong pagadalon pag-asawahan dito sa Foro de los Pueblos. Okay na sana mga igala, di lang dito kayo okay ko dito, okay gina siya mga igsoon. Tungod ganun ay yung kumaygala nga nagtamod sa inyong inyong katungod sa magpadayag. Garantiya may gala sa itong Batakang Balaod. Buod pasabot dito may gala. Doon na kita ay freedom of expression. Basta within limitation.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sublihan ko mga igala ang atong fan page na pwede mo mo padayag dito mga igala. Mga ni mga ka-Key5 mo. Key5 News FM CDO Digital Internet 1.3. Sublion ko mga ka-Key5 ang atong fanpage. Mag-share, likes and follow sa dana mga igala. Key5 News FM CDO Digital 89.3. O muna nga itong mga igalan chat lines at o i-click yun ang main page para dito mo muminsay. E kung dito mo siya share mga igala, hindi na ko na mabasa kaya nga itong i-open dali katong yung main page. No, ang main page yun mga igala. Ang ato dito nga gi-open mo na nga, dito lang mo chat-chat. Ayaw lang diya sa gipang share-share kay maabot lagi na pero di mo na mabasa kaya di mo na mo gi-open. Okay, I hope nag-intindihan din tayo mga igala kahit og kahit nagtagalig na. Ambot ganahan mo tagan na ganang ginagmay lang mga Tagalog-Tagalog. Bala dito mga igala ga kulis maot paminahon ng Tagalog man. Marabaga, matod palagi nila mga igsoon o mga kakifay, mga luod o paminahon. So, sige na lang. Sa permiro lang, luod. Stand by saan mo mga igala, gumigad ka eh. Karong buntaga mga igsoon. Uy, imbukada na yun mga igala sa giingonta mga igsoon nga pag-aninaw nining palarong pambansa 2026. Doon na tayo send-off ceremony mga igsoon sa tanan mga igalang station sa Key5 News FM Philippines. Kaya ito dito mga igalang natagag igong pagtagad ang ato mga igsoon mga kabanan ang mga palaro, reporters na ro managingon nga sa Tibog Pilipinas mga igala sa coverage sa palarong pambansa ang Key5 News FM Philippines. Ang pinakadaghan may galang personahe na mukaber sa palarong pambansa. Una may gala sa score. Alos na nan mga gala mga event at doon naging mga igsoy update. Real time na pag-update. Paghulagway mga gala o pag-live nini. Tungod kay G-C-City na mga personahe mga gala. Di mo minus. G-C-City ka mga personahe sa Key5 News FM Philippines. Ang mo bisita sa dito mga igala sa Prosperidad Agusan de Sor para i-cover ang historic mga igala ang palarong pambansa sa Agusan del Sor.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Nindot na yan ito mga igala kay taga Agusan del Sor may sa dana ko. Sunod kami sa Prosperidad. Eh, Bayugan City, mga kumangay gala. So, ang sunod na, Prosperidad na. So, good luck, Agusan del Sur. Although, nindot pa man ang feedback no, sa opening. Wala pa yung opening. Kaya na bang pag-abot sa mga delegates, nindot man ang feedback. Matod pa, aircon ta ng mga quarters sa mga delegates. Alin, good job. Hopefully nga, tuloy-tuloy na, handon sa closing. Preparation mga igala sa palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Ilang kaya ito pong isulay mga igala. Ang ato mga kutay mga igsoon, atong signal, atong linya ng ato mga igala sa Agusan del Sur. Kamusta na ba ang gingontang preparasyon nila at the same time sa mga igala? Kamusta naman ang gingong gipangandamang opening dito sa Agusan del Sur? Inagiyon niya mga igsoon. Sa ilang mga opisyal dito, labi na ang ilang tig pamaba. Dili po na mga igala.

0: Ingon tanga unpopular di satu apa pilar puning ilentik bababa kai tangga diriman siganis ja CDO di ba kaki Five Irwin Sir RPG de la Peña. So, standby mo na naman iso. Diriga po sa itong paraguban sa Key5 News FM Cagayan de Oro.
1: Foro de los Pueblos. La Transparnendo de los Pueblos.
0: Oh, gantong adun na mga kabataan nga gi oh, ni appeal sa palarong pambansa. Standby mo. Amo ni inyong kasandigan sa coverage sa palarong pambansa ang Key5 News FM Cagayan de Oro. Sa SOCMED o sa on-air mga igala. Ado yung link up mga igala kay nag-establish na dito o News Bureau sa Gusan del Sur. Sublion ko, kami ang pinakadaghan mga igala nga mo personahe, nga mo cover sa palarong pambansa 2026. Halos na station mga igson, doon ay mga reporters nga ipadala. Ikan sa Luzon, Visayas o Mindanao. Ready na. Mabitaw karong alas 7 mga igsos buntag. Ipahigayon sa Key5 News FM Philippines ang send-off ceremony para sa atong mga kumbatidor, mga banggitan ng mga reporters nga mo cover sa palarong pambansa 2026.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Standby mo, di nato lang anon may gala ang ato sa dito nga mga headlines. Sa inyong atangan dari mga galas ng panaguban sa Foro de los Pueblos. Although sublion ko mga isona, basta matinga mo nga nag-open mo sa inyo diyang FB. O niya, nakakita mo itong live. O niya, di ninyo mabate dito sa radio. Off-air ang atong radio. Kaya sa akong giingon, may gala, di ay mga scientists mga ison, nangabot lahat. Mga scientists. Ikan yun din dito NASA mga ikan. Eh, para siguro hon yun din na dito mga ikson nga itong signal. Muabot yun dito mga ikalas Mars. Wala mo na, muna nga na sila karon. So muna off-air sa ito mga ikala. Para masiguro yun dito mga ikson nga. Huwag ikapalbagan ka na bang nindot yun mga ikala. Ang itong signal dito mga ikson. Nindot yun mga ikala ang quality sa itong signal. Para dito mga ikala nga. Tamang klaro yun. Wala na raing rason dito mga igala. Eh kundi paghapon ganaang maminaw na wala na yun, di na yun mo ganaang sa gurman. Klaro naman signal. Wala na bots and apps mga igala. Eh kulang na lang gihimo ng gold and transmitter. Eh mauna na mga igson nga sa programming na kita magdao gani. Eh standby lang mo. Ako, nagpaybao lang may galang nga wata sa on-air. Ngayon pang Irwin dito, basing gunog, mawala ang transmitter kung himuon ng gold. Kita na ba mag-transmitter nga gold, mga kaki-five? Wala pa lang. No? O, di man guna mag-matter ang unsang klase nga transmitter. Basta okay lang ang transmitter, may galang ang pinaka-importante. Ang imogid ditong programming nga maka-abot o maka-relate ang katawan, mapaminaw sa katawan. Iwaman, di yung maurag yapon mga igalaw, ay lang may imong programming. Sa pag-abot, pag-China yung signal, ay po na. So mag-commissionate yun na, programming and signal. Karon ang atong signal, wala itong gipaligon sa mga igala. Samtang gipaligon po mga ison ang atong programming. Dari sa Key5 News FM, Cagayan de Oro. Mabitaw nga doon ay mga kausapan mga igala. Sa itong mga programming, same format but different execution. Mora maigala, same format but different execution. Mora guna gyapon maigala o ga relihiyon. Mora pagtuo pero lain-lain ang practice. Anar na, mawaor na. Mora nga format pero lain-lain ang pag-execute sa mga format. Anar na. Sige. Pwede, ada yun. Di na doon lang ano na itong mga headlines.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Sa balitang lokal, mga igala, standby. Kaya si Kaki Five, Rikim Zulita. Doon ay na-report, mga igsoon, kay ang Kaudi, ang Cagayan de Oro Water District. Kaya mga igsoon, nag... Laano na, mga igala? Nga mupataas sa ilang balay runon sa tubig, siga mata mga igalas.

0: Pag may nawagro nung... Ana sila dugang kalbaryo na side ko no, kaki 5 Erwin kay bahal gud kay gasolina nya, bahal na pong tubig mga igala. Hoy, ni mahal naman gani ang kurente, naguna-una man to sila. Oh, tanawa gud ang bill, medyo ni mahal gud. Oh, among bill dito mga igala, pang dato na nga bill balay ro nun. Dako na mga igsol. Mura manig pang opisina na, di na ta mag kurente na lang. So kurente nito mahal na. Musunod po ang tubig mga igala. Kaya nagplano po ang Gaudi matod pa mga igsoon nga magpamahal po sa ila ditong balayro ng tubig. Babay na lang ko na barato ka rin. Nga di balig yung babay mapugok kibaluan na. Oh, inusinti ta na inusinti. Kung naamang daw naagi daw na. Di ba ginamalilong mga igala nga naagi na nga kalakaran. Sa una nga di pa uso dito ang Sokmed mga igsoon na amang gani album ano album mga igala. Tinood na. Dito sa Sugbo sa una album ang tirada. Dura kas gwardiya nga tanaw din kas album dito. Gwardiya sa eskwilahan. Oh, ano na. Eh kasagaran po dito kay mo eskwila man. Dili tungod kay gusto matapos sa eskwila kundi para makakuwag ID uniform. Tinood mo na. Tay mahal mag naka-ID na kay naka-uniform ka sa kang value. Mo na purpose. Kuhunan ng kag entrance fee dito, pilar man ang entrance fee. Taon na siguro mga 3,000, 4,000 okay na ang entrance fee. Oh, ang labas dito mga igala, investment ra to. Inay nga taga usa ka libo ra ka ma 5,000 jismila. Na, tinuod man ay nana man. Okay, pakita man ay di, oh, legit yun na siya estudyante kay pagtanaw, uy, validated yun sad. Oh. De pagpila man eh, 10,000 na siya kay student, di ba? Ana na, katawa-katawa ang uban, no? Pero tinuon, no? Investment ra. Wagod na ni eskwila, mag-enroll ng may gala, magkakuha lang uniform ID para mumahal ang value mga iso. Mawi irasan. So, tanan ng mahal. Ambot lang, budget ko nun, mahal ba po? Kailan rin pangutan na kay buutang tao manintaon ni Angkorman mga isong. Sige, dogang sa itong mga balita sa balitang national.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Ang DILG maigala na mahayag na karoon nagpaglaro sa naitabong Senate attack mga igala. O matod pa nila ang Senate attack. Puro lang sinit, walay attack. Ingon pas DLG ni Remolia mga ison. There's no such things as a Senate attack. Huwag yung kuni attack eh. Kaya makita dito CCTV mga igala. Nadili under threat dito ang Senado. Apan gi pamusil matod pa ni higala ni Abs... Kinsa ito? Abslaska? Abslaska? Oh. Ang puntahan dito mga igala o ang bumbong nga bahin, suko siguro siya na siya butike dito. Paman natin pa mga igala, kaya bang unlawful aggression? So, gibirahan na dito bumbong, to sa amin, gibirahan. So, walay attack mga igson. Based on this sa DLG. Pero ang CCTV never lie. Okay mo, magina mga igalang actual. Mao gina the best evidence mga igson. Unless dito gi doktor ang ingon tayo CCTV. Pero kung dili wala gi doktor, actual yun to. Adin wala gi trip na itong panahon na sa nagpapusil mga igalang labaw. Sa Office of Senate Sergeant at Arms mga igson. Mao na mga igala. So, isang bay, kato pa rin nga, gaya nagpagtagan. Kaya maingon sila nga na, may NBS sa likod. Remember sa standard procedure yung mga exam, kanabang itawag dito mga igalang rules of engagement. Cover mga tanan ang itawag dito rules of engagement, even standard na mga mga igalang. Cover mga tanan na. Kanos ka dito mga igalang mo engage. Maragigin mo qualify. Bisan pa mga igsoon, huwag naiinimi dito, gituha ni mo naiinimi. But ang level mga igsoon, para dito mga igala mo, engage na ka mo, pabuto na ka, Wala pa ni isang ko mga igsoon, wala pa ni abot sa linya. So standby lang mo niya na mga igsoon. Samtang adugan pa sa itong mga balita, sa itong mga isyong pangkatalingban mga igala. E paningkamutan sa nato mga igsoon ang pag-uwa sa kutay nato dito sa BIA. Ato ni Lantown kay kagahapon mga igala, inay malipay ang kinaganan kay pag-abot man. Iabot naman si Kwan. Iabot man si First Lady Marcos, mga igala, Liza Marcos. Bes nagbayas kagayan di oro. O, naging halubilo mga igala, sa mga senior citizens, naging halubilo suban pa mga katawan. Diyan sa atong atbang. Usahay lang ino, kanahino, magsilingan mga igala, mo inoon dito mga igala, kanabang di magkasinabo. Tinood yun na nga usay ang magsilingan mga igala mo'y magunag, bungol-bungol. Binungulay. Oh, magsilingan. Yung sa bagay tabuan, nga silingan naman tanam, may istikto mang gwardya, huwag mo nung nakasulod ang amuha. Pero amo po may pagkialaman na musulod kay sa giingon pa mga igala, ministerial duty man na, di man tanam na balita mga ministerial duty man na sa First Lady. Actually, di na siya balita. Promotion ganina. Manali lang po, may mamugos. Kaya kung mamugos yun, may kaya gusudlon dito mga igala. Ay sila. Gusudlon. Mali na kaya information na ni for public, mga igala. Nga public ko ang magkani. Di magkani inyong activities. Sa first lady magkani. Itang public yun na siya. Mali na lang po tak. Eh, nga po yan. Magnyangita yung katahay dito mga diskarte. Madiskartehan yun, makasuod yung ka. Mali na lang, magdiskarte kay sa atong giingon. Ministerial duty man. Ay, sagdi na lang na siya. Kaya nga nung nasagmuyo ang pipila, mga igala ka mga media practitioner, kaya naghanaga, tapog-tapog, gabon, nakasulod mo ba? Nakasulod mo ba? Ayaw mo ba? Kaya matod palagi, mga igala, ipangbahan ang uban. Oh. Nakasulod din noon dito, kantong tig-atake nila, maayo. Inoon mo na. Ito na ang sigig butata nila mo, ano yung nangasulon? Ah, tayo mahimo, ano, gustong po na nila. Ito mga igala, ito na yung tagad, pagtagad kong official ba yun, mga igsoon? Ang policy nga, why media? Oh, kaya na lang ng istorya nga why media, kina may nasood yung media. Binotbot mo na. Wala mga igsoon nga. Ato nang hatagab pa tagad sa tumbang uban. Pero sige sa kay standby sa mo. Kato sa palutso mga igala mga importante mahinom do mo niya karon daw daw mga igala atong send off ceremony para sa palarong pambansa. Standby lang.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: D3 Bio Health News.
3: Ako si Kenneth. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butiga.
4: Sa gihapon, inyo nakauban Doc Hans Liman Nolo sa inyo mga sibyaan. Tung hisgutan ron, kining pipila ka mga sintomas sa mga babae nga dapat ipa-check up, ipasuri yun mga higala. Unsa man ni unang-una, kining bukol sa suso, breast lump or breast cyst mga higala or bukol nga naa sa imuhang breast. No, mga babae, nganong gikinahanglan tungod kay kining breast problem mga higala, especially kining breast cancer. Sa mga babae ha, muna siya yung number one nga cause sa pagkamatay. Number one leading cause of death sa mga babae sa cancer is killing breast cancer. So, bisag unsa ka gamay nga bukol mga higala nga imuhang mamatikdan sa imuhang breast. Naay 10% ani sa mga babae nga naay bukol sa ilang breast nga maglead to cancer. Munay delikado kayo. Sometimes naay mga bukol sa suso sa breast sa babae nga normal ra. Ang uban mga higala kanang gitawag nila nga fibroadenoma. So, mga masis ra mga unod-unod ra nga gagahi mga higala sa breast sa babae lahi putong gagahi nga gabukol sa imuhang breast. Laminag yun katabi tong mga buntis, yung pasuso, lahi po to. E nai uban mga higala, makafeel sila agnay bukol, nai murag bukol nga mugawas, mafeel nila, makapa nila sa ilang breast during sa ilahang menstruation. Kay kining mga bukol sa lawas, may kalabutan ni mga higala sa hormonal changes, labi na gyud ko magrigla ang babae. Then paghuman sa rigla, mawala po ang mga bukol. Nai mga bukol mga higala, nga naa sa breast sa babae nga, tissues, ang unod, no, mga unod-unod lang, dili siya malignant, benign ra, then naapoy mga cyst nga gatubo sa suso nga ang sulod mga higala is liquid, fluid. Nya ang delikado kung ang bukol nga mag-accumulate sa breast is katong malignant ka mga bukol. Katong bukol nga gakos og tumor. So muna yung delikado kayo. So kung naaman o galing, no? Mga higala nga ma-feel nga may mga bukol sa breast sa mga babae, eh mas labing maayo mga higala nga magpakonsulta. Ang ubang ginaladala lang eh. Ah, mawaala ni, no? Mawaala ni. Pero na ay bukol nga mamatikdan sa ilahang breast. Nangulngol ang suso, nangulngol, sakit. Well, kini mga higala, na ako'y usa sa mga experience aning breast cancer. Na ako'y silingan sa una. Siguro nag-edad ko grade 6 siguro to. Mata pa kay ko. Ang mama sa ako ang silingan na diagnose nga na ay breast cancer. Nagmulo na niya. Di na kay kalihok kayo kay lagi sakit na ang iyang breast, no? Kaluyan na siya. Then, later on mga higala, nahibalaan ako nga katong iyang breast bitaw nga na ay bukol ni buto. Ilang taon na ako ang gana bitong lifestyle sa family. Number one yun, hingaon yung karne. Grabe. Karne pa imo mga higala, no? Balag, gulay, bugas, basta na karne. Karon mga higala, nakita po na ako sa lifestyle sa family kay katong iyang amahan. Ako man tong maninoy-maninoy man ako to. Atong bana, atong na ay breast cancer, pwerte po ka madlungon. Inom. Grabe manginom yun. Anya, grabe po manugal. Sugal yun mga wala na sa tunong mitaw. Ya, grabe po to siya mong kastigog bata. Kaya sa una good, akong ma-experiencehan mga higala. Kani true to life story, manim, atong makuha ang lesson. Sa una good mga higala, kanang mga laag ni. Kada uli sa ako ang mga silingan, mga amigo, nagikan sa laag. Labdusan mga higala o kanang mga kabantay mo anang mga pieces baka. Ah, grabe. Labhag yun. Nya, kulba po to siya mahubog kay magmaoy. So ako nakita mga higala, akong gitulitimbang ba? Ang kahimtang sa iyang mama, na padali mga higala ang pagpahulay. Kaya napahulay mga yun to mga higala. Napahulay mga yun to siya. Napadali ang paspas ka. Ayaw, pwedeng paspas sa mga higala. Napahulay, ako nakita mga higala. Usapod sa reason ani, kaning grabe ka stress. Usa sa mga trigger points, ganong napadali ang iyahang pagpahulay. Number one, ako nakita ang stress. Grabe. Mga anak, pabadlong. Grabe. Mga anak, magpatay. Grabe. Mga anak, mga higala. Ug amahan, magsinumbagay. Magilukuray, magpinatyanay. Ang inahan taon, mga higala. Pwedeng uya, stress kayo. Muna ang isang putan, mga higala sa inahan. Kabaton, mga higalang sakit nga breast cancer. Ang trigger points number one, ang lifestyle. So, usa sa mga pahimang no, sa mga babae, mga mamis na to. Likayan na to ang sobrang stress. Sobrang trabaho, sobrang stress. Then, himuon na to mga higala ang health microbial, antibacterial o anti-cancer properties. Na ana mga higala sa pag-inom na to sa D3 Bio. Kay kining aton D3 Bio, na ani siya ay virgin coconut oil o vitamin D. D3 Bio!
5: Ano sa ngalan na to, ma? Ima, kamahan.

0: Ma vuoi? Ma vuoi? Are you ready?
1: Ready!
0: Thank you. See you for the next action coverage of K5 para sa Palarong Pabansa 2026. Magandang umaga po sa inyo lahat.
2: Thank you so much, K5 Belgian Castanho, our Vice President for Operations.
3: Pwede na, Teo.
2: Ladies and gentlemen, yung inintroduce ng mga managers natin at ni-send off ni VP Eljan, they will be traveling, Sir Eljan, they will be traveling 703 kilometers, 18 hours of road trip, Roro and sasakyan that they will do in the next 24 hours to reach Agusan del Sur, the battlefield of the next Palarong Pambansa sa Pilipinas. And so everyone, to all the athletes, we will be there for the coverage team of K5 News FM. Andiyan na kami, wait for us because Doc Ramiloy will be sending the best of the best, yung mga sports reporters namin from K5 News FM, the headquarters of K5 News FM Philippines. Good luck, everyone. Sail on, K5 News FM. Sail on. Yay! Thank you so much, everyone. See you in our coverage. Bye.
4: Okay, maraming salamat po sa lahat-lahat na naka-hook up at naka ayun, mga nakikinig sa ating setup ceremony this morning. And ayun, intayin natin yung blow by blow ng mga reports mula dito or mula sa ating mga reporters na ayun, preparadong-preparado na mga ka-K5. So, sa pangalan, okay, mamaya pa sila papasok ulit. Ano? I stand corrected, kanina nga pala is Agusan del Sur.
5: Foro de los Pueblos.
6: Inyo na bate, mga igala, ang send-off ceremony para sa atong coverage team sa Palarong Pambansa 2026. Kaya basta-basta po ang representante sa CDO, si K5 Brian Abad o si K5 Kaichi Buscaino. Di basta-basta. Kung dinos bakulod, na ibantayan si Berto, bantayan sa ninila si Brian. Ade kasayod mo dito si BPO Eljan, bantayan mo si Brian mo. So, ready-ready na may gala. Takong gingon, kaninyo mga Ikson. E nakadaghan mga igala, coverage team. 15. Ingon to personnel, mga igala, gikan sa K5 News FM Philippines. Amo biyahe, mga igala. Dako gitong taas-taas, layo-layo gini. Ay, no, layo-layo ang ilang biyahiyon, mga Ikson. 18 hours of travel, matod pa, mga igala. Para lang maabot dito, mga Ikson, para mahatod kaninyo, mga K5. Ang mga kalambuan, ang ipahigayon nga Palarong Pambansa 2026. By the way, mga igala, para sigurado saan mo dito nga inyuntang nga himsog kanunay samtang nga naglantaw, nagpaabot mga igala sa update sa Palarong Pambansa 2026. Labi na ito mga igala, itong mubiyahisan, kimubisita sa dito mga igala sa Agusan del Sur. Labi na mga taga-Cagayan, kaya doon naman, siguro nga dito nga nag-mighty sita ha. Mighty C, the alkaline vitamin C. Kaya gini may Mighty C, mga igala. Di lang ni mga Ikson pa lig on sa immune system, bata mo tabang sa this immune system para nga dili dito mag-malfunction o di ba ka mga Ikson magka-diferensya. Inumdaman na ito nga 80 ka mga autoimmune diseases, mga Ikson, ang posibleng magkapitos tao. Lakip na nini, mga igala, ang rheumatoid arthritis, psoriasis, mga igala, psoriatic arthritis. Kani psoriatic arthritis po, mga Ikson, kaya saan eh? Lupus o thyroid disease. Mga igala, pagkaguba, matod pa mga Ikson, pagka malfunction sa immune system, may nainungdan, mga igala, sa gingon tanga mga autoimmune diseases. Magkakurik na, mga igala, Mighty C, the alkaline vitamin C. Para mga Ikson, nga maprotektahan ang immune system. Huwag dili, basta-basta dito madaot, mga igala, para di ka magka-immune, autoimmune disease. Mano yung pinaka-importante. So siguruhan ganyan, mga ka-Mighty C, ha? Mighty C, the alkaline vitamin C, matagad lang. Ede ay mga testimonya sa ato mga suging tigpaminaw, testimonya sa gumagamit.

0: may kala sa Mighty C.
1: Kalain nga vitamin C.
2: Nay, may buntag, unsay imong ngalan?
3: Hino Beba Elibera.
2: Bila imong edad?
3: 81.
2: Taga-asa ka?
3: Santa Fe, Libuna.
2: Nay, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon?
3: Parang Mighty C, Mitribayo, parang
2: DTX 500.
3: DTX 500.
2: Nganong naggamit man ka ani, unsa imong namatikdan?
3: Ay, maayo man ako namatikdan. Kaya mo naran-aran akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Pero ang ako lang gikakuan kay daghan kay dili nga pagkaon.
2: Pero karon nga nakagamit na kag mga produkto sa Klinika de Alternativo.
3: Maayo na.
2: Unsa man imong igaghat sa itong mga suking tigpaminaw nga mogamit na?
3: Oy, kamo na minaw karon. Pag-awat sa mo sa ako sa una, sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Dagahan tayo kag mga sakit, pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na nga akong palawas.
2: Salamat, Kenay!
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C!
0: Sa ikalimutan, Mighty C, the alkaline vitamin C, para himsog yun ang atong immune system. Standby, balik na may gala. Human na mas importante yung pinumdum.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
1: Winika Spore Biotic. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mang Spore Biotic. Kapahulong sa bacterial infection. Ngahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotic. Pas-pas ang alibyo. Mang Winika Spore Biotic na. Adlaw-adlaw. Mapalit

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: GTX 500.
2: Good morning, Diatay. Unsa tong kumpleto ngalan?
3: Ah, Eusebio Agmong Jr.
2: Pila itong edad?
3: 63.
2: Tagaasa man ka?
3: Nato sa mga San Roque, Lapasan.
2: Unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong ipalit karon?
3: GTX 500 to MyTC.
2: Ngano na encourage makagamit aning produkto?
3: Okay man kay nagdinagay sa atong liver, limpyo ba, atong sugar, taas, medyo nadipinsa na matatiksunan na itong health na ito.
2: Unsa man imong balatian sa panglawas?
3: Ako, kuwan naman, wala, hindi man, wala pa magigibati nga, kuwan ako lang mga taas ang dugo.
2: So sa imong paggamit ka ron sa mga produkto?
3: Maintain siya nga, kuwan, wala, mo taas, wala mo kuwan siya, nag-maintain, 145, 90.
2: So karon medyo maayo gyud imong daagan sa imong healthy lifestyle, imong
3: daraw sada maayo. Kondisyon
2: gyud. Unsa man atong ikaagad sa to mga suking ipiminaw sa K5 yung CPM Cagayan de Oro?
3: Atong edad na pataas na sa sinta nga level food supplement maayo. Ipin sa yun, labi na yung yan atong edad.
2: Salamat kayo tay.
1: GTX 500, mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Good morning, ma'am.
4: Hi, good morning.
2: Ano sa tong kompleto ngalan?
4: Tata na lang.
2: Tata
4: Gakos.
2: Pila mang edad?
4: 45.
2: Sa gaas naman ka, ma'am?
4: Dere Ragora.
2: Ma'am, unsa nga produkto sa Klinika de Alternativo ay mong gapaliton?
4: Mighty C, good ko.
2: Mighty
4: C. O, kaneng GTX nga copy.
2: Sa imong paggamit, ani unsa may mong napantayan nga nakahatag sa imong maayong panglawas?
4: Mighty C na ko, almost 2 years na gyud siya. Dayon, so far sa ako ang na-observe yun, since akong paggamit, kaya labi na high blood ko, weak of heart, then ako migraine, so ako maintenance. Dahil hindi ko comfortable nga na ko maintenance. So, ginatry kayo. Sige na ko kakalunggan sa advertise. So, na kung Diyos ko, unsabag yun siya. So, akong gitry. For 1 week siya, gitway study na ko. So, murag, paminaw na ko, murag, maayo siya akong epikit sa klawa. So, i-continue na ko. Then, muto siya nag-one study na lang ko. So, 1 year ko, wala nag-maintenance akong high blood. May TC regular ko everyday.
2: DTX 500.
4: Then, DTX nga coffee.
2: Coffee mix. Kani, yun sa manit?
4: Kani, may tisikit.
2: May tisikit.
4: Maragid din siya ako ah.
2: Mm.
4: So, mami, normal ikaw akong dugo per mintig.
2: Wow.
4: Normal. Munang nakakuan ko nga, sa ako lang is maka, matistipay good na ako nga, ni mayo ihang effect sa ako ang lawas kay labi na high blood. So, every time nga magpa-BP ko, normal man akong dugo.
2: Wow. Pamon sa man imong ikaghat sa itong mga listeners, mm-hmm, nga imong kaukar nakatry ka, nga nindot ko kayo para sa mm-hmm imo.
4: So, sa wala pa nakatry, so, itry ninyo, basta sa hako, maayo siya og effect. Kay vitamin C man siya nga, alkaline vitamin C, diba? So, most regular siya sa auto ang dugo everyday din. Sabi na ka ng hago ta, kung sumuraglagsik imo hang paminaw, ba di ka gabation, nagkakapoy. Di ka gabation, nagkakapoy. So, ako gincheck tabang sa ako, like sa ako ang adagan pong gabation. So, may tisira, murag ma-energize ko everyday. So, comfortable ko, malihok sa ako ang sa trabaho na ko. So, kamo, sa so, wala ka nakatry, itry, basinday o ka ng hiyang po sa inyo. Kani hiyang man sa ako, nga, daban ko mga sakit gani. Kani hiyang man siya. Pero, itry lang kay ako, try na good siya. Para sa ako, try na good siya. Nga, vitamin C. Dagan ko mga vitamin C kipang testingan. Diririgi ko sa may TC na dugay.
2: Salamat kay ma'am.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinica Sporebiotics, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Sporebiotics, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa Sporebiotics, pas-pas ang alibyo. Mag Clinica Sporebiotics na, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Extend food supplement for men.
5: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food

0: pampaganda ng cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Beetroot, Venus Junior. Kalita na si Bogyo, kung karoon natin ko sa kabalan. 62. Mighty C, o kining Vitribio.
2: Power Trio.
1: O Power Trio. Natural, ang isa kita tiguan, 1C. Galang 2 hot, o 1 hot. Ngayon, para po na medyo banta sa atong immunity si Mighty C kay medyo
3: atong dati
1: pinakatong vitamin sa bang sumat. Medyo alibyo, gamay. Siguro pero masin no, mo ginin mo kawala. Yan yun ang kibiyaan eh.
2: So padayon na ka magamit ani?
1: Padayon, hantusa. Pag ako po sa kulti on, mintas buhit na ita, mag-power trio ta kay, power trio, morga na liyata na yung panglawas, maka-ayuda. DTX, kanang may PC, o D3 Bio. Muna akong mintin pero ni.
2: Salamat kita nga.
0: Mighty C, ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty

0: Detox Cavar.
1: Cataract.
2: Eye Care Gold.
1: Pterygium.
2: Eye Care Gold.
1: Astigmatism.
2: Eye Care Gold.
1: Glaucoma.
2: Mag Eye Care Gold ka.
1: Eye Care Gold.
2: Ang maski pa kusog, maski pa epektibo.
1: Yung kapsula para sa mata
2: at dunay superior antioxidant
1: para sa mata.
2: Sama sa lutein,
1: vitamin A,
2: vitamin E,
1: vitamin C,
2: zinc.
1: Ug maski pa kusog sa pilberry, berry extract.
2: Eye Care Gold.
1: Ang kapsula
2: nga gihimo og tuyo ug maski pa epektibong kapsula
1: para sa mata.
2: Mapalit sa mga butika
1: para sa epektibong kombinasyon.
2: Inom ug Eye Care Gold
1: ug patuloy
2: ang mga mata sa Japan made FDA approved
1: Eye Care Drops.
2: DTX 500 Health Alert.
3: Hello, hello, hello. Ay, asa gamahim sogon mabungahon nga adlaw. Of course, kauban ganunay. Kanza lima nolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga naka-DTX 500 dira, naka-mighty si kada adlaw, paborito yung kaayo na to. Ligyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang atong DTX 500 mga pinata. Ang buhay ay para lang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Ang lang ay higala, pangita agyod ganun ay sa butika ang Tatak DTX. DTX Coffee Mix higala. Ang kape nga taas kaayog antioxidants. At the same time na atay bag-o kaayog nga klase sa kape ron kanang DTX Premium Coffee na to. Ang mga sagol nga naa sa DTX Coffee mga higala. Unang-una ang kaling Ampalaya Leaves, di ba? I don't know kung murag naabay na maligya drink Ampalaya Leaves sa merkado. Murag wala, no? Kasagaran akong nakita drink Ampalaya ragyan nga katong bunga. Pero katong dahon sa Ampalaya, wala kay kukita sa merkado, anak. Pero kung adto kag mga lugar like adto kag Luzon, daghana dito manda bandas mga Ilocano, perting daghana dito mga Ilocano kana sila mga taga Pangasinan, mga Latok, Ilocano, very known kay na nila nga klase sa utan kanang dahon sa Ampalaya. To mga wild bitaw kait kay na nanas ila mga market niya, ilahan ang ginasagol sa ilahang kuan sundaan o ilagi nang ginasagol magutan na sila, naagi na sila yung mga dahon-dahon, no? Dahon sa Ampalaya, bulak sa Kalabasa, mga lami kay nga mga sagol-sagol nga mga dahon-dahon. Now karon ang Ampalaya Leaves, gihimo nato mga higala nga kapsula, gihimo nato nga kape. Wala nga katundili kakaon og Ampalaya, at least ang nutrients sa Ampalaya makuha nato pinaagi sa pag-inom sa DTX 500.
2: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
4: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
5: Karon pila na may mong sugar?
4: 136 na lang. Naamin ito kaya kong tulog sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert.
3: O ang Ampalaya nga ato ang ginautan, kadili gyud makaon sa uban, kinauman mo reklamo gyud ligi ko kaon ng Ampalaya kay mo ginay pinaka hate na ko nga klase sa utan. Ligid masulod sa kuang tutunan na may mga tawo gyud nga di mo kaon. Pero we all know nga in general knowledge nga ang Ampalaya mga higala na agid sa daghan nga health benefits. Ang uban nagandoy kung gulahan may kumukaon na pero di gyud makaya. Ang mga diabetiko, we all know nga ang Ampalaya makapakunhod yun sa blood sugar. Ga-control siya muna na kanindon. So dili siya ingon nga magpakunhod lang, magkontrol lang, but galikay usam nato mga higala nga magka-diabetes na muna na kanindon sa pagkaon sa Ampalaya. Malang kita sa klinika mga higala, ang Ampalaya, ang dahon sa Ampalaya, gihimo na tong kapsula, gi-extract na sa mga higala, ang dugaan na gikuha yun, gihimong kapsula, gisagol mga higala sa DTX 500. Maguban pa nga mga ingredients. And the same sa tong kape, sa tong DTX Coffee o DTX Premium Coffee. Kanang duha na to ka klase sa kape, naanay mga Ampalaya Leaves. I-extract mga higala, ang pinakaduga yun sa dahon sa Ampalaya, gibutang yun na. Para nga, walga coffee ta, eh, gapahealthy ta slawas, ga-cleansing o ga-detox ta. Walga inom tag capsule, herbal nga capsule, ga-preventa sa pagbaton ng diabetes, high blood, bukol-bukol, arthritis, problema sa atay, walga inom tag herbal, nagapakunhon mga higala sa itong blood sugar. Ay galimot ang itong mga clinical products, quality clinical products, aprobado mga higala sa Food and Drug Administration na akinitanan sa mga leading nga mga drugstore o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
0: Adriano sabi, 70, Valencia, Iniguan, X. So na, wala pa kumagamit na niya kung lawa, tibiya kayo niya. Dili ko ganan mukaon. Paggamit na ko ani, ganan ako mukaon, ganan ako matulog. Nagi puruan nga magkuhan na kong lawas sa kanyang asma. Asma magkuhan, asma magkuhan.
5: Asma, kadiyan nakagamit na kagdi DX500?
0: Wala na. Ang ako istorya, kasi wala pa magkagamit, magamit na kaya rumasuloyan. Dili po kumiingon nga. Mamaayo sila sa kay ang ilaw, suloyan lang. Para nga mamaayo sila sa ilang ibatin.
2: DTX500, mapali sa mga butika. DTX500, Health Alert!
6: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
7: Libre?
6: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
8: 66th Palarong Pabansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Kadain tama igala diri sa atong programa Foro de los Pueblos. At ang oras maigson alas 8:01 na. Oras sa atong kaninyo sa DTX Coffee Mix. Ang coffee nga detox na. Naka-coffee na ka, naka-detox pa ka. So mga pinaka-importante mga igson sa buntag, para sigurado dito maigala nga tibok adlaw na ka dito nga alerto. Tibok adlaw na ka maigala nga kumbatis na maho, eskwela o gumanpa. DTX Coffee Mix, siguro ha mga igson. Balikon ko ang DTX Coffee Mix. Coffee na, detox pa.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.